0: unsay kalahian? Sa una o garon?
1: Ingon, ani ni siya kapitan. Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
0: Oh! Karon di ay.
1: Karon kapitan, huwaton usa mudako ang tiyan bago magpakasal. Exciting!
2: Exciting!
3: The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
5: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis, at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Balik ta mga katropan sa ato nga pagubanuban. 9 minutos na kalabay sa alas 8.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Siyempre, kinibay na ito dyan ato sa Santon Coffee Mix mga katropa. Gabakahatag ka na ito baga kaigsunan o pahinahinay pagpahilis sa baga buo sa ato gabaga prostatitis o pagubag sa prostate sa ato ang kalawasan.
1: Bullseye!
0: Okay, baga katropa. Mayong morning gang Mario Roger Dumanig Kua. Good morning sa tanan mga katropa og sa kinatibuk ang puwersa sa XFM og kanimo Sir John. Salamat kayo katropang Mario Roger Dumanig Kua. O niya kang ading Granaderos Dapar. Good morning madam. Kumusta man yung area madam? Wabamugi tayo. Anya kang Wilma Joaquin mga katropa. Thank you Lord. Salamat kayo katropang Wilma Joaquin. Mga katropa, si Mayor Kirk Ases sa May Bayugan City nagpagawas og advisory mga katropa. Magtigpamidaw. Kalabot na sa suspension. Opening karon sa klase mga katropa or able. Mga katropas klase. Pero agatog bayor mga katropa pinaagi ni Mayor Kirk Ases sa may siyudad sa Bayugan. Nagpagawas kini kamanduan nga dunay suspension mga katropa. Mubalik lang kini mga kaigsunan kog duna nay mga himuon ining assessment ha. Kay siyempre ang ato ang mga engineering office at ato ga City MDRRMO. Municipal MDRRMO mga katropa. I-check pa na mga katropa ang building ni ana kung doon na ba'y nang leaky, doon na ba'y mga angayan nga i-repair o unsa ba ni ana mga katropa. Human sa assessment ni ana, maglikom mga katropa ang mga report sa matag building, sa matag eskwilahan, labi na itong doon ay mga tag-tulok andana. So i-check na ang mga leaky tanan. Mga center pillar mga katropa i-check kung pagtanaw nga okay ra. So dihan na dahil magpagawas na po dahil nga ito ang mayor. Og kinibang balik na pod mga katropas klase no. Pero karon mga katropa gi-advisean gyud no sa siyudad sa Bayugan ambot lang sa uban nga munisipalidad. Pero ang Bayugan City mga katropa gikan sa private gikan sa public mga katropa gi dunay suspension. So gipapauli ang tanan nga mga estudyante para o mga katropa makasiguro mga tigpaminaw sa seguridad. Sa ato gabaga kabataan mga katropa. Kinimanggong linog mga kaigsunan dili lagi nimo mauni akong giingon nga dili nimo mapredict gi kini nga klase mga katropas kalamidan. Dili nimo mapugngan o di pod masayran mga katropa kanus amos mo igo no. Mauni naka problema gyud mga katropa aning kuan kini nga linog. Dili parehas bagyo nga masayran na mga katropa kung asa na siya dapit karon. Unsa ang kakusgon mga katropa? Ing anak pero kining linog mga katropa pastilan. Dili gyud ni mga katropa in town. Masayra nato. Kung unsang orasa unsang dapita mga katropa kini mo igo sa ato agad dapita. Ana nga isip amahan sa siyudad na niguro na daan ato mayor ang isuspinso. Mga katropa ang klase kay base wa takabalo. Oga mo balik na pod. Oga kusog ang linog. Nya mga estudyante na sa eskwilahan. Problema gyud hinoon kay. Aga problema man gud diini mga katropa kanang naa nasulod sa mga rooms. E di gyud malikayan bisan pag sa makadaghan gihimo naghimog sa simultaneous drill aga tu aga baga. Personahe sa mga ahensya nga maoy nagakandak ni ana. Ang kining ratol man gud katropa moy di gyud ni ma kuan nimo. Diha magod kay magdinaganay magod na mga estudyante di magyagaw. Panic mo na ang resulta mga katropa mga piang no ang uban mga hulog matamak-tamakan. Ing ana ang mahitabo baga katropa. So, amot lang sa uban ni ini nga mga municipal kung do na bay kanabang do na bay suspenso sa klase baga katropa. Basta ang siyudad sa Bayugan gisuspenso ang klase sa mga estudyante. So sa update mga katropa, mga tigpaminaw ang Jinsan isa sa mga nakasinati o kusog-kusog yun galinog mga katropa ang Jinsan. So dunay 6.7 earthquake affected mga katropa sa mga countries sama sa Palau, Indonesia mga katropa, Palau, Philippines o Malaysia. So kini nga mga dapit mga katropa, mga tigpaminaw, mga katropa ang dunay mga nakasinati og 6.7 nga linog sa maog dapit mga katropa. So natoy giingon nga Jinsan og Davao, duol-duol ra man sila mga katropa. So posible gyud no, posible ni mga katropa ay duol ra man sila. Okay, proceed ta mga katropa sa ato agahisgutanan.
1: Bullseye!
0: Antong nakalabay nga adlaw mga katropa, mga tigpabinaw na to, dunay gipahigayon mga katropa nga Senate Blue Ribbon Committee.
1: Bullseye!
0: Kalabot mga katropa, mga tigpaminaw, niining
1: Bullseye!
0: Pag-aabli og balik mga katropa sa isgutanan sa flood control mga katropa nga may pinakadakong isyo
1: Bullseye!
0: Sa nasod sa Pilipinas.
1: Bullseye!
0: Inong dan nga gi-invite mga katropa ang ex-marines mga katropa ngadto sa Senado aron sa pag-hearing og pag witness mga katropa kung kinsa manggaling kini mga na-involved mga katropa sa maong issue sa flood control sa nasod sa Pilipinas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Palihog kong please sa picture link sa kuan. Mauna karon ang nahitabo mga katropa. So diha nga nag-hearing na, pipila ka mga marines o ex-marines ang nalambigit mga katropa sa ilang statement nga dunay issue kinisara ni Erwin Tulfo, mga congressman, mga katropa, lakip na si Ping Lacson, o si Mula Apare hanggang hulo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Maoy, dunay mga dagko, mga katropang issue, kalabot sa statement ng ipagawas sa ex-marines, mga katropa. So, sa liha na mga katropa nagawas na, dinhi na naga hitabo mga katropa nga kini si Senator Erwin Tulfo, gibansagan nga bendalo mga katropa. Nagpagawas og statement pinagis iyahag pamahayag nga iyang ipadakop kung duna pay himuong hearing mga katropa ni Senate President Cayetano uban ang mga chairman sa Blue Ribbon Committee sa Senado, iyang ipadakop, iyang kwilyuhan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga katropa, mga tigpaminaw, si Senator Alan Peter Cayetano. May mga good ning ato ga ipadungog diha ninyo kung sa iyang statement mga katropa para nindot kayo paminawon. Mauna iyang statement.
2: Yang kayo dyan at I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Di talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw nang usa, bibitbiting kita, kukulyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon chief of pagbayag na mag-iing.
0: Liman ka. Laliman ka baga katropas, pamulong sa gibansagang bindalo. Laliman ka nga bitbiton niya mga katropa si Cayetano Quilyuhan niya Guyuron. O niya ipaaresto mga katropa, kuyawa kayo. Kuyaw gini si Bindalo ba? Hinoon lagi, tukma rapon sa iyahang iyang gipamulong, tukma rapon sa iyahang binuhatan mga katropa. Makaigod tabaga katropag Mr. Erwin Tulpo. Dili na ni radyo katropang Erwin. Ah, dili na ni radyo. Naana ka diha Senado. Ah? Gisipili ka sa mga tao diha sa Senado. Aron nga mahimong makahatag og kaayuhan sa isgutanan mga katropa sa atuas nasod sa Pilipinas. Ali man kag ipahuhuli mura kag presidente. Tuyawa no. Ah, ipahuli unya kwilyuhan bibit-bitin daw. Tuyawa oy. Ang indeng mga katropa sa iyang pamulong nangayo nagpasaylo. Ato ning basahon unya mga katropa sa pagbalik nato. Kining iyang pagpangayog pasaylo mga katropa. Ah, huna-huna niya nga na huwasan siguro to ba? Ningon siguro to nga, uy, sayop man dito akong gihimo, lalimang kagbibit-bitin. Okay, standby baga katropa. Balik lamang kita, ha? Humanini nga itong pahinomdom.
3: X-F-M X-F-M
4: Kapitan Lodi!
5: Archie!
4: Kap, dito sa mua ba?
5: Ha?
4: Gusto kayo mudagan ang mga motor.
5: Mau ba? Unsa man pod kakos gabi?
4: 120 ang kurbada.
5: Wara ba na siya mo ay? Kanang 120?
4: Oo niya.
5: Parking raman na siya mo.
6: Katropa, exciting!
7: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Ako si Warren sa Lukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodil Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Dabis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
8: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Vision X Plus User, atong paminawon.
11: Ako si Jason Calves, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya Permi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao to nga nabalaka ko kay bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatoon o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
13: Pirminga sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi itong tulog. Jobert kayo ni sir. Tagamatanaw.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
14: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
15: Para sa dynamis?
14: Para sa turn nyo ni misis.
15: Tour?
14: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
15: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
14: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuraduan ni misis nimo.
15: Sige, sagayon na ako na, miss.
12: Turbo Food Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
12: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Santan Plus Herbal Soap.
16: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
3: Santan Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin!
3: Santan Plus Herbal Soap.
8: Santan Gold Coffee Mix.
17: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase o stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulat. Akong pamanit, itong o dry kaayo. Pero sukad itong direkomend ni sa akong mga amiga ning Santan Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Arlene ng Davao City.
3: Usa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain.
3: Paspas yud makatanggal o sakit.
2: Dili pariya sa ubang brand.
3: Kailangan pa ka mahinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Ipili sa mga butika.
5: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kaniadto, magsingit ang atubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tan-aw nimo gikan sa gadget paingon sa kung unsay imong tan-aw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyud alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata o magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Balik ta baga katropa sa tuga pagubanuban, baga tigpamidaw. Ay labo katingalang og doon na among makutay karon mga katropa ang kaubanan namos Jinsan. Ato nga mapasulod baga katropa kay dili basta-basta ang nasinati karos Jinsan kung tinuod manggaling ning post mga katropa nga 7 magnitude mga katropa. Kay grabing building ng hapa karon sa may Jinsan.
1: Bullseye!
0: Kung imog galantaon mga katropa, pati ang Jollibee mga kaigsunan in town, mga building, kining uban pang mga building mga katropa, grabe ang kadaot sa linog nga ito na sinati karon. Dito ang kusog mga katropa. Nagpagawas karon ang LGU Davao suspension sa tanang klase. Mag-isgot ang tanang klase, gikan sa public o private mga katropa, suspension gyud tanan. Walay klase mga katropa, kay grabe ang nasinati karon. Asa maog dapit baga katropa. So ato di ga i-update lang base og baka makutay namo mapasok nato baga katropa. So ato sa nga mapadapli niining ato ga hisgutanan sa ginibang bahin aning bindalo. Di pa di basta-basta baga katropa na sinati karon sa Jinsan. Kay grabe yun baga katropa in town. Kastilan, kaluoy po in town kayo. Mao'y pag-ablis klase. Nya mao na ni karon ang nasinati. Pati mga katropa si Sweet Notes. Katong bago lang ninyo nakita baga katropa. Nag-live siya karon. Katong bago pa ninyo nakita baga katropa sa kining concert diha sa May San Francisco sa Magliwata Festival. Niya karon nag-live mga katropa kay taga Jinsan man eh. Dili basta-basta ang ilan na sinati karong linog sa 2026. Mga katropa in town. Mao niya to ang gi-upbeat karon kay grabe. Kining naay building kining St. Marcelo Chapel man siguro ni o gwa ko masayop ani. Hugno mga katropa ang maong building mga kaigsunas Jinsan. Pero sa dili pa mga katropa o nagkamulo pa migkutay sa mga kaubanan dito. Alato sa aning padayunon ni si Bindalo. Matod pa ni Doris Mi Altisen. Keep safe everyone. Diyos ko, grabe kakusog. Hapit na ta. Makuyapan, ani.

ang maong opisyal nagpakuha og 5 ka mga babay nga iyahang pilian. Kuyawa day kayo nagtinuod magaling niya. Matod pa sa Tinagalog nga pinulungan, minsan nagpakuha ng 5 babay at pagpipilian niya, yung hindi niya nagustuhan, bibigyan niya ng tip, maiiwan yung napili na babae. Ah, grabe. Pipila ka mga miyembro sa usa sa mga ex-marines ang mikumpirmar ni ini og mihingan kang Senator Erwin Tulpo nga usa sa mga VIP mga katrupa. Very good, very good. Padumduma na to ang sa congressman pa kini si Senator Erwin Tulpo. Mao ni nagdala mga katrupa sa ACT Party List. Abag tigpaminaw aron nga masayod mo. Mao ni ang nagdala sa ACT Party List baga katrupa. O gibutyag baga kaigsuunan sa ex-Ethan Marines nga si Erwin Tulpo dunay 7.3 billion mga kaigsuunan nga matod pa pundo gikan mga kaigsuunan matod pa sa flood control. Grabe no? 7.3 billion? Grabe naman ang kwarta. Makalilisang kwarta. Kung tinuod bang galing ni mga katropa nga isyo, makaingong ko nga grabe na gano'n. Basta-basta mga katropa, ay, limang ka ng 7.3 billion. Wanag yun alang-alang nga, ay. Galing ipanayag mga katropa sa maog baga dinibang ex-marines nga 5 o 3 ka mga higayon baga katropa gadagadala kini sila og malita ngadto sa giingong VIP nga si Senator Erwin Tulfo. Mao to baga katropa nga grabe ang iyahang pangliskuhan. Baga katropa og perte niyang suko ang mga kaigsunan. Matod ni Senator Erwin Tulfo ang gipahigayon nga hearing matod pa sa Blue Ribbon Committee sa kampo ni Senate President Alan Cayetano. Matod pa ni Tulfo nga politika ang motibo sa paglambigit sa pipila ka mga opisyal o kontrobersiya na may kalabutan sa flood control scandal. Gani, matod pa niya baga katropa, if this is the price we have to pay, na nagsasalita ka, kukontro ka, kukontra ka, then so be it, sigo ni Tulpo. Si Tulpo maoy na piling matod palagi chairman sa Blue Ribbon Committee, obo sa pagpanguna ni Senate President Pro Tempore, Sherwin Gatchalian. So, mauni mga katropa ang perte niyang suko ang mga kaigsunan. Mga tigpaminaw, human nalang bigit ang iyahang akining pangalan. Gani, ang warning niya mga katropa, matod pa niya nga posible niyang pagawson sa session hall si Senator Alan Peter Cayetano kung mupadayon pa kini sa pagdumala sa giingong fake na hearing. Sa usa sa mga pahayag miadtong Webes, ngingon ni Tulpo nga dili niya tugutan ang bisan unsang dili sakto nga pagdungog o hiring sa ilawom sa iyahang pagdumala sa Senate Blue Ribbon Committee mga katropa. Sigon pa sa senador nga ang mga proceeding sa committee gikinahanglan musunod sa gikatakdang balaod pinaagi mga katropa sa senador. Yawa ni mga tawhana hari-harion kayo. Pasilan. Hari-harion kayo baga katropa. Kuyawa kayo. Pero sa diha na mga katropa basi na hinuklog siguro to siyang gihimo. Mga tigpaminaw. Una-una niya nga, uy. Mura mag di maayo to ako ang gihimo.
Ha? Ayoy! Manumang mo ing ato man

0: Oon ko? Ah, pipila ka mga adlaw mga katrupa nagpagawas og statement.
1: Ay, yeah.
0: Nagpagawas og statement mga katrupa. Nag-ingon siya nga nag-sorry si Senator Erwin Tulpo. Ah, mga katrupa, sa iyahang mga kaubanan nga senador kalabot sa iyahang miagi nga mga pamahayag. Bato kang Senate President Alan Peter Cayetano gikan sa session hall mga katrupa. Matod pa ni Tulfo nga dili na angay sa usa ka senador ang maong pamatasan bisan pa og gikan kini sa kusog nga emosyon og tinguha sa pagpadayon sa trabaho sa Senado. Nangay usab siya og pasaylo sa publiko nga nagbasol sa nahitabo gabaga kagubot sa Senado nga nakaapekto sa pag-uswag sa mga balaod. Giingon niya nga ang mga Pilipino ang labing epektado sa pagkahunong sa trabaho sa lehislatura tungod sa pagbangi mga katropas liderato. Mayo. Mayo kay nakasabot kanini Ben na dalo. Matod pa ni Doris B mga katropa, Erwin Tulfo, you know pwede kang disiplinahin sa Senate Ethics Committee. The robust king. Yawa na yung kayo, no? Pwede ay mga sama na ini-ini. Sama kay Murag na kuan curious ko aning pa word mga katropang robot. Masig mo siguro nang pasabot nila nga kauban ni ini mga katropa sa turbo. Matod pa sa komento mga katropa apilo mao nay resulta sa robos ang kwarta sa nang bayan malita ilang giwaldas. Saon man is bindalo nga padala mas yang gibate. Sige baga katropa 41 na ang nilabay sa alas 8. Ala balik lamang gyapon ta mga katropa. Oman sa to ang pahinumdom.

0: FM.
1: XFM.
2: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
3: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
2: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
3: Na, Niligyan na pwede, dong.
2: Mama, good. Ay, nga naman.
3: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
2: Pisot pati si papa.
3: Pisot pag yun taon.
2: Dagawa, papa eh.
3: Ah, magpatuloy na mong duwa sa imong papa.
4: Exciting!
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doon ka buong murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, matamag, ninahinay siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga ginay pinakalibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, usalag ko kung matestimonin niyo, ala nga, nindot yun.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Maayo kayon siya sa ato ah.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon aki ni glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Odi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santone Gold Coffee Mix. Huli ana, jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahansad ko aning kapi kay aduna kinigrotatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa kamo, sulay na mo aning Santone Gold Coffee Mix.

0: Herb Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usag ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Senton Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestel?
6: Phantom Plus Coffee Mix, Phantom Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gas. Nagkapalit yung basiyo. Oh. Asa ka nagkapalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo nga naitatak ng Yestel.
6: Oh, Yestel. Na ba yun?
5: Para makasure yun dapat na naitatak ng Yestel. Katong wala pa ka nakainom aning Phantom Plus Coffee Mix o Phantom Plus Gold.
6: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong ang kabuhi.
5: Sukat nakainom ka o Phantom Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo mag-update. Muna akong gimintin ka ron.
5: Phantom Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
6: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar sa Skatlaw. Sa mahaw, panutong, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane. Eh. Kakiting, pika sa akong likuro niya mo. Kuhan rin akong kabuhi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Phantom Plus Gold.
6: Okay na siya. Hayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kana pong pagbawas bitaw, isa po rin ng Phantom Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa santeri ni paggamit na mo Phantom Plus Gold o Phantom Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya na ikatabang.

0: kapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Balik ta mga katropa sa tuang panga uban-uban.
1: Musaan! Musaan!
0: Yan nga bahina mga katropa hatod ka na to mga tigpaminaw. Ha? Sa Premium D3. Kung gusto ka gusto ka mga katropa ang kanunay condition mga tigpaminaw sa trabaho. Mga katropa, labi na og bilar ka mga tigpaminaw. Mga katropa, ala, mga premium D3 ka na. Kaya ba og produkto mga katropa, mga tigpaminaw. Grabe kini ka epektibo. Mga daga, ala, gusto ka mga katropa.

0: toka baga katropa ga ganun ay kondisyon imong lawas, labi nagbilar kay Kapiminte. Hala, maga premium D3 na kamo mga katropa. Okay, baga katropa. Balik ta bagating pamidaw sa ato ang hisgutanan. Og bang adlaw mga katropa, mao ni ato ang tutukan ni kining nahitabos jinsan. Ato lagi dalikyat og lakbit mga katropa diha kaninyo. Kay ang Coronadal, jinsan Coronadal, jinsan Cotabato Coronadal kana nga mga say diha mga katropa. Mao nay gipa-alerto karon. Tungod sa banta nining gitawag mga katrupag tsunami. Ay, ang kahadlok mangod aning linog ang tsunami mga katrupa. Na isa sa mga bantayanan basta dunay dako nga linog mahitabo. Ha? Onya matod pa baga katrupa sa advisory kung tinuod manggaling niha. Kay giklaro pa man ni namo 7.8 magnitude mga katropa ang naigo nga nga linog sa kanang gihisgotang lugar, Jinsan, Cotabato, Coronadal. Kana nalibang ka kung tinuod ding 7.8 mga katropa. Grabe yun ang kusuga, daghan kay nakuyapan. So ato lang iampo nga way mga ato lang iampo baga katropa nga way mga kinabuhi nga nakalas. Niining linog garong na sinati baga katropa sa may jinsan nga bahin. Baga katropa. Baga tigpaminaw. Maskilan in town. Mao ni pinaka ngilingi yun ni ingani. Ang Matanao National High School mga katrupa sa Digos o Davao del Sur. Hugmak mga katrupa usap. Maunin ang gawas ni mga estudyante.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Onya dunay mga building mga katrupang nangahugmak.
1: Bullseye!
0: Mauni.
1: Bullseye!
0: Atos ang gisingit mga katrupa kining esgutanan. Gumikan kay karon baguhay pa lang yun din na igo. Gani, kita din mga katrupa na kanaog pa sa kakusok. Naun sa pagkahaki ni mga dapita mga katrupa. O niya doon ay usang ka radio station mga katrupa nga ni collapse ang building. Ha? Kung makita ninyo, pastilan. Pagkangilngig, aga tanawon mga katrupa. Murag live, live kayo mga katrupa kapag ka kuha mga katrupa in town. Pagkahugno mga higala. Samaong kuan, samaong dapit. Mauna baga katrupang nihitabo. No, baga tigpaminaw sa jinsan. Ato lang niampo mga katrupang huwag yun in town tayo huwag mahimo lang huwag yung kinabuhi na kalas o ang mga trabahante na to niining mga mga nag-naa na kakuha na ng mga building mga hinautang in town layo lang untana. Sa mga kadabang gingon nato ga mga kamatayon mga katropa. Nanay gikabalita mga katropa nga dunay usta ka babaeng na kuyapan in town kasi may di makuyapan in town sa kakusog slinok. Mga katropa sa mga dapit. Ato lang din i-update karo gadlawa mga katropa diha ninyo. Ta, tutok lang mo mga katropa sa ato ang Facebook account. Mga katrupa, mga tigpaminaw, tutok lang mo sa ito ang Facebook account sa XFM. Kay amo ning i-update dihan ninyo karon mga katrupa, kalabot nining nasinating linog. Dinhi sa Jinsan, Coronadal o Cotabato. Grabe, maupay.

tayo og na po diri nga mo ang building mga kaigsunan niya. Maayman kay mo sayo-sayo ning building na mo din he kay... Balik na po dag sayaw mga katropang building dito sa babaw. Ay!

0: basta-basta mga katropa. Hulat-hulatin ninyo ning upbeat ni ini mga katropa. Kay karon doon na tayo ginaka-istorya baguhay lamang. Ato ga kaila baga katropas jinsan. Dito nagpuyo. Hangtod yun karon, grabe yun. Ah, hangtod karon mga katropa. Grabe ilang nasinati karong lino. Dito. Ah, problema rabag yun anang inganang maigo bitaw ang lugar mga katropas linog. Ah, kanang maigo og linog ang lugar mga katropa kay halos isa ka semana. Magsigi ra gyud og mga katropa in town. Ah, maga tigpaminaw. Magsigi ra gyud og mga katropa. Daga bantayanan gyud kayo mga katropa karo panahon. Baga ating pabidaw, ha? Wala ba tayo igong oras gabo padayon pasunahan? At ang inang ninyo, ato ang mga Facebook account, ato ang mga post, mga katropa, social media. Kaya mag-update na mga katropa, kalabot, sinahitabo, garong linog sa ato ang gisgutan, laminas Jinsan, Das Coronadal, Coronadal, o Gakutabato, mga katropa. Baga ating pabinaw, kini na lamang inyong ubos o gigalas kaginan na katropang John Celebrias. Og sa ako ag partner mga katropa sa Pikas Lawak. Ani, pinagi ni katropag Melanie Duran. Abogan News Editor katropang Lemel Ukay. Og siyempre baga katropa. Baga ating pabinaw, among News Director katropang Sisi Salbanluy. Ang amo ang Station Manager katropag Ray Sora Vasquez. Baga katropa. Inyong bata-batas ganginan, katrupang John Celebrias ang manamili to bagaingon dihan kaninyo dalay ko ng Diyos. Mayong buntag kanatong tanan. Keep safe everyone. Mga katropa.
1: XFM.
2: Pagkaya ko. Hala, kapulodi.
3: Kuring.
2: Ano man kakangkaang?
3: Ay, hindi ko napansin na kuring.
2: Ano man gani?
3: Ay, ingon mo ng doktor, nalikayan ng itlog. Kaya taas o kolesterol.
2: Hala,

0: dala.
1: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold bay.
1: Ha? Sa Craft Gold bay? Pag-sure da bay. Ngano good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midako akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold bay?
0: Wala pa day ka masayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Craft Gold bay?
0: Ubay.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mopalit ko Craft Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Craft Gold na ta.
2: Ining programa gihatod nga nakaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol. O tungod ba hinoon sa linya sa kuryente? Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

0: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
1: Agusan Lending Corporation.
0: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

oras, mga katropa, Philippine Standard Time, alas 9:08. Oras, mga katropa, hatod dyan nato sa maing tinguha sa Santon Plus Herbal Capsule. Ang natural nga pag-atiman para sa maayong panglawas mag Santon Plus Herbal Capsule Matag Adlaw. Mapalit yan na sa inyong mga suking butika.

Katropa, kumusta? Maayong buntag. Welcome, ladies and sab, dinhi sa atong pagpanaguban sa atong tolumanon. Sentro. Adlaong Lunes karon, mga katropa, pitsa 8 ning bulan sa Hunyo tuig 2026. Akong partner sa Technical Division, si Katropang Milani Duran, ang among Technical Head. Siyempre, sa ngalan sa among Station Manager, Katropang Ray Celeste Sara Vasquez. Sa among News Director o Admin Officer, Ma'am CJ Salvan Luy. Sa atong mga kaubanan sa News and Reportorial Division. Mga katropa, sa gihapon, kininyong alagad sa kahanginan, Limuel Pagalaran Ukay. Inyo makauban ining orasa. Kutob ta, mga katropa, alas 10 sa sayong kaudtohon. Muna yung atong buluhaton, magpadayon ta sa paghatod nga na kaninyo sa mga balita, impormasyon, isyo, mga hisgutanan, nga atong pagkatagaag pagtagad nining adlaw. Sentro. Kay ang balita, mga katropa, way kahumanan. Usahay gani, bisan sa kadlawon hangtod karong orasa, di pagyod malukop, mga katropa, sa paghisgot ang mga panghitabo sa atong palibot, mga binating tigpaminaw. Kumusta man mong tanan, ilabi na sa tananato ng mga tigpaminaw sa kinatibukan lalawigan sa Agusan del Sur. Duha ka sibiyahan nag-broadcast sa atong pagpanaguban. Ang XFM Bayugan, pinagi sa frequency 95.7 o gadini sa San Francisco. Mabati kita, mga katropa, sa frequency 91.3. Sentro. Tanan nga mga kabalayan, ato mga nanay o tatay, diha sa kaumahan nga nagapaandar o gradyong debateriya. Naminaw sa atong tolumanon, maayong pagsikay-sikay nining buntaga. O gabisan pa sa atong mga biyahidor, nga nagapaandar silahang mga FM radio. No, maayong pagbiyahe, amping sa biyahe. Niining panahuna, mga katropa, init kaayong panahon. Unya unang adlaw sa klase, pero makasusubo, mga katropa, nga imbis ang atong mga kabataan, excited, nang adlaw ng tawag manta, kagaya na ang mga bata. Sentro. Kay sayo maligo, no? Niya makapahapay, pagkahuman, mga katropa, sayo pa yun na itong eskulahan, kay mo atin og unang flag raising ceremony para sa school year 2026-2027. Pero subo kayo, mga katropa, nga ang ilahang kalipay o ka-excited, ang kahadlok, mga katropa, kalisang, ang ilahang nasinatian karong mga panahuna, human nga mitayog ang magnitude, no? Dari sa ato sa lungsod sa San Frans, base sa kining atong cellphone kay kuan man, high-tech naman kaayo lagi. Ang nitatak sa atong cellphone, 6.2 magnitude nga linog. Kagaina, mga katropa, alas 7.37 sa buntag. Unya, subo nga itong nasairan nga dito napita, mga katropa, sa Jinsan o daghang parte sa Davao Region. Dako-dako o kusog-kusog nga pagtayog ang ilang nasinati dito sa Jinsan. Di man yung magkaparihagod ang report na ay 7.2, na ay 7.0, na naputoy 6.7 dari sa Davao Region. So, mauni ang gikusgon, mga katropa, sa pagtayog kagaina. Ato lang iampo ini, mga katropa, nga walay kinabuhi nga nakalas, na kay perting paita kayo pag mawad a kinabuhi. Sentro. Unya ang atong mga nagtrabaho dito dapita sa Jinsan, subo kayo nga dunay mga building dito nga nangahugno base sa kuha sa mga netizen. Dunay usa ka fast food chain ng Jollibee nga lakip, mga katropa, ang ilang building na lumpag. Gani, doon na po'y istasyon, mga katropa, sa radyo, ang Love Radio Jinsan. Base sa kuha, mga katropa, sa video, nahugmak yun, no? Ang ilahang, murag, duha masiguro ito, anda na nga building or tulo. O hinautang nga way nag-onboard atong panahuna. O walay mga personnel nga naipit dito. Kay grabe yung kusuga, mga katropa, ang ilang nasinatian nga linog. Kusog pa to ni atong mayaging mga tuig na ato pong namatikdan, mga katropa, diri sa atong probinsya sa Agusan del Sur. Unya, ang atong mga kabataan karon diri sa ato sa probinsya, bisan og di kay tantong kusog ang pagtayog, pero nakasinati gihapon, mga katropa, kahadlok. Mauna nga pipila sa atong mga local government unit,
Ilabi na sa atong mga mayor nagdeklara na og suspension sa klase. Si Mayor Kirk Assis dinadapita sa may Bayugan nagsuspende na sa klase. Tibok adlaw gikan sa elementary padung sa high school, na pa klase ang college ron. Kay all levels man ang iyahang giingon diri sa iyahang Facebook post para sa seguridad, kay doon na pa yung mga aftershocks. Gani kagaina, murag duha, tulo ka aftershocks ang kusog-kusog na atong namatikdan during the pita mga katropa sa atong nahimutangan sa barangay Pisaan. Sentro. Unya, diri sa lungsod sa San Frans, nag-postpod og advisory ang atong mayor nga si Attorney Grace Carmel Paredes sa Bravo nga suspindido pod ang klase. Tanang level diri dapita sa atong lungsod. Murag diri pod sa lungsod sa Loreto nakabasa pod ta nga nagapost ang ilahang page sa municipal government nga suspindido pod ang klase dito. Pero nindot unta tog unified na unta ang suspension ba? Dili na kay ang mayor pa mo'y magpost atong gobernador basin og kanang busy pod ay tuod. Kay lookout man sa atong gobernador ang atong tibuok probinsya sa Agusan del Sur nga kung kinahanglan bang isuspende ang klase para ang atong mga kabataan manguli na silang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Pero basi nagpost na si gobernador pero wa lang nato na nakita na kikagaina nagbisita man ko sa iyang Facebook account sa atong buutan kugihan no mabi-abihon ka gobernador si Santiago Cane Jr. Atong gitan-aw kagaina iyang Facebook account wala pa siya nakapost mga katropa og executive order para provincial wide ang implementation na dili lang kay matag lungsod no ang muhimo og kining suspension sa klase. Pero ang ato mga school principal doon na ni sila po'y gahom mga katropa. Wak kumasayop doon na po ni sila'y gahom kung ilag yung gamiton pwede sila magsuspend sa klase kung ilahang paminaw mga katropa dili safety ang mga bata nga musod sa mga classroom ilabi na kung wala pa'y gihimo ng assessment eh delikado po ba ya o gasimba ko mag kadabitong mo aftershocks kay og simba ko malumpag wa magyud po laing manubag mga katropa lisod po og pasagdan nila ang mga bata. Normally lookout concern po na sa tong mga administrator sa matag tunghaan mga binating tigpaminaw. Sentro. Samtang sa pikas bahin kung kita din napita sa Mindanao gitayog kita mga katropa ining linog dito pong dapita sa national karon. I don't know og ato ba po ning i-live kay muramag malibog naman ta ining nahitabo di dapita sa national nga duha man ni ka grupo na ang senado na grupo mga katropa ni Senate President Alan Peter Cayetano. Doon na po'y grupo mga katropa ni Win Gatchalian nga maura ba ni si Win Gatchalian ang giila na karon sa Malacañang, giila sa House of Representatives, gani giila po ni mga katropa sa Integrated Bar of the Philippines o guban pa nga mga grupo mga katropa nga siya kuno ang lehitimo nga Senate President bisan mga katropa Senate President pro tempore ang ihang posisyon. Pero moraman og kanang wa na sila'y respeto mga katropa karon sa Senate President nga si Alan Peter Cayetano. Sentro. Tungod kay moraman og ang kamanduan ni Sherwin Gatchalian mauna ni ang masunod karong panahon na mga katropa. Baliwala ngang iyahang pagka assistant nga Senate President kung sa kuan pa ni Vice Presidente assistant siya ba? Kay kuan naman siya Senate President pro tempore. Kung wala ang Senate President siya ang pwede mo preside sa sesyon. Pero ang nahitabo karon kay muraman og siya na ang haod mga binating tigpaminaw. Unya mayra ba pon pagkaliwat ang iyahang mga sakop ha? Isog unya patanawan ni si Erwin Tulfo ni ato miaging Bernice masiguro to nga nag sa interview mga katropa na mahayag maninga iha ko nung liaban ano bang kwilihan liaban
ang iyang mga kaubang senador nga mohimo og hearing, mosubli og himo og hearing. So meaning murag isog medyo pagkaliwata makatropa sa iha pong amo sentro. Ang Senate President kay isugon man pug naw akong gitan-aw ito wa may ingon nga kuana pero isugon jud pod. Mura pug inchikon pod siya naw. Mura ba kana presidente sa Taiwan. Guapo. Si Panda si Wing Gatchalian. Kung imo siyang tutukan, mura siya og taga Taiwan, mura Taiwanese. Pero Pilipino gyud na siya makatropa, isugon muna nga ang iya pong sakop nga si Irwin Tulpo. Isog pod. Muna atong niaging Birnes, nagbahad siya nga iyang liaban sa liog. Iya kunong birahon sa session hall. Iyang ipapriso si Senate President Alan Peter Cayetano kung muhimo og Senate Blue Ribbon Committee nga hearing, walay otorisasyon. Sentro. Makalibog makatropa kay si Senate President Alan Peter Cayetano nagpahayag kagahapong adlawa Domingo nga pwede na nga dili mutambong. Iyan ang gisuwatan mga katropa ang grupo ni atong 18 ka Marines pinaagi ni Attorney Livy Baligod. Livito Baligod, no? Mamani ang abogado sa 18 ka mga ex-Marines. Iyang gisulatan nga pwede na dili mutambong mga katropa sa hearing karon sa flood control nga anomali. Kaya ang kampo mga katropa ni Senator Gatchalian, doon naman po ni mga nagkadaiyang komite ba? Sama ining Senate Blue Ribbon Committee nga karong adlawa alas 10 sa buntag, maminaw ta ini. Kay magpahigayon mga katropa og hearing. Gani karong orasa nakaplastar na dito sa session hall ang ilang mga resource person. Ato nakita kagaina ang director sa NBI nga si Melvin Matibag mga katropa nakaplastar na. Pero ang pangutana ni karon ang 18 ka Marines. Mutambong ba pug kato kay nagpahibaw naman to si Senate President Alan Peter Cayetano nga ang hearing ipahigayon karon diha sa Senado dili kuno authorize, wala gi authorize mga katropa sa iyang buhatan. Mauni ang atong abangan mga katropa. Sa isang putanan ini mga katropa og dugang pamuisgutanan aton tagaagpagtagad human sa pipila ka mga commercial.

0: FM.
1: Makakon kayo ka? May pag magbulag na lang tayong duha.
2: Magbulag? Ako po yung agito niyo mga magbulag.
1: Sige, magbulag ta, bulag ta.
2: Tungaon na lang na itong mga anak?
1: O sige! Ano kayo ni gusto niyo?
2: O sige! Kung tungaon na itong mga anak, ako ang gwapo o ako ang gwapa.
1: Eh, hey, bagaan ni Magnaong Uy, pilihan pa yun ang dili imo ah.
3: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ang buto rin mo, gahi kagyog o. Nan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din na lang, good ko, good. Kalipay mo na ako ni.
5: Ay, ambot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus, user atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyud. Dagan akong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Pag inom og Premium D3, ragyod ang nakapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong Premium D3, sir, ting arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambal pa.
16: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mao'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
6: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
17: Sister Pain.
18: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ibilis sa mga butika.
20: Santon Plus Go.
21: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa
0: 3 sa una-una.
3: Usa.
0: Lawas.
3: Bisan pa man ini.
0: Kaayod gapon.
3: Usa-usab ako ka angkor.
0: Sa una,
3: dali lang ako hangakon.
0: Bugat kayo ang lawas.
3: Sa among balay,
0: si Mrs.
3: nagatumaro sab ni ini nga Santo Plus Gold.
0: Kaloy sa Ginoo.
3: Ang iyang guter
0: ni Hiyos.
3: Mao nang iyang gimaintain ang Santo Plus Gold.
0: Ako usab,
3: migamit usab ni ini.
0: Kaloy sa Ginoo gapon mga katropa.
3: Ang hangak nawala, ang kabugat sa lawas.
0: Wala na usab nako
3: na sinati.
0: Tungod ini,
3: kada adlaw
0: kini na akong ginagamit
3: kining Santo Plus Gold.
0: Mao na
3: nga kamudiha,
0: gamita kani ninyo
3: nga proteksyon
0: Santo Plus Gold.
3: Labi pa sa atong mga kagisunan,
0: mga kababayen-an,
3: dunay bukol-bukol sa suso,
0: guiter,
3: ug uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol.
0: Pinakamaayo
3: Santo Plus Gold.
0: Labi pa ug aduna kay balatian,
3: Santo Plus Gold gamita.
0: Not

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Nunatay 30 minutos mga tropa nakalapas human ang alas 9 sa buntag. Oras mga tropa hatod dinato sa maing tingwa sa Sis Dapain. Kung do na kay gipamati diha nga panakit sa kalawasan, sakit sa ulo or labad imong ulo, gumikan kay do na kay hilanat, no, nga nasinatian. Kakapoy or trangkaso, ubo og sipon, pwede jud ka magatumar mga tropa ining Sis Dapain. Aduna kini paracetamol nga makatabang sa pagpahupay sa hilanat o pagpagaan sa kasakit sa lawas aron makabalik ka sa normal nga lihok. Kauban ang saktong pahulay o proper nga diet, ginhawa ang mahatag kung adunay gibating sipon or ubo. Sis Dapain mga katrupa, mapalit yan na diha sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o generican nationwide. Mapalit usab ka na mga katropa din sa istasyon sa XFM San Francisco. Niya kami nahimutang sa Barangay Pisaan. Sentro. Padayon ta mga katropa sa atong pagpanag-uban sa atong tulumanon ang sentro. Kuan na ang atong giabang-abangan karon kung unsay mamahimong resulta sa hearing sa kining grupo ni Sherwin Gatchalian kay sa kunang gikaingon ninyo kagaina nga nabahin sa duha ka faksyon ang kining Senado karon mga katropa. Halos 50%, na? Kay may kog 50% kay bisan og nangapriso kini sila ni Estrada og si Bato nagtago-tago karong panahuna. Nagpabilin pamangyo ni sila nga miyembro sa 24 ka senador diha sa Senate. So 12 kini karon ang grupo ni Win Gatchalian o magpabilin gihapon nga 12 ang kining grupo ni Alan Peter Cayetano. Muna mo igon ko nga nabahin jud sa katunga. Kung way mo baliktad mga katropa, o magpabilin yun ang naasa katunga. Pero na ay kalit mga katropa nga mutambling nga karon kalinya unta ni Alan Peter Cayetano, o pwede na mo mahimong 13 ang grupo ni Win Gatchalian. O pwede na yun siya mahimong formal nga Senate President mga katropa. Pero muna itong giingon ba nga kining kaguliyang sa Senado karon inilugay gahum sa akong lantaw mga katropa, wa magyulain nga kuana ni tinguha og tumong kundili unsaon mangyud nga matangtang sa pwesto ang Vice Presidente Sara Duterte. Bisan pa og di nila na isulti pero halata kahalata yun ang mga tao mga katropa. Bisag kita mga katropa nga maniid, mamagyo ni ilahang ilahang uplan, no? Ilahabang goal ang ilahag yun nga tinguha. Sa pamailaing termino ana, ilang objective ang ilang aim nga matangtang gayud ang Vice Presidente Sara Duterte sa iyang posisyon pinaagi sa impeachment. Kay kung ma-impeach siya mga katropa, dili na siya pwede nga mudagan or mo-hold o bisan unsa nga public office. Kay nagplano man siya nga mudagan karong 2028 election pagka-presidente. Kung ma-impeach siya sa Senado, sumunay resulta nga di na siya makadagan mga katropa sa 2028 election. Sentro. Maunay nahitabo karon sa Senado mga katropa nga grabe kagubot. Kay wa may lain nga tinguha ni ini mga katropa nga ma-impeach yun ang Vice Presidente. Karon, kung di ni sila magkahiusa, nabahin sila sa duha. Unya, ang impeachment baya atong hinumduman nga base sa konstitusyon, kinahanglan mga katropa og 16 ka senador para ma-impeach mga katropa ang impeachable official sama ni Vice President Sara Duterte. Unya karon kung kining ilang kahimtang karon nga nagbahin-bahin, 12 ang
ingnon ta lang og kalinya sa administrasyon kay kining grupo ni Win Gatsalian, gidudahan magyuni sa mga netizen nga kaanib na sa administrasyon atong mahal nga presidente. Diba? Klaro man na, bisan og di na mo magmangutana. Kay kini si Tito Soto, kandidato man ni BBM sa miaging 2025 election, kini si Lacson. O kini pong gitawag nila og mga dilawan, ni anib naman isa mga Marcos karong mga panahuna, bisan og sentro. Sa una unta, ilaman ng kalaban ang mga Marcos, pero karon kaalyado naman ni sila. May unta og kaalyado kay pag corruption regarding sa administration, wa man ni sila itingog-tingog. Na? Mura man og gipang iskat stipan ng ilang mga baba. Kini si Risa Hontiveros, di ba? Bam Aquino. Gani ang balita ni atong adlong Domingo nga gibasura na sa Sandigan Bayan ba to? Or gihunong na sa Sandigan Bayan ang uban pa nga mga property nga tinguha nga bawion mga katropa sa gobyerno gikan sa pamilya Marcos. Agay sila yung mga tingog ni ini. Sumuna mga katropa nga ang mga anti-Marcos sa unang panahon karon kaalyado na. Kay wa na may tingog-tingog o ang malambigit mga katropa sa anomalya, kaalyado ni Bongbong Marcos ang atong mahal nga presidente mga katropa. So mauna karon ang nahitabo diya sa Senado mga katropa nga nabahin gyud. So mauna nga ang lantaw nato kung ilagyong ipadayon ang impeachment, medyo layo ra sa tinuod mga katropa kung ilang ma-impeach ang vice-presidente. Kay nagkinahanglan man sila og 16 ka boto gikan sa senator judges. Kay gini nahitabo karon nga pagbahin-bahin. Klaro na gyud ni siya. No? Bisag kinsa ang mulantaw mga katropa, maglisod gyud sila og impeach sa vice-presidente. Kay bisan gani kining ilang nahitabo nga pagbahin-bahin da senador, di na ni tiaw-tiaw, di na ni basta-basta. Di na gyud ka mo ingon ini nga mga higala pa na sila, basta siguro mga higala na sila, maglamanuhay, maghalog-halog, pero kaplastikan. Kay wa may nalipay ining nahitabo nga pagbahin-bahin. Kini mga kalinya ni Senate President Alan Peter Cayetano, wa man ni malipay. Kini si Loren Legarda nga giilugan pud sa iyang posisyon isip Senate President pro tempore, wa ni malipay mga katropa nga siya giilugan ni Sherwin Gatsalian. Unya nagtuo sila mga katropa nga nalipay. Ha? Wa nalipay. Mao ni ihon ako nga panahon sa impeachment. Aw, muna'y giingon nga lisod sila mga katropa nga makakuha og 16 ka boto, no? Gikan sa senator judges kung kini sila karon wala ang ilang panaghiusa. Sentro. Ana kanila ang paghawd-hawd. Mabitaw na karon nga usay malibog ta kay si Win Gatsalian nga acting Senate President mo pagawas og kamanduan. Si Senate President Alan Peter Cayetano mo pagawas pug kamanduan. Ha? Muna nga nabahin gyud sa mga katropa, malibog ta og kinsa ang sundon. Kay kung si Alan Peter Cayetano ang pasultihon, siya ang legal nga leader sa Senado. Kung basihan mga katropa ang 13, no? Kabuto niadtong May 11. Kay kini si Gatsalian, questionable pa niyang leadership. Gumikan kay 12 raman ka senador ang nibutar sa iya, apil pagani ang iyang kaugalingon mga katropa sa nagbutar. Sentro. Di ba? Kay 12 ragud sila tanan. So meaning bisan iyang kaugalingon mibutar sa iya, kung imog yung tanaon,
unsira ka senador ang misuporta sa iya. Ika-trisi siya. Ika-dose. Nag-iingon nga, ikaw rin nagbutar-butar sa imong kaugalingon para mabutang ka mga katrupa diha sa imong posisyon. Sentro. Atong abangan mga katrupa ang hearing karong alas 10, no? Kay natoy nabalitaan nato ni atong miaging Webes nga dunay partner ba ni, di man ni matawag ng asawa kay di man sila kasado pero na sila anak. Nga mialigar mga katrupa nga kuan ko no, kining ang iha kunong bana o nga ex-marines ni testigo kuno ni kay na kuno'y nadawatan mga katrupa nga 5 million kada usa nila. Sentro. 5 million ha? So posible ni nga himuon ning ebidensya para i-discredit ang mga ex-marines. Posible ato ning abangan unya kay naman ni affidavit mga katrupa nga gisumiter ang partner di asawa sa ex-marines nga mupamatuod nga siya kuno nagdawa na kini kunong mga nitestigo gihatagan kunog 5 million ni former congressman Mike Defensor. So posible nga i-discredit no ang ex-marines karong adlawa diha sa hearing sa Blue Ribbon Committee para madaot ang ilahang dungog, no, ang ilang credibility mga katrupa mawala. Kay ilabi na nga murag di sila motambong karon ang 18 kamarin. So unsaon nila pagkumprunta ang mga pasangil nga gihapak batok kanila. Mo na makaingon ta ba nga gubot sentro imbis pa unta nga atong tagaag pagtagad karon ang sulbad unsaon pagkasulbad ang kalisod. Pero mao man ilang gikagubtan dito sa taas ta hala maminaw na lang puta sa kagubot nga ilang giatubang karong mga panahon na. Mubalik taon niya mga katropa, human sa pipila ka mga komersyal.

0: FM.
1: X FM.
2: Oy, oy ka! Napoy pangutana sa imo ba? Unsa din diferensya sa pobre ug dato?
3: Ani ni siya, kung dato ganay ka nga sigig pangatol, ang tawag ana allergy.
2: Kung pobre,
3: kurikong. Halimbawa, kung naay tao nga hilabtanon og kamot, kung dato ganay ka ang tawag ana kleptomaniac.
2: Unya, kung pobre,
4: gawatan.
2: Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
3: Ingon dayon na nilag napas mo.
2: Unya, kung adunahan,
3: ang tawag ana migraine.

ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ganato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ganato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi, ikaw gini ba?
5: Leo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, mao nga mo ulit na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Etris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day, hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sana. Unya, magkapabata po sa atong pamanit, Santon Gold Coffee Mix. Santon.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Kaselskirka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
3: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Nick Karoran, taga Matina. Akong mata. May buga nga mo labon na pag pero pag tuman ako sa Victorix Plus kay sa lang katab action siya kawala mas gwapo gyud ang Victorix Plus dali ra gyud siya makawala sa kuwan sa mata mga gabon-gabon kamo mga kauban ako nga nasa Matina sustingin ninyo ni kay ang refill nang dan sa tricycle mo po ni ilang ginainom pero gyud sila mga kuwan kay magkahalap-halap ilang mata tungod sa kamo po sustingin ninyo kamo lang katilaw para makita gyud ninyo ug usa pa ektibo ang Victorix Plus.

Mañana. Y tú, ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

50 minutos mga katrupa, nakalapas suman ang alas 9. Oras sa tudyanato sa maintingwa sa Turbo Supplement for Men. Sa mga kalalakin ang diha, andam na baka nga i-level up ang imong energy o kumpiyansa. Gamit na sa Turbo Dietary Supplement for Men, nga dunay maca o clavo wasca, mga natural nga sangkap nga nailhan sa pag-suporta sa kusog, gana o tinguha. Para sa mas aktibo nga lawas, mas tibuok nga kusog ug mas ligon nga kumpiyansa matag-adlaw, mag-turbo na. No? Paliguna ang kusog sa natural nga pamaagi. Mapalit nga na diha sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o generika nationwide. Makatropa ni Anamanta sa hinapos nga bahin sa atong pagpanaguban. Ato ning abang-abangan ang, syempre, ang update ining linog dere sa Mindanao na bakay atong iampo nga way namatay in town. Kay kung imong lintawon ang nahitabo kagaina, medyo dako-dako ang damage, no? Labi na ditong napita sa Jinsan. Kog atong iampo nga way nga ipit in town. Labi na sa atong magkaigsunan nga nanginabuhi na narbaho. Kaya napay na mga pamilya in town nagpaabot sa ilahang panimalay. Kanya kini pong nahitabo dito napita karon sa Senado nga nag-hearing po ning block ni Sherwin Gatchalian, Senador Sherwin Gatchalian. Ato po ning abang-abangan kay ilaman ning gipatawag ang 18 ex-Marines. Pero murag ni balibad, murag di ni mutambong karon. Ato ning abang-abangan kung ilaban ning i-cite in contempt. Kay kung ma-cite in contempt, pwede ni sila ipadakop, ha? Basi mga preso na po ni sila di sa Senado. Kay pag di ni mo irespeto mangod ang mga susama ni ini nga mga invitation, pwede ka pasakahan makatrupa o kaso ni ini. Mura ra ba o gayon ang buntag na matikda na tong presensya sa NBI o CIDJ, no? Basig andam na ni nga mudakop mga katrupa sa mga dakpunon. Pero dapat manunta, no? Og ang Senado mangod daw na ni kaugalingon nga Sergeant at Arms nga maoy mangulo mga katrupa sa kahapsay ug kalinaw sa maong building. Pero matingata nga mag-appeal-appeal ning mga law enforcer mga katrupa nga under sa Executive Department. Pareha na itong Webes. Ang presensya ni DILG Secretary Rimulya, wa paninahuman makatropa ang question ini. Sentro. Kaya ang Senado, doon ay kaugalingo ni nga Sergeant at Arms nga magmintina sa kalinaw di rapita sa Senado. Munang dili normal o dili angayan. Nga doon natin makita nga uban nga mga law enforcement agency nga magsaboy-saboy di rapita sa mong building. Okay. Kuan man na. Naman na sila ikaw galingon nga kung kuan pa, mga security guard. Yan, napag yung NBI itong ni Agi, napag yung CIDJ. Bitaw. Muna yung atong atang-atangan. No? Sentro. Ang kampo sa 18 ex-Marines, daan naman na nakabasa sa suwat, nga gipadaan ni Senate President Alan Peter Cayetano, nga pwede na dili mutambong sa gipatawag nga hearing karong adlawa sa kampo ni Gatchalian. Kay nahuma naman sila o gibarugan gyud ni Senate President Alan Peter Cayetano nga sila ang lehitimo nga leader sa Senado. Unya ang leadership pod ni Pia Cayetano, Senador Pia og ni Senador Rodante Marcolita, mao gyud kuno toy lehitimo nga leader or committee chairman sa Senate Blue Ribbon Committee mga katropa. Sentro. Muna nga makalibog, no? Kung ikaw ba magmaminaw o maglantaw sa naitabo sa Senado, murag malibog po kag kinsa pag itinood din eh. Kinsa pag dapat sundon. Kay iya-iya man sila istorya nga sila ang tinuod nga leader. Sentro. Nindot yununta nga makahiusa mga katropa ang tanan. Ah, bahala og di sila managsama og mga panguna-huna. Pero managsama unta dapat dunay panagsulti ay. Si Cayetano og si Gatchalian dapat mag-istorya ni sila sa labing daling panahon. Sentro. Kay murag lahi ra gyud.
nga naay mga pagbahin-bahin. Dapat magkahiusa sila, bahalag magplinastikay lang, basta kay magkahiusa mo, ra gyud labing maayo paminawon mga katropa. Akong partner sa technical division, si katropang Milani Duran. Ewa na magitigong oras, unya karong alas 10, musunod na ang programang Kung Ako Ikaw Katropa. Nabaka sila karon nga, naglinog na ba? Manghinaot nga na, okira ang tagatagom. Mga katropa, kung partner sa technical division, si katropang Milani Duran, ang among technical head. Siyempre, sa ngalan sa among station manager, katropang Ray Celeste Sora Vasquez. Sa among news director o main officer, Ma'am CJ Salvan Louie. Sa atong makabanan sa news and reportorial division, mga katropa, kininyong alagad sa kahanginan, Limuel Pagalaran Ukay, magpasalamat sa inyong pagpaminaw, pagsalig. Maayong buntag ka natong tanan, amping kanunay ug dalaygon ang Dios.

0: dala.
1: Ah, tadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Krap Gold bay.
1: Ha? Sa Krap Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Krap Gold bay?
0: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Krap Gold bay?
0: Ubay.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Krap Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
2: Kining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kiniunya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
5: XFM time, it's 10 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
6: XFM.
7: Mga katropa, exciting dito.

song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: FM。
1: Oi, asa na pod kagikan?
2: Agawa sa dula. Mtsa-mtsa, oy.
1: Aw, abin akong asa ka. Oh, saman nitla.
2: Paliti ko, be.
1: Palitan di ka?
2: Oo.
1: Unsa man pod?
2: Juicy burrit.
1: Ah. Oy, apo. Dili magbinogo, ha? Dili man tawo na juicy fruit.
2: Saday na. Sige daw, be.
1: Alangan unsa pa. Bagulgam. Misses.
3: Exciting! Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyot, pagana kong surandado di Duro. Kung kreatin yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, kung putol, ay gabi nyo nga di matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kreatin lami na natulog na kayo ko sa kung ihi, o pira kayo. Pero wala kong kreatin, yun, 94 na lang. Kung nakapaminaw sa kung ihi, panultikar, na kung mabalatian, yun ang sulayan na alo ko sa Yesus. Realitibo kayo, matapang na sa inyong panglawas.
3: Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gato para akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Nakuna noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara kabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Hey, adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa premium D3. Okay, akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI taga-kanam.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan tartik pakapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Call your doctor.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Hidrata Bolong. Tagadere, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad, Dagosan Sur.
5: Pila edad mo na?
4: 61. Kuhay man ko, itipay ba akong timbang. Tapos high blood ko. Napay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy, kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Istag ba ako mga kape? Mugi kape na akong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
5: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
4: Nag-usos ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim lay garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
5: So, kung ito'y nakapa-sexy sa imo, ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
4: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsunan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na katuig. 2 years naman ko nagdamit ini.

0: FM.
1: XFM.
2: Orak? Kapitan! Unsay kalahian sa una o garon?
3: Ano na siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
2: Garon di ay!
3: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
4: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Darlene Masula po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
7: Marlene, o Chia, gasiyok akong dumong piling gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom ako Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan day o gidiabetes ka o gimayuma, pwede day mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag ni iyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya, sistingin lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa nagyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
14: Tila ba may hangin sa tiyan?
15: At masakit sa pakiramdam?
14: Kabag yan!
15: Mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang,
15: tanggal agad ang kabag.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ang pamahid
14: na all-in-one.
15: Sa presyong
14: magaan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Mahal, kumusta na ka din sa abroad?
17: Nagpadako din ang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
16: Ay, salamat.
17: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
16: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Amping di ang mahal. I love you.
18: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Call the doctor. Bili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Hello, ako si John Jelly Brias. O sa sabaga anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun ako mangapi o Santon Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako. Kadlaon pamumata na. Tatanan nga wapakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit. Walao ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae pod ang hormonal imbalances. Kanahan yun ko ani Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho. Tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program ang ingredients ni ini. Mangustin o suya powder. Dako kayog ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining marecommendahan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

0: XFM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Sauna! Ha! Wala ko i-brief! Oh! Sukal nga namino ako kong XFM, nag-brief na ko!
3: Wow!
2: Pero, wala ko i-short-short! Pagdabay, big-big shirt man din akong suot, oy! Mura na akong si Tara Salani! Exciting!
4: Exciting!
5: XFM Time, it's 11 o'clock. Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
6: La la la la la la la la la la la la la la.
7: Ah, tadaag sa kinan sa kong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
8: Tungod ni sa crap gold bay.
7: Ha? Sa crap gold da bay? Pag-sure da bay. Nga no good.
8: Sukad nga ni gamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
7: Unsa din ang Krap Gold, bay?
8: Wala pa day ka masayod, bay. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker ug hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
7: Mao din na ang Krap Gold, bay?
8: Oh, bay.
7: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay, kay mupalit kong Krap Gold. Aron sad, makasakyanan kong gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
9: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Selco 24/7 Customer Service Hotline.

0: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
1: Agusan Lending Corporation.
0: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: FM. XFM.
1: Hello, miss.
2: Miss Aman.
1: Papalita ko cooks.
2: Grabe mo ng cooks. Uy, cook mo na, kuya.
1: Papalita ko, anabi.
2: Okay, sige. Unsa man ang imuha? It's on or 12's on?
1: Kailangan. Di kasi akong palit, miss. Sundan.

0: Santong Plus Gold.
1: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santong Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santong Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lami nga kung kwansa ng kopi, Santong Kopi Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundiyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santong Magabi, buntag na po, walay, halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungugan ni Dr. Sayes to, na panyo, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
2: Santong Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sike o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santong Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next, daghan na ang natabangan.
4: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na ko Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa man way undang ug muta-muta akong mata. Mao to, gitumara na akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kaayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
0: Vision Next, slay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kusay, magsigong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko, Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depresa una, luspad kay ko ba? The best dude ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble.
8: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Seven Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Bili na!
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit-an. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon og collagen. Daghang salamat, Santong Gold.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaminod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mapalit sa mga butika.
3: Stand on Plus Coffee Mix.
4: Si Risita Basay. Mag-18 ako rong July 7.
5: Katong wala pa ka nagagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ako sa may ginabati naman sa una?
4: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
5: So, sa una, hingapi dyan ka. Wala pa naman na ilan lang sa 2 kape.
4: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
5: Kape na di ka mainom kape sa sagadlaw.
4: Na, katulo, na ikaduha.
5: So, kat mag-inom ni Manning sa 2 kape mix. Nasa may ginabati naman.
4: Mura, naulian. Naulian ba ya, sir?
5: Katong half dose yung
4: mga. Oo, naulian.
5: So, kinipalit ganin mo.
4: Ipalit
5: na ko. O, upat ka box. Tulo ka box ng Santo Plus Coffee Mix o usa ka box ng premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
4: Arang-arang lagi ang kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa ngatanan. Oy, bahala di ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santo Plus o Santo Coffee Mix. Nakayon ko, no? Kaya ako nakayon mong ko.
3: Kape na ka. Sent on this coffee mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM. Cum mă mină o ca să XFM.
1: Par par, pakuratin mo uyaba. Ingnanga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sige na par, pakuratin na yun par.
2: Exciting!
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Lina Ateneo, dili sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko duga na sa kubali katulog. Lima na tingin ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo na akong tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lagid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Samsung Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan.

0: the Pain.
1: Ako si Roldan Sakabaker. Kapasalamat ka ay kung dako sa Cease the Pain. Kaya kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun, Cease the Pain. Ay kung uban pang painkiller, walay epekto. Kahira dyan kayo ang Cease the Pain.
0: Cease the Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Yeah! Cease the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpilis sa mga bukika.
2: Uy, apo, monkeypox mana?
3: Unsa mana?
2: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
3: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
3: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
2: Atong putitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
3: Santol, bayan.
2: Magsanton vitamin C.
4: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton vitamin C.
5: Santon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Mga katrupa, exciting!
1: La la la la la la la la la la la la la la.
2: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Krupp Gold Buy.
2: Ha? Sa Krupp Gold Buy? Pag-sure Buy? Nga no good?
1: Sukad nga nigamit ko sa Krupp Gold, midakwa akong abot sa uma.
2: Unsa din ang Krupp Gold Buy?
1: Wala pa day ka masayod, Buy? Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
2: Maudi na ang Krupp Gold, Bay?
1: Oh, Bay.
2: Salamat sa kasayuran, Bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay, kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krupp Gold na ta.
3: Kining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill. Aron dili ka maputlan sa kuryente o malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
6: FM.
0: XFM. Mga katrupa, exciting!
7: FM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. Ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
8: Mga paoning headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pangulong Marcos, tiniyak na hindi iiwan ang Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Kase sa lahat ng antas sa rehiyon, suspendido na.
9: Headlines. NDRRMC at DSWD naka red alert matapos ang naging lindol sa Mindanao.
8: Headlines. 18 maleta boys, abogadong si Attorney Baligod at si Mike Defensor absent sa pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw.
9: Headlines. Company Senate President Alan Peter Cayetano nagbungkahi ng interim arrangement sa company Acting Senate President Win Gatchalian sa gitna ng sigalot sa Senado.
8: Samantala, Carly Discaya inaresto na ng PNP CIDG sa kasong malversation of public funds. Mahigit sa 150 na mga opisyal na sangkot tumanong sa PAD control scam pinangalanan.
9: Sa balitang regional, tatlong kalalakihan arestado sa pagnanakaw ng langis sa Tokigaraw City. Baril at panghinag o pinaghihinala ang shabu na samsam sa operasyon.
8: Balita international, Hungary, ititigil na po ang pagbibigay ng worker visa simula ngayong Biyernes.
9: Sa balitang showbiz, Ryan Bang kinumpirmang hiwalay na sila ng fiance na si Paula Huyo.
8: At sa sports, mga katropa, si Alex Ayala na sungkit ang unang grass court title sa Birmingham Open.
10: Mga balitang dapat mong

0: Malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.
1: Lunes, June 8, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na sumasa inyo sa pamagitan ng lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao, particular sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at sa 103.5 San Vicente.
2: Like din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Unahin natin ang malaking balita sa bansa, ang lindol. Niinig ng magnitude 7.8 na lindol ang malaking bahagi po ng Mindanao bandang alas 7.37 na umaga kanina na nagbunsod ng banta ng tsunami at malawakang pinsala sa mga apektadong lugar. Ayon sa huling ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, itinaas po mga katropa ang lakas ng lindol sa magnitude 7.8 mula sa paunang tansya nila na nasa magnitude 7.0 lamang. Natunton ang epicenter sa layong 32 kilometers sa timog kanluran ng bayan ng Maasim sa Rangani na may lalim na umabot sa 33 kilometro at tectonic origin. Naitala rin ang pinakamalakas na instrumental intensity sa number 8. Intensity 8 sa Malapatan sa Rangani, habang naramdaman naman ang intensity 7 sa General Santos City. Gayun din sa Coronadal City, South Cotabato at Santa Maria, Davao Occidental. Niinig din ng Intensity 6 ang Palimbang at Senator Nino Aquino sa Sultan Kudarat, habang Intensity 5 naman ang naramdaman sa Davao City, Cotabato at Zamboanga del Norte. Dahil sa lakas ng lindol, umabot pa ang pagyanig hanggang sa ilang bahagi po ng Leyte at Southern Leyte sa Visayas. Opisyal lang nagbabala ang PBOX na inaasahan ang kasunod na pagyanig o mga aftershocks at malalaking pinsala sa mga struktura dahil sa nasabing lindol. Kasabay nito ay nanatiling umiiral mga katropa ang tsunami warning sa Siam na lalawigan sa bansa kabilang po dyan ang Sarangani, Davao Occidental, South Cotabato, Sultan Kudarat, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Patuloy na pinag-iingat at pinapalikas ng otoridad ang mga residenteng nakatira malapit sa mga baybayang dagat patungo sa mas mataas na lugar.
0: XFM News Nationwide.
2: Pangulong Marcos Jr. tiniyak na hindi iiwan ang Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi iiwan ng pamahalaan ang Mindanao kasunod ng malakas na lindol sa Sarangani kanina. Ayon kay Pangulong Marcos, kumikilos na ang national government para tugunan ang agarang pangangailangan ng mga apektadong residente. Patuloy din niya ang pakikipag-ugnayan sa concerned regional offices at local chief executives na nasa ground. Una nang inatasan ni Pangulong Marcos ang Department of Social Welfare and Development na ihanda ang relief goods at tiyaking operational ang mga evacuation centers. Pinakikilos rin ni Pangulong Marcos ang Department of Public Works and Highways para sa damage assessment sa mga kalsada, tulay at iba pang critical infrastructure, pati na ang mga pampublikong paaralan. Katropa mo muna sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ay inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Kuha po tayo ng update mga katropa sa lindol na yan sa Gensan, particular sa pamagitan natin XFM Gensan, si katropang Philip Oligario. Philip.
4: Yes mga katropa, katropa, nagpapatuloy ngayon ang isinasagawang rescue operation ng mga otoridad natin mula sa CDRRMO, GSTPO, Coast Guard at iba pang mga law enforcement agency upang makuha itong sinasabing limang individual na natabunan di umano ng isang gusaling safe mall o gusaling supermarket na nandito sa Barangay Kalumpang, General Santos City. Kanina pang alas 7:40 ng umaga, naganap itong nasabing lindol na nasa 6.8 magnitude base sa unang ipinalabas ng P-Box. Pero kalaunan ay itinaas ito sa 7 ayon pa sa P-Box. Sinasabing nasa karagatang lugar ng Sarangani Province ang epicenter na nasabing lindol at ngayon nga ang daming mga apektadong lugar dito sa lungsod ng General Santos. Isa na lang ang ating tinututukan dito ngayon sa Barangay Kalumpang kung saan katulad ng nasabi ko, isang supermarket ang nahulog o nasira dito nga sa tatlong ikabahagi ng nasabing gusali natabunan itong limang individual na sinasabing nasa ibaba ng nasira ng mga gusali. Dito nga patuloy ang operation ng ating mga otoridad sa limang mga individual. Kanina pang alas 7:40 ng umaga wala pang nasasakit ang ating mga otoridad. Ngunit patuloy ang kanilang operation, patuloy rin ang kanilang pag-request ng mga heavy equipment upang tuluyan na ma-rescue ang mga nasabing individual na sa ngayon ay kinukonsidera sa ating mga otoridad na under rescue operation.
1: Katropang Philip, sa ngayon ano po yung sitwasyon? Una, ng panahon dyan sa inyo. Pangalawa, ang kuryente at yung mobilization ng mga challenges na na-encounter ng ating mga otoridad.
4: Unahin na natin sa kuryente, mga katropa, dahil nagpalabas ng mando itong lokal na pamahalaan dyan sa Socoteco 2 na isara muna o i-turn off muna ang lahat ng supply ng kuryente sa lungsod ng General Santos. Ito'y upang hindi makaapala o madagdagan ang epekto ng lindol sa patuloy na operation ng ating mga otoridad. Kaya sa buong lungsod ng General Santos, walang kuryente at mahina rin ang signal. Pagdating naman sa trapiko ngayon, mahirap ang pagtakbo ng ating mga katropa sa ngayon dahil grabe ang traffic. Kahit pa man na naka-turn off din ang mga traffic lights, paunahan ang mga katropa natin sa pagpunta sa kanilang mga destinasyon. Ang init naman ng panahon dito sa lungsod ng General Santos ay grabe rin ang nararanasan. Nakakaranas tayo ng sobrang init na panahon. Kaya naman, dagdag ito na challenge para sa ating mga katropang mga rescuers na ngayon ay isinasagawa ang rescue operation.
1: Katropang Philip, tayo sa XFM Jensan, kayo personal. Kamusta ang iyong experience kanina umaga nang nagkaroon ng malakas na paglindol?
4: Yun nga mga katropa, tila bang sinasayaw tayo ng lupa at para bang nakainom tayo ng mga likor dahil sa lakas ng lindol. Tila ba binadala tayo sa ibang direksyon nung paglindol kanina. Matagal-tagal rin umabot ng almost 1 minute o 2 minutes ang nasabing lindol. At yun nga, tayo personally, naranasan natin kanina ang malakas na paglindol kung saan kita rin natin ang ating mga katropa na yung iba habang nagmamaneho ay lumabas talaga sa kanilang mga sasakyan para mailigtas ang kanilang mga sarili. Kanina rin sa ating mismong estasyon, biglang pumatay o nag-turn off yung kuryente. Kaya naman sa kasalukuyan, wala muna tayong live broadcasting sa Facebook at saka sa ating radio dahil sa buong kapuluan ng General Santos at saka sa mga katabi na mga lugar, ang South Cotabato at Sarangani Province ay wala pa rin linya ng kuryente o supply ng kuryente sa mga panahong ito. Pahirapan ang mga nagaganap ngayon na operation o rescue operation ng ating mga otoridad. Nakatabay tayo ngayon sa pagkuha nila o pag-rescue sa limang individual na sinasabing natabunan nitong three-story building sa Barangay Kalumpang.
1: Katropang Philip, maraming salamat sa update at patuloy kayong mag-ingat dyan habang nag-aantabay tayo sa National media sa XFM Mega Manila ng mga dagdag pang impormasyon galing sa inyo. Maraming salamat, magandang tanghali.
4: Maraming salamat rin. Yan muna ang ulat mula rito sa itinan ng General Santos ng XFM 95.9 General Santos City. Ito si Katropang Phil Oligario, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Nagpalabas ng notice to airmen o NOTAM ang Civil Aviation Authority of the Philippines o KAAP na epektibo mula alas 8.49 o 45 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ngayong Lunes, kasunod ng naitalang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Ang naturang kautusan ay nagbunsod sa pansamantalang pagpapatigil ng lahat ng operasyon sa General Santos Airport dahil na rin sa kakibat na tsunami warning na ipinalabas ng FIBOC sa rehiyon. Apektado ng suspensyon ang 11 flights ng Cebu Pacific, 4 na flights ng PAL Express at 2 flights ng Philippine Airlines, habang kasalukuyan pang sinusuri ng KAAP ang integridad ng mga pasilidad at kagamitan sa naturang paliparan.
0: XFM News Nationwide.
1: Ang Philippine Coast Guard po ay pinalakas din yung kaligtasan dyan sa baybayin matapos ang babala ng tsunami. Katropa natin sa balita, Earl Saldar, XFM Mega Manila.
0: Live report.
5: Directed ng Philippine Coast Guard o PCG ang kahandaan matapos ang tsunami warning ng Pebbles Bunsod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani kaninang umaga. Inatasan ni Admiral Ronnie Hilgaban ang lahat ng unit ng PCG sa Mindanao na ipakalat ang babala, magpatupad ng precautionary measures at makipag-ugnayan sa mga lokal ng pamahalaan. Ayon kay Commodore Noemi Cayabyab, nag-deploy ng tauan upang tumulong sa pagbibigay ng impormasyon at paglikas sa mga residente sa Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Sambuanga del Sur, Sambuanga Sibugay, Sultan Kudarat at South Cotabato. Pinayuan ang mga mangingisda at residente na sumunod sa babala. Ilayo ang mga bangka mula sa baybayin at manatili sa malalim na dagat ang mga nasa laot. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saldar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Itinaas agad ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at Department of Social Welfare and Development sa Red Alert status ang kanilang tanggapan kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao ngayong araw. Inihahanda na rin ang response teams mula sa national government. Ito ang naging tugon ng NDRRMC sa naging kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para tugunan ang pinsalang na idulot ng malakas na lindol. Kasabay nito, ipinagutos din ni Pangulong Marcos Jr. ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar sa Mindanao sa pakikipagtulungan ng Department of Education at mga lokal na pamahalaan. Samantala, marami nang napaulat na pinsala sa mga tao at infrastruktura sa ilang lalawigan na naapektuhan ng lindol, habang nangako naman ang NDRRMC na magbibigay ng kumpletong detalye sa nasabing mga pinsala.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, nag-alay po ng sandaling katahimikan at panalangin ang Blue Ribbon Committee bago kanina sa pagsimula po ng pagdinig ngayong Lunes. Bilang pagunita pa rin at pag-isa sa naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Pinaunahan ni Senator Erwin Tulpo ang panalangin para sa mga biktima at kanilang pamilya, gayon din sa agarang tulong at kaligtasan ng mga nasa apektadong lugar. Ayon sa komite, mahalagang kilalanin ang bigat ng sitwasyon sa Mindanao habang nagpapatuloy din ang may investigasyon at pagdinig sa iba pang usapin ng gobyerno.
0: The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM Philippines.
2: Absent ang nagpakilalang 18 bagmen ng dating kongresistang si Zaldico, ang kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod at si dating kongresistang si Mike Defensor sa pagkawatawag ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Senator Erwin Tulfo ngayong araw. Ayon kay Senator Win Gatchalian, nakakadismaya ang hindi pagdalo ng mga inimbitahang individual dahil ito umano ang tunay at opisyal na pagdinig ng komite.
6: Dahil kung alam mo na sa puso mo ang katotohanan, kahit saan ka pumunta, katotohanan dapat mong sabihin. Marami ho kaming, ako personally, marami po akong inihandang mga katanungan. Nakita ko po yung kanilang mga sinumpaang salaysay. Marami po akong gustong itanong dahil marami po akong nakikitang inconsistency gaps at gusto kong malinawan itong mga inconsistencies at gaps. Nagprepara ho tayo para makausap po sila at maging parang po maging patas ang pagdinig ho natin ngayong umagang ito.
2: Si Senate Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Sa kabila nito, nagpasalamat si Gatchalian kay Senador Erwin Tulfo at sa lahat ng kanyang kasamahan na naghahanda para harapin na sa inaasahang tetestigo. Samantala, nilino naman ni Senador Kiko Panginan na hindi umano hearing ang sinasagawa ngayon ng Gatchalian Block, kundi isang consultative meeting lamang bilang paggalang umano sa ibang senador na wala sa pagpupulong.
0: XFM News Nationwide.
1: Inihayag po ni Senator Erwin Tulfo, mga katropa, na nasa loob ng Senado yung 18 nagpakilalang ex-bodyguards at nanatili umano sa tanggapan ni Senator Robin Padilla ngayong Lunes. Ayon kay Senator Erwin, sa kabila po ng imbitasyon ng komite para dumalo sa pagdinig, mas pinili umano ng grupo na magpunta sa opisina ni Senator Robin Padilla kung saan sila nagmamanman at nagla-live streaming habang isinasagawa ang Blue Ribbon Committee hearing kaugnay pa rin ang flood control issue. Patuloy din na dinidinig ng komite ang mga isyong may kinalaman sa manoy anomalya habang hinihintay naman direkt ang pagharap nila o pagharap ng mga resource person.
0: The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM.
2: Samantala, binatikos ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo ang 18 bodyguard o kargador na humarap sa naunang pagdinig noong nakaraang linggo kaugnay ng anomalya sa mga flood control projects ng pamahalaan. Ayon kay Tulfo, ang paggamit sa kanila ng bansag na tila mga Marines ay isang panlilinlang sa publiko upang mapabango ang kanilang pangalan at palabising o palabasing mga bayani ang mga ito.
7: Pero nakakaya naman po sila sa iba nating mga bayani. 18 kargador na ilang taon nagtrabaho kay Saldico, may 7 years at 9 years at nagbitbit daw, sabi nila, ng sangkatutak ng maleta ng pera. At bigla na lang tinubuan ng konsensya, ngayon ay naninira ng buhay ng mga inosenteng tao, ay tatawagin nating bayani. Pasensya na, hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio at mga dakila nating OFWs.
2: Bukod dito sa pagkukwestiyon naman sa bansag sa mga testigo, ipinunto rin ng senador na walang kredibilidad ang mga testimonya ng mga nagpakilalang bagmen. Anya, nakakapagtaka at puno ng mga kontradiksyon o inconsistencies ang mga inilahad na salaysay ng mga ito sa naging questionableng pagdinig noong nakaraang linggo.
0: XFM News Nationwide.
1: Ang kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano nagmungkahi naman, katropa, ng tinatawag po na interim arrangement sa kampo ni Acting Senate President Win Gatchalian sa gitna pa rin ng sigalot dyan sa Senado. Katropa natin sa balita, Brian DePass na XFM Mega Manila.
0: Live report.
2: Nagmungkahi si Attorney Jose Luis Montales na itinalagang Senate Secretary sa ilalim ni Senate President Alan Peter Cayetano ng isang interim arrangement upang maipagpatuloy ang operasyon ng Senado at ang mga pagdinig ng impeachment court sa kabila ng patuloy na alitan sa pamunuan ng mataas na kapulungan. Matatanda ang kapwa ay ginigiit ng mga kampo ni na Cayetano at Senador Win Gatchalian na sila ang lehitimong pamunuan ng Senado. Kabilang sa panukala ang pagpapatupad ng dual signatory o joint certification system sa mga opisyal na transaksyon at dokumento habang hindi pa nalulutas ang issue sa pamumuno sa loob ng kapulungan. Sa liham ni Montales, muli ring igirit ng kampo ni Cayetano na illegal umano ang mga naganap noong June 3. Gayunman, binigyan din ito na dapat maprotektahan ang mga kawanin ng Senado laban sa magkakasalungwat na utos mula sa magkabilang panig. Katropa mo sa Senado, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Brian Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Nasa loob pa rin ng Pilipinas si Senador Ronald Bato de la Rosa ayon sa kumpirmasyon ng kanyang abogado na si Attorney Israelito Torion ngayong araw. Mandal. Batay sa kanilang huling pag-uusap bago umalis ang senador sa Senado noong May 14, tiniyak ni Torreon na hindi lumabas ng bansa ang kanyang kliyente, bagaman inamin itong hindi niya alam ang eksaktong lokasyon nito. Binigyan din ng abogado na walang balak sumuko si De La Rosa dahil wala naman itong kinakaharap na anumang kaso sa mga lokal na korte ng bansa. Nanindigan ang kampo ng senador na hindi nila kinikilala ang ipinalabas na arrest warrant ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity. Nangako naman si Torreon na handa nilang harapin at sagutin ang anumang kaukulang kaso kung sakali mang may maghain ang formal na kaso laban sa senador sa harap ng lokal na hukuman.
0: XFM News Nationwide.
1: Inaresto katropa na matawhan po ng PNP CIDG ang kontratistang si Carly Discaya sa loob ng Senado. Isinagawa ang pag-aresto matapos magpalabas ng warrant of arrest na ang Malolo City Regional Trial Court kaugnay ng kinakaharap nitong kasong malversation of public funds na walang itinakdang piyansa kaugnay sa umano'y anomalya sa pagpapatupad ng isang flood control project sa bayan ng Kalumpit, Bulacan. Matatanda ang nasa kustodiya nga ng Senado si Discaya mula pa ng nakaraang taon matapos sa mga binunyag nito sa unang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee.
0: XFM News Nationwide.
2: Nakahanda ang government contractor na si Carly Discaya na magbunyag ng mahigit 150 na mga opisyal ng gobyerno at mga miyembro ng Kongreso na umano'y tumanggap ng kickbacks mula sa mga questionabling flood control projects sa bansa. Ginawa ni Discaya ang banta matapos siyang arestuhin ng PNP CIDG ngayong Lunes ng umaga dahil sa non-bailable malversation case na may kaugnayan sa isang proyekto sa Kalumpit, Bulacan. Tahas ang binatikos ng kontratista ang mga sangkot na politiko na tinawag niyang mga mambubusal at buwaya na sadyang nagpakulong sa kanya sa Senado sa loob ng 9 buwan upang pigilan lamang siyang ilabas ang buong katotohanan. Bagamat humingin ang paumanhin sa publiko sa pagpapagamit sa mga nasa kapangyarihan, nanindigan si Discaya na lehitimo, hindi substandard at 100% na sumunod sa kontrata ang lahat ng kanyang mga proyekto. Inaasahang iaharap sa Regional Trial Court ng Malolo City si Discaya na nagtamo pa ng pinsala sa balikat habang inaaresto kasama ang kanyang asawa ni si Sara Discaya na may kaukulan ding warrant of arrest.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Diretso na tayo katropa sa hataw ng mga balitang regional.
0: Balitang regional.
1: Sa Cebu, may Amerikanong patay matapos barilin sa loob po ng KTV bar sa Dalaguete, Cebu. Kapo Amerikanong suspect arestado naman. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
8: Isang 72 anyos na American national ang inaristo matapos umanong barilin at papatay ang kapwa niya Amerikano sa loob ng isang KTV bar sa Barangay Poblasyon, Dalaguete, Cebu noong weekend. Kinilala ang biktima sa alias na Brian na sa Usunggulang, residente ng Barangay Atabay, Alcoy, Cebu. Ang suspect na kinilala sa alias na Wayne, residente ng Barangay Balo, Dalaguete, Cebu, umano'y bumaril sa biktima sa loob mismo ng establishmento. Ayon sa Dalaguete Municipal Police Station, agad rumispondi ang mga otoridad at tatagpuan ang biktima na nakahandusay at may tama ng bala sa liig. Batay sa salaysay ng isang saksi mula sa Puro 4, Barangay Kuro, Dalaguete, Cebu, dumating umano sa bar ang suspek kasama ang kanyang asawa at bigla na lamang bumunot ng baril at pinaputukan ang biktima. Isinugod pa sa Argao District Hospital ang biktima, ngunit inideklara itong patay ng mga doktora. Matapos ang insidente, voluntaryong sumuko sa mga otoridad ang suspek at ang kanyang asawa. Inamin din umano nito ang pagbaril at isinuko ang isang 45 caliber pistol na may lamang 4 na bala. Sa paunang imbestigasyon ng mga pulis, lumilitaw na posibleng ugat ng krimen ang matagal ng alitag sa pagitan ng suspek at biktima. biktima. Ayon sa suspek, matagal na umano silang nakakatanggap ng banta na pananakot mula sa biktima at sa umano yung mga kaalyado nito. Patuloy pang inaalam ng mga pulis ang kabuuan ang motibo sa insidente habang inihanda na ang kasong murder laban sa suspek. Mga katropa, ugalin ang pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Albi Mata, XFM News.
2: Illegal na pagtatapon ng basura sa harap ng DENR 11, kinundina. Mga sangkot, kakasuhan. Katropa natin sa balita, Juvet Espanyol ng XFM Davao.
9: Kinundina ng Environmental Management Bureau o EMB ang ilegal na pagtatapon ng basura sa harap ng tanggapan ng DENR Region 11 sa Lanang, Davao City na kanilang itinuring na paglabag sa Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ayon kay EMB Director Michael Drake Matias, hindi lamang labag sa batas ang naturang gawain, kundi nakahadlang din ito sa mga hakbang ng pamahalaan para maresolba ang problema sa basura at may saayos ang Davao City Sanitary Landfill. Ipinaliwanag din ng ahensya na ang suspensyon sa operasyon ng landfill noong Mayo 21 ay isang teknikal at pangkaligtasang hakbang matapos ang naganap na trash slide noong Mayo 20 na ikinasawi ng dalawang katao, ikinasugat ng dalawa pa at may isa pang individual na hanggang ngayon ay pinagahanap pa rin. Samantala, nagbabala ang DENR Region 11 na magsasampa ito ng kaso laban sa mga individual na sangkot sa pagtatapon ng basura sa harap ng kanilang opisina. Ayon sa ahensya, natukoy na nila ang mga nasabing individual at mga sasakyang sangkot sa insidente at kasalukuyan ang inihahanda ang kaukulang legal na aksyon laban sa mga ito. Sinabi naman na ang ilegal na pagtapon ng basura sa tanggapan ng DNR 11 ay resulta umano ng naunang pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kung saan inihayag nito na ang bagong garbage collection point sa Davao City ay sa nasabing tanggapan. Sa ngayon, sinabi ng DNR na nagpapatuloy pa ang corrective measures sa sanitary landfill, kabilang na ang slope stabilization, drainage controls, at mas mahigpit na safety protocols. Posible umano ba ibalik ang operasyon ng landfill sa mga susunod na araw kapag natapos at napatunayang nasunod ang lahat ng kinakailangang safety at engineering requirements. Sa kabilang banda, patuloy naman ang Davao City Health Office sa pagdi-disinfect at pagde-decontaminate ng mga pansamantalang garbage collection points sa iba't ibang barangay. Layunin ng ahensya na maiwasan ang pagdami ng langaw, uod at mabahong amoy na maaaring magdulot ng sakit sa mga residente ng Davao City. Mula rito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Juvet Espanyol, XFM News.
1: Lalaki na naaksidente, mga katropa, kulong matapos mahulihan naman ng baril dyan sa Cagayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang na XFM Santiago.
10: Sa pagkakaaresto ang isang lalaki matapos masangkot sa isang aksidente sa Barangay Minante 1 sa Cagayan City, Isabela at madiskubreng may dalang hindi lisensyadong baril. Kinilala ng pulisya ang suspek sa alias na Reynard, 20 anyos, residente ng Purok 1, Barangay Rogus, Cagayan City. Batay sa ulat ng Cagayan City Police Station, minamaneho ng suspek ang kanyang motor kasama ang angkas na si alias June. Nang makabanggaan nito ang isang van na minamaneho ni alias Rick, 51 anyos, isang elektrisyan at residente ng Barangay San Isidro, Cagayan City. Sa paunang investigasyon, patungo sa bayan ng Alicia Isabela ang van habang magkasalubong naman ang direksyon ng motorsiklo. Nang makarating sa pinangyarihan ng insidente, bigla umanong lumihis ang motorsiklo at pumasok sa linya ng van dahilan upang maganap ang banggaan. Tumilapon ang suspek at ang kanyang angkas dahil sa lakas ng impact, kasama ring tumilapon ang mga laman ng toolbox ng motor kung saan nakita ng mga otoridad ang isang caliber 22 revolver. Inamin ng suspek na kanya ang nasabing baril, ngunit hindi siya nakapagpakita ng anumang dokumento na magpapatunay na legal niya itong pagmamay-ari. Dahil dito, agad siyang dinakip ng mga pulis at kasalukuyang naharap sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property at paglabag sa batas na may kaugnayan sa illegal na pagmamay-ari ng baril. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang ng Pilipino para sa Pilipinas. Ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: Tatlong kalalakihan arestado sa pagnanakaw ng langis sa Tuguegarao City. Baril at pinaghihinala ang shabu na samsam sa operasyon. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tuguegarao.
9: Tapas sa kamay ng batas ang tatlong kalalakihan matapos arestuhin ng mga tauhan ng Tuguegarao Component City Police Station sa Barangay Libag Norte dito sa lungsod ng Tuguegarao noong madaling araw ng Hunyo 5 taong kasalukuyan. Ayon sa nakuhang impormasyon ng XFM News Team mula sa TCCPS, sa paunang investigasyon na monitor ng mga nakaduty na pulis sa Tuguegarao Command Center sa pamamagitan ng CCTV surveillance ang isang puting Toyota Hiace commuter van na hininalang ginamit sa pagnanakaw ng langis. Nang makarating naman ang kanilang sasakyan sa Maharlika Highway ng nasabing barangay sa tapat ng isang cellular site, dito na mataan ang isa sa mga sakay na umano'y bumaba at umakyat sa bakod. Dahil dito, agad na ipinagbigay alam ang insidente sa mga kapulisan, kaya naman mabilis ding dumating at rumesponde ang mga tauhan ng SWAT. Nagresulta ito sa pagkakaaresto sa tatlong suspect na pawang residente ng Tabuk City, Kalinga. Kaya naman, isinagawa ang legal na paghalughog at dito na nakita at kumpiska mula sa mga suspek at sa kanilang sasakyan ang dalawang improvised caliber .22 rifles, 12 piraso ng bala, 2 cellphone, 11 bakanteng plastic galon, 2 hose at 1 plaka ng sasakyan. Hindi pa natapos ang paghalughog dahil na-recover din ng mga otoridad ang 5 heat cell transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang illegal na droga o shabu. Nahaharap ngayon ang mga suspek sa kasong attempted theft at paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at paglabag sa Section 11 ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At iyan ang ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong iyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Tatlo ang patay sa magkakahiwalay po na vehicular accident sa Pasig City. Katropa natin sa balita, Eres Pinosa na XFM Iloilo.
11: Tatlong individual sa magkakahiwalay na vehicular accident sa Pasig City. Dalawang idineklarang dead on arrival sa ospital matapos masagasaan ng service vehicle ng Philippine Army ang driver ng van at ng motorsiklo. Bumili ang driver ng van ng bottled water sa pharmacy sa gilid ng daan, ngunit kanyang nabitawan ito at gumulong sa gitna ng highway. Kinuha ng driver ang gumulong na bottled water ngunit nasagasaan siya ng service vehicle ng Philippine Army. Dahil bumalibag ang sasakyan ng army sa gitna ng daan, ito ay nabangga ng nakasalubong na motorsiklo at tumilapon ang driver. Sa siparadong insidente naman sa nasabing ring lugar, patay ang kakagraduate lang na college student matapos bumangga ang minamanehong motorsiklo sa pader. Posibleng nakatulog ang biktima, rason ng pagkabangga nito. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
0: XFM News Nationwide Weather Update.
1: Katropang Brian, apektado ng habagat na o southwest monsoon ang kanlurang bahagi ng Hilaga at gitna ng Luzon today. Kaya tasaan po ang makulimlim ng kalangitan, katropa, na may kalat-kalat na pagulan, pagkidat din sa Locos Region at Zambales.
2: Katropang body, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan posible pa rin ang biglaang pagbaha o pagguho ng lupa.
1: Samantala, ang araw po ay nagpakita 5:26 na umaga at tulubog naman alas 6:24 ng gabi.
0: Balitang International.
1: Atid sa atin to, katropa, ng Santon Gold. Subukan po ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Ititigil na ng pamahalaan ng Hungary ang pagpapalabas ng mga worker visa para sa mga manggagawa mula sa Pilipinas, Georgia at Armenia. Simula ngayong Biyernes yan bilang hakbang sa paghigpit sa pagpasok ng mga dayuhang guest workers. Ang desisyong ito ay bahagi ng polisiya ng bagong administrasyon ni Prime Minister Peter Magyar. Nalayuning protektahan ang lokal na merkado at pigilan ang umano'y pagbaba ng sahod ng mga lokal nilang mamamayan dahil sa pagdagsa ng mga manggagawa mula sa labas ng European Union. Sa ilalim ng bagong kautosan, babaguhin ng gobyerno ang umiiral na batas na nagpapahintulot sa mga manpower agencies na magpasok ng mga manggagawa sa pamamagitan ng mas pinadaling proseso, simplified procedure.
0: Showbiz News.
12: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Kinumpirma ng TV host na si Ryan Banga na tuluyan nang nagwakas ang relasyon at engagement nila ng kanyang non-showbiz fiancée na si Paula Yuhuyong. Sa kanyang pag-guest sa blog ni Vice Ganda, inamin ni Ryan na magmula pa noong Enero ay balik single na siya. Ipinaliwanag ng It's Showtime host nang wala naganap na lokohan, kundi may mga pagkukulang siya at posibleng naka-apekto rin ang pagkakaiba ng kanilang kultura. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM Mega Manila. Exciting!
0: Balitang sports!
1: Balitang sports, salit po sa atin ang premium D3, Katropa. Naselyuhan na ng Pilipina tennis star Alex Ayala ang kanaunahang grass court title sa kanyang karera matapos talunin ang kanyang double partner na si Nikola Bartunkova ng Czech Republic. Score 5-7, 6-3 sa 7-5 at 7-5 sa finals po ng Birmingham Open. Bumangon si Ayala mula sa pagkatalo sa unang set at nang ibabaw sa pangalawang set bago tuloy na panatili ang focus sa pangatlong set para masungkit ang kampyonato.
0: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na katropa ang XFM News Nationwide ngayon pong Lunes, June 8, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian Tipas.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
0: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide. XFM Mega Manila.
13: Ng mga anak ko. Mm-hmm. Sila rin po pwede magpatuloy na may bukol ako sa kamay.
1: Mm-hmm.
13: O, akala ko nga po sa pagsisiba ko ng kahoy. Hindi po talaga, naka-steady po siya. Malaki po siya eh. Ngayon pag makikipagkamay po ako, nahiya po. Kasi nasasalat po nila talaga ang aking bukol.
1: Bukol. Uh-huh.
13: Sa kamay.
0: The secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
14: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
15: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa atin pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programang ibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po muli ang lingkod, Dr. Michelle Hines, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner. Makakasaya po dito sa ating pong programa. Siyempre, sa ngalan po yan ng ating pong butihin na CEO. At makakapanayam din po natin sa ating pong talakayan ang isa sa ating pong mga expert on air at ating pong mga bantay kalusugan, isa rin pong certified naturopath, ating pong alternative medicine doctor, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na tanghali po.
1: Isang malusog na tanghali, partner, at sa lahat na ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po sa isa namang edisyon na ating palatuntunan, The Secret of Health.
0: Para po sa inyong mga katanungan, mag-text lamang sa atin pong hotline 0969-609-6545. Kung hindi po masailan ninyo pong mga katanungan, makilagyan po ng pangalan po niyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras na ito. Ha? At sa mga nais naman pong sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede po yung mabili sa atin pong mga leading drug stores gaya ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat ng branches ng Old ARX at Old Green Pharmacy sa mga Vista Mall. Ganda rin sa mga local pharmacies at mga butika sa inyo pong lugar, ay pagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto. At hanapin lagi ang Tatak Yes to Health, ha, sa mga produkto na inyo pong bibilihin para po hindi mapeke at maiwasan yung mga counterfeit, ha? Kasi marami na rin ngayon yan sa market, mga kaibigan. Para makasigurado na inyo pong gagamitin ng mga produkto, ayan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Pwede rin maka-avail sa atin pong online shopping store sa Shopee, isearch nyo lang ang Yes to Health 2011.
1: Pwede rin po kayo maka-discount, ha, sa ating Yes to Health Wellness Clinic, especially kung kayo po yung senior citizen at kung kayo magpapakonsulta at doon na mismo bibili ng produkto po sa Yes to Health Wellness Clinic. Pwede ho kayo maka-avail, ano? Especially, pwede rin kayo makapagpakonsulta kung sa tingin ninyo kailangan nyo ng advice with regards sa holistic healing. Nandiyan naman po ang ating mga naturopath na pwede nyong pagtanungan ng mga programa na pwede nga angkop po sa inyo pong pangangailangan.
0: Mm-hmm. Kaya kung nais nyo pong masubukan ang mga services na ina-offer ng Yes to Health, ha, ay bisitahan lang atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Narito ang atin pong mga branches.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Palibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum Quezon City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Atay, after nyo pong matikman yung Santon Gold Coffee Mix, ano pong masasabi nyo?
5: Kakaibang lasa ng Santon Coffee Mix na to. Ito yung lasa niya, okay. Yung pagka-timple ng mix ng sugar niya, pwede kahit diabetic, hindi mo maano na matatakotan ka o diabetic, hindi matamis. Okay. Yung katabdara ba?
4: Pasok po sa lasa niya, no?
5: Pasok. Wala akong masabi kundi gold na gold ang lasa. Santon. Yan ang totoo. Kasi kung hindi ito talaga nakakatulong sa karamdaman ng mga tao, hindi ito i-introduce sa market eh.
4: So, nagkakapi po talaga kayo ng Santon Gold Coffee Mix, tatay?
5: Minsan, 3 times a week kung may pambili. Pero every week, nakaka-afford ako magbili ng mga 3 sasik, minsan 4, 5, ganun. Mabibili mo ito sa mga drug store eh.
4: Thank you po, tatay.
5: Okay to.
3: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito, ehted sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. For your golden years, ay Santon Gold Coffee Mix na yan mga katropa. At papag-usapan po natin yung lagi nating napapakinggan, Dok. Nakataga, life begins at 40. Ayan. Ano ba ang tunay na ibig sabihin nito, ha? Kasi maraming pwedeng patungkulan itong kataga po na ito, ano? So para sa atin, Dok, ito, alang-alang sa ating kalusugan, ano nga ba ang ibig sabihin ng life begins at 40?
1: Actually, itong life begins at 40 naging global global praise, kumbaga, na ito ay nagmula sa isang aklat na popularized ng isang American psychologist at author na si Walter Pitkin.
0: Mm-hmm.
1: Sinulat niya yung libro noong 1932 na ang title is mismong Life Begins at 40.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ni Pitkin na isang psychologist, sabi niya ang mga tao daw na nasa 40 na, una, mas maraming wisdom, mas maganda at better yung emotional maturity, greater financial stability, at merong malakas na decision making abilities. Yan. Interestingly, during noong early 1900s, ang average life expectancy ay mas mababa sa life expectancy ngayon. Kumbaga, pag nakaabot ka daw ng 40, considered na milestone.
0: Mm-hmm.
1: During that time, ano. However, ang global average life expectancy ngayon ay umaabot ng 73 years old. At maraming mga bansa, ang especially Japan, nag-exceed pa sa 80 years old. Maraming mga modern medicine at nutrition program ang nagiging dahilan kung bakit ang tao mas nagiging stay active during the past 40s at mas sumahaba ang kanilang buhay. Sabi sa mga scientific research, ngayon, ang healthy lifestyle at habit ay nagiging nagpapabagal ng ating biological aging.
0: Mm-hmm.
1: Maraming mga chronic diseases ang preventable, yan ayon sa pag-aaral. At yung ating muscle, brain, and metabolic health ay pwede pang ma-improve after the age 40.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ngayon, question, what kind of life is a life that begins at 40?
0: Uh-huh.
1: O, depende yun sa kung anong meron tayong pag-iingat sa ating katawan.
0: Mm-hmm. Ayun pala, Dok, ang kwento, ha, sa popular saying na yan, na life begins at 40. Sa kondisyon ng kalusugan naman natin, Dok, ano nga ba ang nangyari sa katawan natin kapag tumutong-tong na sa 40 years of age ang atin pong pangangatawan?
1: Marami makaka-relate dito. Ako, personally, I'm 46 years old. Mm-hmm. Yung iba dyan na nakikinig natin mga katropa, siguro may mga 40 anyos na, no? So, based sa general observation ng mga dalubhasa, kapag tumungtong ka na sa edad na 40, eh, hindi naman ibig sabihin ng tao eh, suddenly magiging matanda na kagad. Mm-hmm. Pero biologically, may mga ilang pagbabago na pwedeng mag-accelerate sa edad na 40. Unang-una sa lahat, yung hormonal changes.
0: Mm-hmm.
1: Yung hormones kasi malaki ang papel niyan sa ating metabolic process sa katawan natin. So, at the age of 40, may possibility na nagkakaroon tayo ng hormonal changes. Pagkakaroon ng pagbabago sa metabolism, pagbabago sa muscle mass.
0: Mm-hmm.
1: May mga tao at the age of 40, bumababa na yung muscle mass nila. Ano? Yung ating bone density, yung ating kalagay ng mga blood vessels, o daluyan ng ating dugo.
0: Mm-hmm.
1: Even yung brain function, ay posible ding magbago at the age of 40. Yung ating immune system capacity, at yung abilidad ng cells natin na mag-repair.
0: Mm-hmm.
1: Unang-unahin natin yung metabolism. Ano? Based on studies, kapag ikaw ay umedad ng 40, posibleng bumagal lang yung metabolism.
0: Aha,
1: kaya nga yung ano, yung iba yung muscle nila, 'di ba, nung mga kabataan pa medyo maganda yung muscle mass.
0: Mm-hmm.
1: Pero at the age of 40 pataas, bumababa ng dahan-dahan yung muscle mass. And napapaltan niya ng fat accumulation.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga nababawasan yung muscle, nag-i-increase naman yung accumulation ng taba. At bumabagal ang burning ng ating calorie.
0: Mm-hmm.
1: O yung tawag sa kondisyon na yun na pagbaba ng muscle mass is they call this sarcopenia, no? Na kung saan 3 to 8% ng muscle mass ng isang tao after the age 30 bumababa, ano? At bumibilis ang pagkawala ng muscle mass at the age of 60. Kaya kung kayo ho ay nasa edad na 40, mm-hmm. diyan pala dapat na nakafocus tayo sa pagpapalaki ng muscle mass natin.
0: Mm-hmm.
1: Oo, yun yung sinasabi sa mga pag-aaral. At ang mangyayari, kapag bumababa yung muscle mass, yun nga, mag-weight gain tayo, lumalaki yung tiyan, particularly belly fat, ano,
0: mm-hmm.
1: Yung iba nagkakaroon ng pagbagsak na energy level,
0: mm-hmm.
1: at yung iba at the age of 40 pataas, nahihirapan na magpapaya. Mm-hmm. Totoo yan. Maraming ganun. Ano?
0: Kadalasan naman kasi, Dok, sa mga tao rin na umiedad ng 40 pataas, Dok,
1: mm-mm.
0: Bumababa na yung kanilang physical activities.
1: Oo, kasi...
0: Kumbaga, yun yung dahilan, isa rin sa dahilan kung bakit sumasabay na yung pagbaba ng muscle mass at the same time pag-accumulate ng mga fats or fatty deposits sa katawan nila.
1: Oo, totoo yan. Isang contribution yun. Ano?
0: Mm-hmm.
1: At bukod doon, nagkakaroon ng hormonal changes. Sa mga kababaihan, ano, ng mga edad 45 hanggang 55, yan yung mga panahon na kung saan mas accelerated yung hormonal changes ng isang babae. Ano?
0: Mm-hmm.
1: At yung menopausal stage, may mga ilang mga babae na at the age of 45 to 55, dyan nangyayari yung menopausal. May mga early menopause. Meron din namang 55 years old na nagme-menopause. Ano? Depende ito doon sa kanilang hormonal balance. At kapag nagkakaroon na ng estrogen level decline, pwede magkaroon sila ng mga hot flashes, mm-hmm. mood changes. Ay, iba, nagkakaroon ng pagtaba at problema sa pagtulog, bone loss at marami pang iba. No? Sa mga lalaki naman, ang tawag doon is pag nagkaroon ka ng testosterone decline kasi ang pinakang major hormone ng lalaki kasi is dominant yung testosterone. So sa babae yung estrogen. So ibig sabihin, pag ikaw ay umiedad na, there's a possibility na magkaroon ng decline na ating testosterone sa lalaki.
0: Mm-hmm.
1: Ang tawag nila doon naman andropause. Ano? So may mga lalaki na yun, bumababa yung muscle mass nila, nare-reduce yung kanilang libido. Okay? Iba naman, mayroong pakiramdam na laging nanghihina, masama ang pakiramdam.
0: Mm-hmm.
1: May mga lalaki na hindi nila maintindihan why they always suffer from depression and anxiety. May mga ganun eh. At yung pagkawala ng motivation, based dun sa mga pag-aaral na yung mga lalaki daw ng ganun, posibleng dumaranas ng early sign of andropause.
0: Mm-hmm.
1: Bumababa na yung kanilang level ng dominant hormone na testosterone. Ano? At yan naman yung sa larangan ng hormone. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Sa larangan naman ng daloy ng dugo, as we age, for example, 40 up, pwedeng nababawasan yung elasticity ng ating mga blood vessel.
0: Mm-hmm.
1: So nagiging mas stiff or naninigas yung mga daloy ng dugo. Nagsisimula na yung mga fat accumulation and plaque accumulation. And may possibility that at the age 40 pataas, pwede ka na mag-develop ng hypertension.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga mataas yung risk o panganib sa pag-develop ng hypertension. Kaya nga, pag umidad na kayo ng 40, sabi nga eh, mantayin nyo na yung tinatawag na silent killer.
0: Mm-hmm.
1: O, ba't tinawag ng silent killer yung hypertension? Dahil ito yung nagiging mitsa ng pagkakaroon ng development ng heart disease na tinuturing naman na number one killer sa buong mundo.
0: Mm-hmm. Nako, ayun, napakarami pa yan, Dok. Dagdagan pa ng mga kondisyon katulad ng pagtaas ng blood sugar.
1: Na, nako. Totoo yan.
0: Sa mga kababayan natin dyan na tumutong-tong na ng 40 ang edad, medyo nag-struggle na sila, Dok, to stabilize yung blood sugar level sa kanila pong pangangatawan. Ano?
1: Oo.
0: Mas palala pa ng palala. Parami na pa ng parami ang mga kaso na kung saan nahihirapan silang pababayan o panormal yung sugar level sa kanila pundukot.
1: Oh, kasi nga yung metabolism greatly affected at yung mga cells ng isang lalaki o babae na umaabot na sa 40s, eh mas nagiging less sensitive yung cells sa mga sa insulin. Oh. Yung tinatawag na yung insulin sensitivity. Oh. At ito nagiging dahilan kung bakit pwede tayo mag-develop ng type 2 diabetes.
0: Mm-hmm.
1: Na tumataas na rin yung ano na, yung panganib nito. Because, you know, yung at the age of 40s, pwedeng magkaroon ka ng obesity.
0: Mm-hmm.
1: And during that time, maraming kwarentahin ang hindi na masyadong nag-exercise.
0: Mm, yan nga.
1: Okay. Yung mga sedentary lifestyle, di ba? Yung hindi magandang choices ng pagkain. Mm-hmm. At ang isa sa pinakang matinding problem ng mga kwarentahin, yun yung termino ko kasi 40s mm-hmm. up. Kakulangan ng tulog.
0: Yan ako.
1: Yun ang problema. And for some cases, yung bone density declines,
0: mm-hmm.
1: especially sa mga kababaihan na edad 40 pataas, eh nagkakaroon ng pagbaba naman ng tibay

0: Tapos nare-reduce yung multitasking ability. Dati nun, you can do a lot of things simultaneously. Pero nung 40 ka na, eh parang bumagal. Hindi mo na kaya mag-multitasking. Saka nagkakaroon ka na ng mental fatigue. That's why maraming mga 40s pataas madaling tamaan ng stress, madaling tamaan ng anxiety and depression. Yan. However, yung brain naman, still can adapt. Marami din naman 40s na maganda pa rin ang mental capacity. At ito ay napapangalagaan pala using preventive approach or preventive technique.
1: Mm-hmm.
0: Na pag alam mo malapit ka na mag-40, you need to do something. Dahil ito yung mga possible magdi-decline o mababagsak at babagal sa'yo at the age of 40s pataas. So, hindi naman lahat ng tao nagkakaroon ng ganun. Pero majority of the population, based on study, eh talagang tumatama sa kanila yung, sabi nga nila eh, parang sumpa ng edad 40. Mm-hmm. Ang tawag nga nila doon, payback time.
1: Oo.
0: Pag 40 na daw tayo, kumbaga, kaya ngayon lagi mo sinasabi na if you take care of your body for the first 40 years, your body will take care of you for the rest of your life.
1: Mm-hmm.
0: Ayan.
1: Itong mga problema to, Doc, na nabanggit mo, ano, na hindi naman talaga siya, kumbaga, destined na. Mm-hmm. Na maranasan mo kapag ikaw ay tutong-tong na ng 40 years old, ano? Yun nga lamang, Doc, yung risk, kumbaga yung panganib mo, mas mataas siya. Dahil nga doon sa mga factors na nabanggit niyo, Doc. But not necessarily mean na magkakaroon ka talaga ng mga problema na iyon. Nakadepende na yun kung paano natin i-handle yung atin pong kalusugan, ano? At dagdag pa dyan, Doc, yung iba pa mga problema, no? Tulad ng pagtaas ng presyon ng dugo.
0: Yan, common yan, yung
1: high blood pressure. Kumbaga, ano na yan, kumbaga, closely linked siya, ano, sa pag-edad.
0: Kasi nga, dahil yung mga 40s pataas based on study, sila yung, ano eh, kumbaga, marami ng panahon na they consume a lot of sodium.
1: Mm-hmm.
0: O yung, marami na mga kondisyon, marami na silang stress, yung iba dyan, may mga bisyo pa. Kulang sila sa tulog. So, ang laki ng, ano, ng possibility ng development ng high blood pressure sa kanila. No? At ang problema noon, tumataas din yung panganib sa development naman ng mga sakit gaya ng stroke o heart attack.
1: Heart disease,
0: alam mo, pag high blood ka, pwedeng masira din yung kidney mo. So, kidney disease. Saka yung pagka, ano, ng mata, pagka paglalabo ng mata. No? Siyempre, pag may high blood pressure ka, pwede tumama yung heart disease. Kaya kung kayo may mga 40 anyos na, tapos madalas kayo nag-chest pain, no, nahihirapang huminga minsan, pagpagod kayo, parang hinahabol yung hininga nyo, irregular heartbeat, o parang meron kayong tachycardia, meaning mabilis yung tibok ng puso, minsan naman mabagal. So you need to consult your doctor kasi yun na nga yung mga, ano eh, mga possibility of development ng mga sakit na to. Yung diabetes, binanggit natin kanina, maraming 40 ang nagde-develop na ng obesity and belly fat.
1: Mm-hmm.
0: Isa sa pinakamahirap tanggalin
1: ako.
0: Nataba sa katawan ang nasa tiyan.
1: Oo.
0: Totoo po yan, ha. And yung iba nagde-develop na ng fatty liver kasi yung liver mo for 40 years eh talagang nagtatrabaho yan. At yan eh hindi humihinto, katropa. And during the time ng 40, because napakarami na nating pinatrabaho sa atay natin, posibleng magkakaroon natin siya ng problema kung hindi natin talaga iingatan. Yung iba nagde-develop ng fatty liver.
1: Mm-hmm.
0: And speaking of another condition, joint and joint pain, yung arthritis, tumatama na rin yan. Kaya may mga iba na dati nagagawa mong mag-hiking or umakyat ng bundok nung 40 ka na, parang medyo alanganin ka na, sumasakit na yung mga tuhod mo. Oh, yun. Yun yung isa sa nararamdaman ng mga 40.
1: Hindi na nakakagawa ng ano nila. Yung sports nila.
0: Yes.
1: Na aaliwan nila before, ay hindi na nila nagagawa. Dahil dun nga, sa paranakit ng mga kasukasuan. Pero bilib ako kay Boss Remel.
0: Oh, si Boss Remel. Talagang nagbabasketball
1: daig pa
0: yun.
1: Daig pa yung mga, ano? Daig pa tayo. Daig pa yung mga 30, mga 20.
0: Nagpa-pass break pa yan.
1: Oo.
0: Oh, kaya
1: kasi nalagaan yung katawan.
0: Oo. At talagang hindi siya tumataba at hindi lumalaki ang tiyan. Ano? Yun yung, kaya nga iba-iba yung, ano, iba-iba. Depende how you take care of your body. And another, isa sa most common problem ng mga 40 pataas ay yung pagkakaroon ng vision problem.
1: Mm-hmm.
0: Isa sa pinaka-common na problema yung tinatawag na presbyopia.
1: Mm-hmm.
0: Ito yung age-related loss of eyes ability to focus in a close object. Di ba? Minsan, parang hindi mo na mabasa yung letra. Kung ano yung letra, parang naduduling ka na. And also,

0: some of them develop cataracts, glaucoma, or macular degeneration, lalo na kung meron pa tayong mga condition like diabetes, di ba? Kaya at the age of 40s daw, kinakailangan ng focus tayo doon sa mga sustansyang tutulong para hindi lalabo ang mata, tulad ng lutein, o yung zeaxanthin, vitamin A, omega-3 fatty acids, at beta-carotene. Yan yung pinakang magandang protection sa mata kasi eh marami talaga nakakaramdam na nung 40 na sila, eh talagang iba na yung paningin. Oo, at ganun din yung hindi na maayos yung kanilang pagtulog. Ayan.
1: Bakit nga ba, Doc? Pagka umiedad na, ay nahihirapan ng makatulog na maayos?
0: Eh kasi because yung hormonal changes, pag 40 na, siguro marami na silang responsibility. Eh, sabi nga nung, di ba, nung author ng Life Begins at 40 na libro, na mas at the age daw na 40, kumbaga sa isang tao marami na yung achievements.
1: Uh-huh.
0: So marami na rin stress yan.
1: Mm-hmm.
0: Isa yun sa nakakapagpahirap sa pagtulog kasi alam mo naman, ang isang tao masyadong aktibo, pwedeng apektado rin yung pagtulog.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, another thing yung ano, stress, anxiety, saka burnout. Marami nangyayari ganyan. Ibig sabihin, yung career pressure mo, yung financial responsibility mo, at the age of 40, may mga anak ka na niyan.
1: Mm-hmm.
0: Maliman lang kung binata ka pa o dalaga ka pa. Oh, yung caregiving responsibilities na lahat ay nasa iyo as a 40s, ano. So yun yung ano dahilan kung bakit yung iba nagkakaroon ng burnout, 'di ba? Parang rutinary ang buhay, nai-stress na sila. So it happens at the age of 40s pataas. Yung iba nga, minsan, 30 pa lang, ganun ang nararamdaman. Ang aga ma-burnout, no? At ang pinaka-worst na pwede mangyari is yung panganib ng pagkakaroon ng cancer ay tumataas sa edad 40 pataas. Yan ay because yung accumulation ng mga substances that mutates our DNA na nakakadami sa ating cell, eh, mas mataas sa edad 40. Kasi matagal na tayo nabuhay. Kung mag 40 anyos eh. Kung mag exposure natin, eh, mas mataas na sa mga pwede mag-cause ng cancer. So, ang mga common cancer daw na tumutubo at the age of 40, breast cancer, colon cancer, prostate cancer, at lung cancer.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang pinakang technique daw para hindi ka tamaan ng ganyan at masurpresa ka, pag 40 ka na, dapat mayroon ka ng regular medical screening.
1: Mm-hmm.
0: Kasi, assume mo na, sa edad natin, eh, maraming opportunity yung mga sakit na tutubo. So, at the age of 40, dapat lagi tayong may check-up.
1: Mm-hmm.
0: Sabi rin ng isang sikat na naturopath, sabi niya, at 40, dapat nakafocus ka na sa wellness.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga, lahat ng pwedeng magpagaan ng iyong buhay, nutritional, relaxation, etc., gawin mo from age 40.
1: Oo.
0: O, kasi nga, yan na yung expectation ng payback time eh. Within that period ng hanggang 40 anos, ang dami na natin ginamang stress, pagpapagod, pagtatrabaho, pinagpapalit natin yung tulog sa trabaho. So, you need to do something for you to prevent yung mga sakit na pwedeng tatama from the age 40s.
1: Mm-hmm.
0: Okay, depende yan, partner, ha? What kind of life is a life that begins at 40? Pwedeng miserable? Puro sakit? Pwede rin namang dun pala nag-i-start yung ano mo? Yung na-enjoy mo yung pinaghirapan mo.
1: Mm-hmm.
0: May mga ganun, no? At the age of 40, nag-early retirement sila. Marami silang naipon. At successful na sila sa buhay nila.
1: Ayan. Para sa inyo mga katropa, ano ang buhay ninyo sa edad na 40 years old?
0: Pakichat nyo nga sa amin. Yan. Pakitext nyo sa amin. Para...
1: Text nyo nga kung ano yung para sa inyo yung buhay pagtungtong ng 40 anyos.
0: Yung iba dyan, yung love life nila naging mas masaya sa edad na 40.
1: Ay, mas naging sweet daw.
0: Mas naging sweet. Ano?
1: So, i-text nyo nga sa amin mga katropa, mga kaibigan. Ha? Kung anong klaseng buhay ba ang naranasan nyo kapag tumutong-tong na kayo ng edad na 40 years old, mga kababayan. Okay? Mamaya, ipagpapatuloy pa natin, Dok. Ito ang ating paksain, ha?
0: Mm-hmm.
1: Patungkol sa buhay kwarentahin. Yeah. Yung term mo, no? Buhay kwarentahin. Yan.
0: O, mga uncle, auntie.
1: Mm-hmm. Okay, sa mga nais pong mag-text ha, sa ating pong programa, ipadala nyo lamang yan sa ating pong hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At mamaya po, babasahin natin at tutugunan natin ang inyong pong mga katanungan. Tutok lang po dahil magkabalik ang programang
0: The Secret of Health.
2: So Ako si katropang Alison Salvatos sa uri ng trabaho ko ngayon kung saan-saan ako napapadpad para kumuha ng mga balita. Mabilis humina ang aking resistensya. Subalit nang simulan kong uminom ng Santon Plus Gold Capsule araw-araw, lumakas na ang aking resistensya. Kaya't kahit saan ako ngayon itapon sa pangangalap ng mga balita, laging on the go na ako. Kaya mga katropa, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na araw-araw.
3: Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Gold Coffee Mix.
4: Good morning po. Ano pong pala natin?
5: Ray.
4: Sir Ray, ano po yung reaction sa kape namin?
5: Masarap. Parang malamig sa kwan. Sigmura. Parang maganda ang kwan niya. Magandang pagiramlam sa katawan.
4: Mm-hmm. First time niyo po bang nakasubok niyan?
5: First time pa lang talaga.
4: So, kung yung kumpara sir sa mga nakasanay niyo ng kape?
5: Di, mas maganda to. Masarap siya. Malasa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nalakas at gaganda ka pa. Pabilis ang mabot ka. The secret to pill.
1: Dok, balikan po natin ang ating talakayan, ano? Patungkol dito sa atin po ang pinag-uusapan. Paano naman, Dok, natin maiiwasan itong mga conditions na nakaka-apekto sa pangatawan ng isang 40 anyos na tao?
0: Ayan. Sabi nila sa mga pag-aaral, kapag daw 40s na tayo, dapat mag-devote tayo ng maraming oras sa exercise.
1: Mm-hmm.
0: Dahil for a 40s, exercise is a medicine.
1: Mm-hmm.
0: So, bakit? Bakit kailangan ng exercise? Kasi karamihan nga na nasa edad na 40, nasa anin eh. Palaging yung trabaho, minsan opisina, minsan... Mm-hmm. O kaya nga iba-iba. Iba-iba yung kalusugan. Kaya dapat daw mas lalo tayo maging active.
1: Mm-hmm. Mag-devote talaga ng time.
0: Usually, yung mga aerobic exercises, yung mga strength training, mga flexibility and balance exercises, yan daw yung focus. Hindi naman kailangan mag-weightlifting tayo or mga rigid. Basta meron tayong time to do exercise. Ikalawa, mag-focus tayo sa mga tinatawag na anti-inflammatory diet.
1: Mm-hmm.
0: Ang mga anti-inflammatory diet is wala masyadong sugar, mas maraming gulay at prutas, nakafocus dun sa whole grains, legumes, nuts, seeds, and healthy fats. Kung mga pinipili natin yung mga yun, ano? Kasi yung mga matatamis, masyadong maaalat at maraming trans fat, ay yun yung mga inflammatory diet.
1: Uh-huh.
0: Ibig sabihin, magkukos yun ng mga kondisyon na pwedeng maging dahilan ng mas lalong pagtanda natin, katulad ng mga hypertension at development ng cancer ang the worst, ano? And prioritize protein kasi nga, di ba, yung pag-develop ng sarcopenia, pagliit ng kalamnan, ang kalamnan natin nangangailangan ng protina.
1: Mm-hmm.
0: So, at the age of 40, prioritize natin yung protein. Marami ng protein na pwede makuha. Kung hindi man sa karne, you can take protein from beans. Actually, soya is 40% ng soybean. Pag kinain mo, protein yan.
1: Mm-hmm.
0: Magandang klaseng protein pa, no? And yung egg, nuts, at iba pang mga, pag hindi ka vegetarian, yung mga lean meats, di ba? Yun yung isa sa dapat natin gawin. And ikaapat, suportahan natin yung kalusugan ng ating gastrointestinal. O kumain na tayo ng high-fiber diet, dapat may probiotics na tayo sa diet natin. Kasi at the age of 40, nag-start na yung paghina ng panunaw eh. Mm-hmm. May mga tao na lagi may issue sa tiyan, laging bloated, laging hindi natutunawan. And gawin nyo na ang pagtulog ay isang pangunahing priority.
1: Mm-hmm.
0: At least, ang 40 years old daw, dapat 7 to 9 hours ang kanilang pagtulog.
1: Mm-hmm.
0: No compromise.
1: Hindi pala pwede nga na, Dok. 4 na oras na lang yung tulog.
0: Hindi. Magpapakamatay ka na lang. Pag gano'n ng 4 hours lagi ang tulog mo sa gabi, sabi nga nila, ang kulang daw sa tulog, mas umiikli ang buhay. Mm-hmm. And that's actual research. Kasi nga, ang pagtulog, ang siyang way ng katawan to repair injury. Ay kung hindi ka na nakakapag-repair ng injury, mas iikli yung possibility ng buhay natin.
1: Uh-huh.
0: And also, as much as possible, manage your stress.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Naalala ko tuloy yung boss natin. Sabi niya, ayoko ng stress, kaya hindi na ako nagagalit. Oo. Sana wala, no? Kayang iwasan talaga yung stress. Pero, marami naman daw paraan para maiwasan ito. Una-una sa lahat, pwede ang prayer, pwede ang meditation. Pag nagagalit ka na, gawin mo daw yung tinatawag na deep breathing exercise.
1: Mm-hmm.
0: Parang nung nanood ako ng Pipito Manaloto, may tinuro doon na pag nagagalit ka daw, huminga ka ng sunod-sunod na malalalim na hinga para mawala daw yung ano. Kasi ang tao pag galit, nakakagawa sila ng erratic decision eh.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? So, to manage your stress. The next, avoid toxic habit. Kung ano man meron kayo, yung pag-inom ng alak, paninigarilyo, if you're doing recreational drug, sedentary lifestyle, pag-aralan nyo, tanggalin nyo sa buhay ninyo. Mm-hmm. O, kasi itong mga to po ay napakalaki ng contribution sa mabilis na pagtanda ng tao. As much as possible, i-maintain yung normal weight. Mm-hmm. Yun, ang daming tatamaan ito. Ayan, kasi ang normal weight ay nakakapag-contribute sa pagbabawas ng panganib sa hypertension, diabetes, high cholesterol, at pananakit ng kasukasuhan.
1: Mm-hmm.
0: And regular medical screening. Alam niyo kung bakit? May mga sakit na walang pinapakitang symptom, mm-hmm. pero pag check up ka ng doktor, makikita nila yung mga possibility na meron ka ng ganong karamdaman. So pag nakita ng doktor, mas may iwasan mo, nalalala. Ay, yung iba, baliktad eh. Lalo daw sila magkakasakit pag nalaman nila yung sakit nila.
1: Oh.
0: yun po ang problema. And last but not the least, keep our brain active.
1: Mm-hmm.
0: Oh, ibig sabihin, do everything. Reading, yung mga new skills. Mm-hmm. Diba? May mga nakikita ko ng mga kaibigan ko at the age of 40s. Nag-aaral sila ng mga iba't ibang mga skills na bago, mm-hmm. 'di ba? Yung iba nakikita ko nagbe-baking, nagku-cooking para maging active yung brain, mm-hmm. not centered in one or two activities only. Kinakailangan daw marami tayong activity na pwedeng ma-enjoy natin para yung brain natin ay laging aktibo.
1: Mm. Yan yung problema, Dok. Hindi yan nakakatulong, eh, no?
0: Oo.
1: Yung stress, hindi yan nakakatulong sa brain natin.
0: Pwede nga nating maiwasan ng stress sa buhay. Ay ano. Kaya lang, talagang kaakibat ng buhay ang stress. Kaya ang advice sa atin is do something to reduce it. Mm. O yung pagbiyahe, yung pamamasyal.
1: Mm-hmm.
0: Kung may pera kang problema, pag mamasyal ka, may stress ka naman. Anong pamasahe mo?
1: Ibang bagay na lang na maaaring makapag-divert na naisipan mo.
0: Ang pinakang mahalaga doon na partner, ang gagawin daw natin ay dapat yung ikakasiya natin, mm-hmm. at gusto natin.
1: Oh.
0: Dahil kung hindi natin gusto ang isang bagay, talagang malaking problema yon. Mm-hmm. May stress tayo.
1: Kaya nga dapat may hobby ka talaga, Dok. Eh, no?
0: Yeah.
1: Kasi yung hobby ang isa sa ano eh. Ang hobby kasi, lalo na pagka accessible naman sa iyo,
0: mm-hmm.
1: Talaga makakapili ka kung ano yung kagigiliwan mo talaga.
0: Tama yan.
1: Oh.
0: O, kaya nasa sa atin po yon. Sabi nga, ang conclusion ko dyan, personal conclusion ko, sa tanong na what is a life after 40s, the answer is it depends.
1: Yeah.
0: Kung tayo ho ay magiging proactive sa ating approach, siguro aabutin pa natin yung another 40 years of our life. Pero kung tayo po sa panahon ito ngayon, toxic na tayo. Mm-hmm. Ang dami na nating burden na ayaw natin i-give up, baka po hindi tayo aabot doon sa another 40 years.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kaya kinakailangan talaga individual yung responsibility sa health natin. Kaya nga yung ating program naka-devote sa Secret of Health. Ibig sabihin, mga mumunting paraan, kumbaga para mga life hack, mga health hacks na pwede natin gawin personally para maiwasan natin ng sakit. Yun ang pinaka-life goal natin at the age of 40. Huwag tayong magkasakit or huwag tayong magkaroon opportunity na tubuan ng isang sakit. Kasi ma-one time ka lang ng high blood at diabetes at the same time nagsabayan sa katawan mo. Napakalaking problema nun, mga katropa. Kahit hindi yan cancer, pero yung mga sakit na merong possibility ng bigla ang pagkamatay kasi pwede kang ma-stroke, pwede kang ma-heart attack.
1: Mm-hmm.
0: Kung hindi mo mape-prevent yung hypertension and diabetes, yun ang dapat ang ma-prevent natin at the age of 40. So, ang answer naman ng mga doktor dyan, paano maiwasan yun, isa lang ang karamihan sa sagot. Lifestyle change and diet modification.
1: Ayan. Dok, maraming salamat sa information na yan, ha? I'm sure marami sa mga tagapakinig natin, mga kababayan natin dyan, nagkaroon ng mga bagong idea kung paano nila maiiwasan ang mga karamdaman na pwedeng tumama, lalo na pagka nagkakaedad na ng 40. Ayan, ha? Kaya sa mga katropa natin, mga kababayan natin, ay piliin natin kung ano yung magiging buhay natin after 40 years of age, mga kababayan.
3: The secret of health.
1: Sa ating mga magbalik, pag-uusapan naman natin ang mga benepisyong hatid ng Santong Plus Gold, lalo na sa mga kurentahin na mga katropa natin, kung paano ba ito nakakatulong sa ating pong pangangatawan at kung paano nito mas itataguyod ang pagkakaroon ng matatag na pundasyon ng ating pong kalusugan. Ha? At sasagutin natin ang mga katanungan ng ating pong mga kababayan. Kaya tutok lang po kayo, magbabalik po ang programang
0: The Secret of Health.
3: Santon Gold Live Testimony.
6: Magandang umaga. Anong pangalan mo?
7: Ako po si Dominic Sigabagat-Barnes.
6: Taga saan ka, ano, Dominic?
7: Taga San Mateo, Isabela po.
6: Ano ang nararamdaman mo bago ka uminom ng Santon Gold?
7: Nagmamalas po ang aking paa at nagsusugat-sugat. At yung epilepsy ko po ay sobra pong malalas. Pero nung uminom po ako ng Santon Gold at Santon Pasirbal Capsule, ay unti-unti po itong nawawala hanggang po sa ngayon.
6: Ano ang masasabi mo sa mga hindi pa nakasubok ng ating Santon Plus Gold?
7: Iniimbitahan ko po sila na subukan din po ang Santon Plus Gold at Santon Plus Herbal Capsule na product po ng ES12 Incorporated.
6: Maraming salamat.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Good morning po. Ano pong pahala natin?
9: Bernayda po.
8: Ma'am, pumunta po yung coffee na yun po ngayon.
9: Masarap po siya, sir.
8: Ano pong, kung kumpara natin sa nakasanay sa kape, ano po ba yung kape ba?
9: Naiiba po ito siya sa mga kape na pang-araw-araw na ka. Kasi ito parang may mga maraming benefits po na ako sa kape.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika.
10: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurine, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
10: Santon Gold Live Testimony.
8: Hi, good morning po. Ano pa pala natin po?
11: Kirina.
8: Kirina.
11: Kirina Buboy.
8: Buboy.
11: Hmm.
8: Nanay, nakwento po sa amin na gumagamit na po kayo ng ano, ng produkto ng Yeast to Health.
11: Opo.
8: Ano product na yun?
11: Ay, product. Santon Coffee, Santon Gold nga, capsule na.
8: Santon Gold capsule, oo. Oh. Ilan taon pa kayo gumagamit nito, nanay?
11: Tagal na ako yung nag-edad ako ng mga 90 hanggang gamit na ako.
8: 90 years old ka pa noon, gumamit ka na nito?
11: Oo.
8: Noong gumamit po kayo, nanay, kumusta po ang inyo pong naramdaman nung kayo umiinom?
11: Okay lang. Yung paggamit ko na ito, awa ng Diyos, parang nagaya ko ang guwan ng katawan ko. Magsasumpa pa nga ako tuwing Sabado.
8: Nagsasumpa pa po kayo?
11: Opo.
8: Sa edad ng 93?
11: Oo. Okay. Marami nga nagpunta, nagsabi sa akin na, uy, ang edad mo ni mo nang yung ganyan na, bakit malakas ka pa? Ang iba sabi niya, hindi na magtayo, hindi na magalakan, magkaupo na lang. Pero ikaw sabi niya, parang bata ka pa. Magsimba ako, mag-isa ako, wala akong kasama, magsabi ang iba na, nanay, bakit maglakad ka, wala kang kasama? Delikado, sabi niya, kung wala kang kasama, sabi ko, okay lang. Basta manalig ka lang sa akin sa taas.
8: Okay. So, nanay, ano po yung panawagan natin sa hindi pa nakasubok? Nakagaya ninyo, 93 yung edad. Ano po yung panawagan na hindi pa nakasubok?
11: Panawagan ako nga, hindi pa nakasubok itong Santol Coffee at saka mga Santol Flat. Mag-ano kayo magbili, kaya ito lang ang buhay natin. Maghatag ng buhay na Maganda. Malusog.
8: Salamat nanay ha sa inyong pampatuloy na pagtangkilik ng produkto ng Easter Health.
12: Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The secret of health.

0: ay sakit.
1: Balik po tayo mga tropa sa ating pong programa. At sa mga nais pong magtanong ha, mag-text lamang sa ating pong numero 0969-6096-6545. Ilagay niyo pong pangalan at kung saang lugar kayo nakikinig sa ngayon.
2: Ang The Secret of Health, hatid po sa atin ang Sandon Gold Coffee Mix at ang kumpanyang Yes to Health, katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit.
1: Ang Sandon Gold Coffee Mix ay isang healthy coffee alternative na naglalaman ng mga sangkap gaya po ng mangosteen, moringa, garlic at spirulina. Mas pinalakas pa yan, Dok, dahil may kasama po yan na glutathione at collagen. Yun. Lalo na sa mga umiedad, Dok, ng 40 years old.

0: Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Hi, ako si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na yun ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali umbon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di-outlog na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya ako pa siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.

0: Hello po. Hinaot ko nga na, kamo sa kapis kay umayang panglawas. Hinaot po ko nga itong mga katropa sa Jansan karon, ilabi na sa laing dapit sa Davao. I know, bago pag hinahitabo kagaina ang kusugalinog. Ang po nga hinaot ko nga anaa kamo sa maayong kahimtang karon. Kung sa may nahitabo nga dili maayo, hinaot ko nga malagpasan lang ginato sila. Pero mga katropa, sa laing dapit, diya sa may XFM Bukidnon, XFM Gihulngan, Canlaon, Tagum City, Davao, Pagadian, Mati, Cotabato, wala tayo Cotabato na
1: din.
0: Zamboanga, XFM San Francisco, Agusan del Sur. Maayong pagpaminaw ninyo, ano yan na po naging yung Cebuana nga Chinita? Di lang guwapa. Haskap ang lamia. Apil na siya sa kong... Apil na sa gibayaran. Yes, mga nagatang sapo ako ron. Isa lang yung bilang tumong na makalingan sa akong tingog. Kaingon pa daw nila. Usahay ang akong tingog. Makahatag ug kabaskog. Apan mas usahay. Mangloya ka kung ikaw makadungog. Nagpaminaw sa init ka panahon. Ayaw mong kaguol. Kay mas painiton pa na to ang inyong hapon. Ano yan na po ng programa? Kundiin at tumadunggan ang kasaysayan. Masakit. Og kalami.
1: Ay.
0: Go, hapa! Papa! Hapon sa itong mga katropa din sa Mandawi, sa may liluan na, sa may, busay. Sa may busay, oy. Hello po sa inyo sa laing dapit din sa Sugbo. Bigla sa Sugbo, apan sa laing bahin pa yun yung maabtan ni ini atong pagsibya. Labi na sa itong mga katropang mga bulanon, maadyong hapon, kaninyong tanayan. Pwede na po ko niyo sa lain na pong adlaw, ha? Pero po kay Chismis sa ating X-Rated Stories. Ano na naman? Araw-araw nilang ako binibigyan ng problema na akala niyo wala akong problema dinadamdam sa buhay. Ang pili niyo kahit anong binibigyan niyo sa akin na problema, kaya kong solusyon na hindi niyo alam na pro-problema din po ako sa buhay. Alam ko naman na ako pa rin ang tatakbuhan nyo. Ako pa rin yung lalapitan nyo. Na kahit anong mangyari. May relasyon ba kayo ng asawa ko?
1: Ay!
0: Uy! Dito mga script. Isang himala!
1: Ay!
0: Actually, karoon ko nag-practice kasi akong acting skills, mga katropa. As you all know, sa mga pagkahibaw din, ha? Shout out to Lihok Films and Bisaya Flicks nga ongoing karon na pahigayon sa ilahang last shooting day sa ilang upcoming film. Actually, naadari ang makeup artist. Sabi ko si Purpose, pero ala lang, check lang. O, at tagay rin nyo ang ilahang upcoming movie. Titulo kay ang titulo kay ang yuta nga kabili. Okay, ang titulo kay Pickleball. Trending magud kay ang pickleball karon. Nang atong sabayan.
1: Chas.
0: Dei na ilaum pa nga mensahe ang gipadala nining ako ang gimugna nga pelikula ka tro. Una sa umaabot nga Father's Day sa uban sa pagsaulog sa inyong mga amahan. Sa mga hapit na maamahan o na, ni amahan o gahat. O nakalitan niya may mong amahan para ninyo ang amo ang gihimong pelikula.

Para sa loot, ano-ano mo na siya din, he. Mga katropa, ang dami ninyong kaugalingan kay magsugod na ang X-rated drama. Yan ako, lugo ayon. Ani, Ana? Wait lang.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait nila ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kero. Putlon ko ni anumat sa bayang taran.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Adam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
1: Dalit kaninyo sa X.

0: samahin pa may tasain. Why labot ang mga why but tasain. May hapon ka rin yung tanahin. Ayan na po ang inyong programa. Kung di na ito ang himay-himay yun. Li-li-on o buki-ki-on. Ang mga nagkariiyang sugilanon sa kinabuhi. Mga problema ang wak man kami labo sa sinugdanon apan kami ang usulbad. Ayaw! Kamu naman unta sa sinugdanan labi na sa hisgutan ng palami. Ayaw! Pero magpaproblema na mo, dagan mo din hinako. Ayos ha? May hapon sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X.
1: Exciting!
0: X-rated, dili exciting. Kining suwa tampo nga itong hatagan o pagtagad karon. Dili ugma, dili po sunod adlaw, kundi karon. Pinara may dagan sa istorya, kaya di mani makanta. Kining ato ang suwat magtatampo sa kalalaki nga tawag ko na to sa pangalang Riniel. Di Ben. Si Ben nga 20 anyos. Nagpuyo sa dapit sa Bukidnon. Kini ang sugilanon ngayong ipaambil sa itong programang X-rated. Kini sa iyang sitwasyon. Sitwasyon nga ihamang pinilian apan kita ang musulbad gihapon. Apan dili mag-uol. Kaya na si DJ RC swildado na nga musulbad. Dito na ako daghanon ang istorya, DJ. Ato na lang siguro sugdan kining akong sugilanon nga ako ang giuluhan og maldisyon.
2: Hey, Ben. Kanla ba si Almira ba? Nanungwa pa man na siya maminyo? No?
3: Mabitaw? Usam na siya. Magtigaw ang daga.
2: Oh. Maingoy ka siguro, ana.
3: Ah, sayang kung magtigaw ang daga siya. Arang-arang ba yan ang iyang naungsa?
2: Maulagi. Pila na ka na yung edad, no?
3: Sa akong nahibawaan mo rag 30 na masiguro na siya.
2: Ah, sayang. Ano nga mong ka na si maminyo nga di mo na siya bati o naong?
3: Ah, siya rin nakahibawa na bay. Nga nung hangtod ka ron, wapag siya magminyo. Oh, hala. Si Almira, siya ka na namitana. Nagdaster na siya. Nipis ba kayo? Eh, hala. Naunsam ko. Nga naman yung akong gibati. Wasam kakita na ko nga. Nagtanaw ko niya. Ano ko nagkita na niya eh. Nangwa pa magkita sa maminyo.
2: Uy, bay. Bini, doon lang ko'y nabantayan ni mo na.
3: Oo, sa man? Ha?
2: Ramag. Pilit kay kang tinanawa ni Almira ba?
3: Sa?
2: Adios! Kaya, murag doon ay nagpaloyo aning imong gipakita na.
3: Taka mo lang ka, uy.
2: Nangko na lang good, doon sabi ka.
3: Sumaya ko ang kuno, uy.
2: Bantay kita nang imong gipakita ron ha. Bantay lagi ka, bantay ka. Uy,
3: kung nun sa manang naas yung muna huna, huwag tanga na. Tungod kay dili yun na tinuod.
2: Bayan mo, katawa naman ko nimo.
3: Basta, ikaw taging daw tang kaulugan ang imong nakita.

0: sa ng tiyo. Ako na niihaturong di pato ni mama ang kwarta.
1: Tabang! Oh. Tabang! Hala?
2: Tingugro ni Almira?
1: Tabang!
2: Ako nga tuon.
1: Tabang!
2: Dali lang. Gunit na ko. Dali. Dali. Anong bitkat-kat mo sa kaspunuan sa bayabas nang? Tawa na bali noong sanga nga. Imugi kapiutan na huka. Isa mo biya ka gamay, oh? E pahuwa ka kangapiang?
1: Uwa siguro ni, pero murag nabunog lang.
2: Oha? Hay man ang imong tambal kay atong tambalan ni imong samad.
1: Ayan na lang, Benny.
2: Ayun lang, uy. Kadyad, hay man tambal ni mo. Natambalan ang imong samad.
1: Salamat, ha?
2: Uy, isa pa yan ang.
1: Ikaw pa. Nagtagad pa manggid ka og tambal, uy. Kasok kang gigil sa imong mama nga, gisugo ka. Pero niya, nasangit ka na ako.
2: Okay ra na, uy. Ako rin may baw ni mama.
1: Bantay, ha?
2: Ako rin may baw. Wala gay kaso.
3: Anam namin nga nakasuod ni Almira DJ. Sahay, muadto ko sa ila o mag-istorya-istorya. Basta lakton. Nagkasuod, basta lakton na to pagka-istorya na kasuod mi o kanunay na lang ko muadto sa ila. Ilimali ka yan, DJ RC ngay nani, tungod kay... Tungod kay dali na po kay sudon si Almira. Mao kini ang nahitabo.

0: Ay, Benny, ikaw man gudi ay. Unsay tuyo na to?
1: Ani lang ko sa inyo, istorya-istorya.
0: Kana lang di ay. Wanay kaso ay. Sige, dali, sud.
1: Musugi ko.
0: Sige, arita dali. Dagan, ikay kag istorya, no? Makalingaw kay ka.
1: Mo ba?
0: Karon, unsa naman sa imong isulti?
1: Nang Almira, kanang, nganong wa umanday ka magminyo?
0: Ha?
1: Ang kaubala ni mo din sa imong bay, imong mga pagmangkod, niya, wa na kay mama o papa. Nganong wa ka magminyo? Parang pa sa'yo, doon lang kay kauban din eh.
0: Kuan, kanang, taas na kayo ang sugilanon kung sultihan pati ka.
1: Ang Almira.

0: Oi, ya usah naman ka. Pila naman ka nilang ka nakabantay ko nilang nga. Pura kuha makasay mong kagalingon. Ay, lebe-bebe yun sa pinatabo ni mo. Saman, may problema ka?
1: Ah, wani kaso. Eh lang kung dagdag.

0: kami gawas gid ang kamatuoran, bay. Nga mahal ni mo sinang Almira.
1: Mahal ko siya, bay. Mahal ko siya. Huwag akong ipaglaban ang akong gugma niya.
0: Oh, bisa gidispatsa na kaniya?
1: Ang bahala na. Basta kay ipaglaban ko ang akong gugma niya.

0: ang ka na ba? Nahigugma ka sa maguang panimo og edad?
1: Ma, pasaylo ako, pero mahal lang gyud ako si Elmira.
0: Putla ka ng gugma, ha, Benny?
2: Dili mo bagay sa usap-usap, Ben.
1: Pa, pasagdi ko ninyo.
2: Kasi pasagdahan, ha?
1: Basta pa, ma, mahal ko siya. Mahal ko si Elmira.

0: nanay mong gugmati rin ako, Benny.
1: Mihila ka. Nagpasabot ka nga may pagbati. Usap na ko.
0: Huwa kay pagbati, nanay mo.
1: Doon na kay pagbati. Di ka mag-iningon na kung huwa kay pagbati.
0: Benny.
1: Tutuki ko. Mahal ko ni mo, di ba? Mahal ko ni mo. Tingnang mahal ko ni mo.
0: Biyahin ako. Biyahin ako, Benny.

0: ko si Almira. Bangi ko. Ngayon na siya makiksultin ako.
1: Ben, dahibaw ka yun nga dakog supak ang imong inahan o gamahan. Kanon di man imo sundo ng imong mga ginikanan, ha?
0: Tiya.
1: Putla ka ng pagbatia, Ben. Tungod kay wa na'y padulngan pa.
0: Tiya.

0: mayaman ka. Di ka maging makasabot, ha? Pauli sa inyo.
1: Di ko mabiya din ni hangtod nga ingnon ko ni mo, nga mahal mo sabog ko.
0: Benny.
1: Mahal ko kayo ikaw, Almira. Mahal ko kayo ikaw.
0: Benny! Ayaw! Ayaw! Ayaw, Benny! Ayaw! Ayaw!
1: Mahal ko.

0: sur XFM.
1: Hoy, Mrs. Pakuratir ko ng imuhang bana, Mrs. Nga, kanang imong kamaguhuran nga anak. Dili na iya, ha?
2: XFM!

0: sa XFM.
1: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga na kay anak sa gawas.

0: Ang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan, malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama naman ay pulingkod Sir Michelle Hinas. Dito sa ating pong programa, syempre, atin sa atin ito ng Yes Salt Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto po natin. At ito po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Siyempre sa programa po natin, mga kasampanin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw partner at magandang araw ho sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas ha, na nakatutok sa daily program natin na tatalakay sa health and wellness, lalo na yung naturopathy, ano, katuwang natin ang mga produkto ng Yes to Health na totoo namang marami po talaga ang natutulungan sa ating po mga kababayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan ngayon ha, habang kayo po ay nakikinig, at siyempre mag-take note po kayo para meron po tayong matutunan sa araw pong ito.
0: Na sa mga kababayan natin, pwede kayong makihilo-bilo dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagkapadala niyo pong mga mensahe, mga questions, inquiries po niyo about your health. Teksyon lang po yan sa ating numero, atin pong text line 0969-609-6545. Bisitahan niyo rin po ang atin pong Facebook page. Pwede niyo pong ipalo and like ninyo mga kaibigan. Ang atin pong mga Facebook page, i-search lang po Yes to Health Inc. At yung isa po nating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para updated po kayo lagi mga kaibigan sa atin pong mga announcements, mga pa-promos po natin sa atin pong mga produkto mga kaibigan. At makikita nyo po dyan, ano, sa atin pong Facebook page, may mga kababayan po natin na nagpapasalamat, nagpapatotoo sa bisa na nakamtan sa pag-inom ng atin pong mga produkto at gano'n rin sa pagbisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kaya inaanyahan din po namin kayo na puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa lugar po ninyo mga kaibigan para makapag-check up po kayo ng libre, ma-assess holistically ang inyo pong mga karamdaman at mabigyan ng lunas yung matagal nyo na pong iniinda na mga sakit mga kaibigan. Yes to Health Clinic, puntahan nyo po mga kaibigan, open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin, nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bacteria. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suging butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sunzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sunzone Vitamin C, mabibili sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang bago.
5: Pag may sakit ka, kain mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
4: Mas pinalakas, mas

0: dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Secret of Health, Health Info.
2: Okay, balik po tayo mga kaibigan. Health Info naman tayo. Ikaw ba ay nakakaranas ng hirap sa paghinga na may kasabay na ubo at lagnat? O pwedeng ikaw lagi na lang nanghihina? Marahil ay sintomas na po yan ng pneumonia. Ang pneumonia po ay isang malubhang sakit sa ating baga na maaaring makaapekto sa kanino man. Ito po ay pwedeng banayad o simple. Pwede rin itong maging malubha na pwede maging sanhi ng kamatayan, lalo na po sa mga pasyenteng matatanda, sanggol o yung mga taong immunocompromised. Ibig sabihin, mahina ang kanyang immune system. Ang sakit po na ito ay isang uri ng infeksyon na nagdudulot ng pamamaga sa loob po na ating pong air sacs at mga alveoli sa baga dahil sa ito po ay napupuno ng nana o tubig. At yung mga alveoli na yon o ang air sacs natin sa halip na malagyan ng oxygen o hangin ay napupuno ng tubig kaya nagiging dahilan ng hirap sa paghinga. Ano ang mga sanhi ng pulmonya o pneumonia? Unang-una sa lahat, yung tinatawag na pulmonya dahilan sa ating pong community acquired. Ibig sabihin, nandun ka sa isang lugar na karaniwan ay may mga taong nagkakaroon ng pulmonary problem at ito ay nakahawa po sa iyo. O, gaya nung panahon ng pandemic na laganap talaga ang mayroong mga infeksyon sa kanilang baga. Pwede rin kung ikaw ay nakakonfine sa isang ospital, doon mo ito nakuha. Ito po yung tinatawag na hospital induced o pneumonia na nasagap po sa ospital. Kasi alam naman natin na sa ospital ay may mga nakakonfine din na mayroong mga pwedeng nakakahawang sakit na ito ay pwedeng resistant sa antibiotic. Kaya pag ito'y nalanghap mo, pwede itong pagmulan ng isang uri ng infeksyon. Pwede rin na pumupunta ka sa isang pasilidad pangkalusugan, katulad ng mga dialysis center o mga clinics na nagpapacheck up ka at ito po, kagaya ng mga ospital, pwede rin nakalanghap ka o nakasagap ka ng anumang uri ng mikrobyo gaya ng bacteria at virus na nagiging dahilan ng pagkakaroon ng pneumonia. Pwede rin naman na nakalanghap ka no, ng mga mikrobyo na pwedeng nakadamage sa inyong baga at kalaunan ay pinagmumulan ng ganitong uri ng kalagayan. Pwede rin kapag nagkakaroon ka ng matagal na ubo at meron kang matagal na pagkakasakit na nakaratay ka lang, hindi ka makapag-exercise, bedridden ka, pwedeng ikaw ay magkaroon ng secondary infection gaya po ng pneumonia. Okay, so ano mga symptoms? So pwede nating makita. Meron dalawang klase ng pneumonia, isang bacterial at isang viral pneumonia. Pero halos nagkakapareho din ang kanilang symptoms. Okay? So pwedeng kapag umuubo ka, may nilalabas kang medyo berde o dilaw o minsan may halong dugo pa na plema, no? At yung lagnat mo sobrang taas na pwedeng para ka nagdidelirio na sa sobrang init ng iyong temperatura, lalo na po ito doon sa mga medyo maiidad na, no? Na hindi na nila kaya ang sobrang taas na temperatura ng lagnat. Yung iba naman ay nakakaramdam na parang init na init at sobrang pagpapawis. Yung iba ay walang ganang kumain. O pagkawalan din ng lakas o madali silang hapuin o mapagod kahit naman walang masyadong ginagawang mabigat. Pwede rin ang iyong paghinga ay mabilis pero shallow breathing na tinatawag o mababaw na paghinga. Yung iba nagkakaroon ng palpitation, mabilis yung tibok ng puso. Yung iba parang laging hinuhugot ang hininga sa malalim na parang kapos na kapos. Yung iba naman nakakaranas sila ng panghihina na may halong panginginig at yung iba ay merong matinding ubo. Pero tandaan natin na ang pneumonia, minsan kahit wala kang ubo, ay pwede kang magkaroon ng ganito. Okay, viral pneumonia naman ay kadalasan gaya din nung sa bacterial pneumonia. Dito naman ay merong mga additional symptom gaya ng sobrang pananakit ng ulo at mas malalang paghingal o pagkahapo. Yung iba ay nakakaranas ng pananakit ng kalamnan na parang tinatrangkaso at sobrang paglala ng inyong mga ubo. Yan po ha, ang pneumonia, isang nakamamatay na kondisyon na kinakailangan po ay dalhin sa ospital. Hindi po pwede ang self-medication dahil kadalasan ang mga may pneumonia ay kailangan ng intensive na pag-aalaga ng isang dalubhasang doktor. Yan po ang ating pinag-usapan ang tungkol sa pneumonia.
3: The secret of health.
4: Ayan na mga kaibigan, ano? At kahit sino doc pwede makaranas po ng pneumonia, walang pinipili ano na tao mga kaibigan. Pero sa mga kababayan po natin na umiedad ng 65 years old pataas, sila po ang mas prone sa pagkakaroon ng itong uri ng sakit. Ganon din sa mga bata na umiedad ng 2 taon pababa.
2: Kaya nga nung panahon ng pandemic, di ba kapag tinamaan ka ng COVID, any kind of variant, kadalasan ay kinamamatay ng mga elderly patient, yung mga matatanda, eh dahilan sa secondary infection ng pneumonia.
4: Kaya maalala ko nun, Dok, hindi pinapalabas yung mga senior citizen.
2: Kasi nga, highly vulnerable sila.
4: Oh. Ayun. Kaya sa mga kabayan po natin, ha, na maaaring makaranas, ano, or mataas ang tsansa na makaranas ng pneumonia, ay nagbabase din po sa edad natin. Hindi lang po yun, mga kaibigan. Kahit na nasa hustong gulang kayo, yung 10 years old pataas or 40 years old pababa, eh pwede ka pa rin makaranas ng pneumonia kung ang iyong immune system is compromised. Yung nga, yung masyadong mahina ang atin pong immune system, mga kaibigan. Mm-hmm. Yung mga gawa natin, eh nakapagpahina ng immune system natin, or wala man lang tayong iniinom, Dok, na kahit anong mga suplemento, kahit vitamin C man lang, eh wala kang iniinom.
2: Saka yung mga simpleng ubo, partner, yung mga hindi nyo pinapansin na mga ubo, nakadalasan lumalala ito.
4: Ako,
2: pwede kayong magkaroon talaga ng another infection, itong pneumonia. Kaya nga yung mga pasyente nyo na paralyzed, na stroke, mga bedridden, kailangan bantayan nyo sila kasi yung mga yan ay masyadong prone sa development ng pneumonia. Kasi sila yung mga taong nakahiga lang, walang exercise, yung baga nila hindi masyadong nag-workout na gaya ng mga active na nakakapag-exercise. Kaya kadalasan tinatamaan talaga sila ng ganitong uri ng kondisyon. Kaya kailangan talaga mas palakasin nyo yung kanilang depensa para magastos ito, partner, pag nagka-pneumonia ka. Hindi ka pwedeng hindi i-confine. And you will undergo yung tinatawag na intensive medication like antibiotic treatment kasi yun lang talaga yung tanging gamot na pwedeng gamitin mo kung ikaw ay tinamaan na talaga ng pneumonia.
4: Ngayon. Kabilang pa po, mga kaibigan, sa mga tao na mataas ang tsansa na magkaroon ng pneumonia, eh itong mga tao, Dok, na chain smokers, kung tawagin.
2: Iyon. Kasi ano sila, may tinatawag na kondisyon na very prone. Kasi yung lungs nila mas mahina.
4: Mm-hmm.
2: Yung mga lining ng baga nila, punong-puno na ng mga nikotina, ng mga chemicals, na minsan eh nakakasira na sa normal na depensa ng ating immune system. Kaya mas madali talaga silang tamaan ng ganitong uri ng pneumonia.
4: Mm-hmm. Ang tanong, Dok, eh okay lang daw ba mag ano na lang e-cigarette kaysa yung sa gumamit ng sigarilyo?
2: Kung ako tatanungin nyo, pareho lang yan.
4: Parehas lang.
2: Oo, ang pagkakaiba lang yan, syempre, yung e-cigarette, eh, hindi sinusunog.
4: Mm-hmm.
2: Walang apoy. Pas mabango yung usok.
4: Oo.
2: Pero lately sa mga pag-aaral, may mga lumalabas na rin na mga pag-aaral na medyo hindi natin masasabing completely safe.
4: Mm-hmm.
2: Okay, may mga ano pa rin, other health concern na sinasabi sila. Pero mas maganda iwasan na lang talaga natin. Una, hindi ka pa magagastusan, 'di ba? At saka lalo na kung hindi niyo naman kailangan, iba naman kasi ginagamit 'yan para lang i-substitute yung smoking habit nila before. Pero dun sa mga taong determined talaga na una mawala na yung hazard sa health nila tapos walang additional expenses kasi mahal din yun eh. Eh kailangan talaga pag-aralan pong ihinto.
4: Ayun, okay. Much better, mga kaibigan. Makakatipid-tipid pa kayo. Maiiwasan pa yung mga ibang karamdaman na maaaring maidulot nito, ano? So ayan sa mga kabayan natin na prone ha sa pagkakaroon ng itong karamdaman, eh mas mainam po, mga kaibigan, na maiwasan niyo na po kaagad, ano? Or ma-prevent niyo na kaagad yung pagtama nito sa inyo. Kasi ito naman daw is preventable din naman ito, mga kaibigan. No? Bagaman contagious siya, pero merong mga hakbang na pwede kang gagawin para kahit papaano eh ma-prevent mo itong pagkakaroon ng ganitong uri ng sakit, Dok. Ano? So sa mga kabayan natin, ha, gawin natin kung ano po yung mga kaya natin gawin. Abot ng ating po mga kamay na gawin, eh mas maganda po ano kesa sa hayaan lang natin, baliwalain po natin, mga kaibigan, at lalo tigit, eh wala man lang tayong iinumin, ano, ng mga pampalakas ng resistensya ng ating pong pangangatawan, eh mahirap na, ano, na sabi nga, magsisi sa bandang huli, ha? Kaya mas maganda, as soon as possible, palakasin ang ating pong pangangatawan, palakasin ang ating pong immune system, lalo na ngayong panahon na taglamig. Eh, mas prone ang kumbaga mas mabilis makapagparami yung ganito pong mga virus and bacteria, mga kaibigan. So dapat mas doble ingat yung hakbang na atin pong mga gagawin, mga kaibigan, ha. Sa mga kababayan, na gusto pong mapalakas ang kanilang pangangatawan, huwag kalimutan uminom ng Ultimate Trio ng Yes to Health, mga kaibigan. Ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C at ang ating pong Premium D3. Yan pong lahat, mga kaibigan, ay mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santong Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santong Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santong Plus Gold. Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan. Santong Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santong Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang bago.
5: Ako si Carla, hirap akong humigad. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat, Vision X Plus. Ako si Mikaela Dabigdi.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Balik po tayo, mga kaibigan, sa ating programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kumbayan po natin na gusto po makabisita, pumunta sa ating po mga Yes to Health Clinic, eh maganda po, mga kaibigan, bisitahan niyo po ang Yes to Health Clinic natin. Ano, yung mga Yes to Health Clinic po natin, open po yan araw-araw except Saturday. Close po tayo every Saturday, mga kaibigan, mula Linggo hanggang Biyernes. Bukas po tayo alas 9 ng umaga hanggang alas 5. Minsan, Dok, hanggang alas 6. Pagka meron talaga pasyente na ano na dapat i-check up, lalo na yung mga galing sa medyo malayo-layong lugar, ano. So ang ating pong Yes to Health Clinic, mga kaibigan, ay nag-o-offer po yan ng free check up, free consultation, at bibigyan po kayo ng mga complete dietary guidelines. Ito mahalaga, Dok, ano, pag pupunta sila sa clinic natin. Mm-hmm. Yung iba nag-aalangan kasi yung iba nag-iisip, Dok, wala akong pampa-check up, wala akong pera. Dapat hindi po alalahanin yun, mga kaibigan, kasi yung pagpunta niyo lang sa clinic natin, pag check lang ng inyong pamakaramdaman, eh wala naman kayong babayaran, mga kaibigan. Ang mahalaga doon, malaman po ninyo kung ano po yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa inyong pong pangangatawan. At higit, eh maisabi po sa inyo ng ating pong mga alternative consultant kung ano yung mga hakbang na dapat niyo pong gagawin. Kasi yung pag-iwas lang mismo, Dok, ano, doon sa mga pagkain or mga gawain na yun primarily yung nakakapagdulot ng inyong karamdaman, eh napakalaking bagay na po yun, mga kaibigan, para sa pag-control ng inyong pong mga sakit.
2: Oo, kasi yung karamihan naman sa pumupunta sa atin, may mga diagnosis na sila. Ang ina-assess natin doon, ano yung pinaka-importanting unahin, especially pag ang concern yung nutritional. Kasi karamihan po sa mga tao talaga, marami silang kulang na sustansya na nagkakaroon ng konsekwense sa kanilang health. Ang kagandaan ngayon, meron tayong ginagamit na mga machines. Ano? We have 2 kinds of machine na pwede, alin man doon, pwede nyong gamitin, ARDK at saka yung ating Infinitus or Quantum, na pwedeng gamitin ng kahit na sinong tao, healthy man o hindi healthy, just to check ano yung mga nutritional imbalances sa ating katawan. At ang kagandaan nito, daily ang consultation. Mm-hmm. Okay? So ako at si Dr. June Alguizar ay kami po ay daily ang aming consultation. Kaya pwede po kayong pumasyal araw-araw except Friday. So mula Sunday hanggang Thursday, everyday po ay may consultation po tayo.
4: Okay, ayan ha. So puntahan niyo po, mga kaibigan, ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar para ma-assess holistically ang inyong pong mga karamdaman, mga kababayan. Okay, bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa mga kababayan po natin na natulungan at napasaya sa pagbisita sa ating pong Yes to Health Clinic, ganda rin sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
7: Pangalan ko si Expedito Dagalindi sa Upper Nawasa, Purok 5, Commonwealth Society. Sa una, hindi ko pa masyadong alam yung Santong Gold yan, sa Coffee Mix. Pero na dinig ko sa radio last meeting, sinubukan ko mag-try ng santong bowl kung maganda ba. Sinulog-sulog ko yan sa isang araw, tatlong bisis, isang apat, medyo nabawasan din ang hirap ko sa paghinga, medyo maluwag. Tapos sa umaga, minum akong santol coffee mix. Pinagpapares ko yan. Medyo lumalakas ang katawan ko pag nakakainom ako. Ang nararamdaman ko, masakit ang katawan ko. Tapos hindi yung maintindihan, parang hirap ako minga. Ito ang malamang sa isip ko, parang ang paghinga mo, parang may sumasabit o ano. Kaya nung try ako yan, isang tunggol, medyo nakainga ako ng medyo wise ng konti. Ay, nag-upisa ako ng try yan ako, nakarantang pa. Kaya sa coffee mix, nakadagdag sa lakas ng katawan. Kasi pinaparis ko yung isang tunggol sa coffee mix. Kung sino naman sa kanila sa umaga. Bago mag-isa ako sa umaga, yan ang ininom ko. Bago pumunta sa trabaho. Hindi ko alam, bukol sa laman eh. Misa pag pinipisil ko, masalit. Ngayon, lumitsi ng konti. Dati medyo mahaba siya na bukol. Sabi ko, baka ito, baka mahirap magkasis ito. Kasi naliginig ko sa radio, sa gesto eh. Nagtry ako, sinubukan ko nga lumilakad ng isang tubol. Ah, ngayon, maliit na. Lumit na siya, parang yung lambot. Maganda nag-improve ng benepisyon niya sa Santong Gold kasi nakatulong sa ginawa sa akin sa Santong Copinex. Huwag kayong mag-atabili. Mag-try kayo ng Santong Gold para masubukan niyo. Nakakatulong talaga sa tao yung karamdaman niya. Expedito, Dagalinde, Aper Nuasa, Tulok Sinko,
3: The Secret of Health.
4: Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Sir Expedito, isa sa mga kababayan po natin na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Merong bukol doc sa Tagiliran, ano?
2: Oo, talagang kung mapanood mo yung video niya, kasi kinuna natin ang video, ano? Yung bukol niya ay talagang lumiit. O, at kaya nga tuwang-tuwa siya. Alam mo, hindi naman kalakihan ang sahod ni tatay. Ano? Pero sinisikap niya kasi sabi nga niya, Dok, alam ko naman pag ako na-confine at nagkasakit, baka wala akong pagkunan.
4: Yan nga.
2: So okay na to na pakunti-kunti, may benepisyo namang hatid. Kaya tatay, kung nakikinig ka, salamat sa pagbibigay niyo ng inspirasyon sa ating mga kababayan.
4: Kaya ako rin po dyan mga kaibigan, kung kayo po ay nakakaranas ng kaparehas na problema kay Sir Expedito Gagalinde, ay uminom na kagad mga kaibigan. No? Huwag nang mag-atubili, sabi nga niya. No? Huwag nang mag-atubili na uminom ng Santo Plus Gold at ng iba pa natin produkto mga kaibigan na makakatulong para sa pagpapaliit, pagtulong ng mga bukol sa inyo pong pangangatawan. Yung Santo Plus Gold natin mga kaibigan, ay meron po yun siya mga medicinal properties na nakakatulong talaga, no? Para paliitin yung mga bukol, yung iba't ibang klase ng bukol sa atin pong pangangatawan mga kaibigan, no? So, sa mga kabayan po natin dyan, na ito yung kanila pong iniinday na karamdaman sa ngayon. Nako, pagpapa-operahan po natin mga kaibigan. Lalo ng iba dok, na wala namang sapat na budget. Okay lang yung medyo ano, maluwag-luwag yung bulsa na kakayanin yung operation, ano? How about yung iba na hindi kaya? Ano yung gastusan sa ganun pong problema mga kaibigan, no? So ito po ng ating mga produkto kahit papaano nakakatulong sa kanila pong mga problema, at isa na nga po yan si tatay, ano, na patotoo na nawala yung bukol niya sa Tagiliran dok, ano? Kung makikita niyo, mapapanood niyo yung video, masasaksihan niyo mga kaibigan, ha? Kaya sa mga kabayan natin dyan na mayroong ganitong uri ng karamdaman, nako, uminom na kagad mga kaibigan ng ating pong Ultimate Trio, ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan po may bibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Ganun rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic nationwide.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathy Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel,
8: Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
9: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: The secret of health.
4: Ayan po mga kaibigan, ito po mga Yes to Health Clinic. Puntahan po yan mga kaibigan, bisitahan para mabigyan ng kalunasan na inyo pong mga karamdaman na matagal nyo nang iniinda at matagal nyo na pong tinitiis-tiis mga kaibigan. At dyan, mayibili nyo rin ang ating pong mga produkto, especially ang ating pong premium D3 mga kaibigan, na ito po ay very beneficial para sa mga kababayan natin na mayroon pong pneumonia. Okay, kung yan man ay dulot ng bacteria o virus mga kaibigan, ang premium D3 ay napakaganda bilang antiviral at meron din siyang antibacterial effects sa ating pong pangatuman. Dahil ito po yung tagline ng monolaurin. Isang klase po yan siya mga kaibigan ng chemical derived from lauric acid and glycerin. Ano? Na pwede po natin makuha yung karamihan yan sa ating pong premium D3 mga kaibigan. Ano? At ayon nga sa pag-aaral. Ano? At ito ay based din sa experience doc. Ano? Noong mga nakaraan na mga experiences natin. Ano? Especially nung pananalasa ng COVID mga kaibigan. Karamihan ng mga kababayan natin na laging nag-iinom o nag-titake mga kaibigan ng mga produkto na meron pong VCO. Sila yung hindi masyadong tinatamaan ng mga simptomas ng COVID mga kaibigan. At kung meron mang COVID na tumama sa kanila, hindi ganun kalala yung symptoms na ano, yung halos hindi makahinga, yung iba dok eh talagang nakaratay na lang. Mm-hmm. Ano? Pero yung mga tao, mga kababayan na nakakainom ng mga produkto may VCO, hindi sila ganun ka ano, kalala yung tama po nila mga kaibigan, no? Yun po ay dahil sa ang VCO mga kaibigan ay yun nga, meron po siyang mapagkukunan na monolaurin mga kaibigan. Na yan din po ano, ay pwede natin makuha sa atin pong premium D3 mga kaibigan. Lalo na sabayan niyo pa ng Santum Plus Gold na meron po yan siyang garlic. Ano natin, garlic isa sa napakabisa yan doon ano, na antiviral and antibacterial din ano. Pwede nga gamitin na ano eh, sanitizer yung nabanggit nyo nakaraan doon ano.
2: Noong unang panahon talagang before the discovery ng mga modern antibiotic, yan talagang ginagamit. Tawag nga dyan Russian penicillin. Kasi nga noong panahon na magkaroon ng epidemic sa kanila, yan ang ginamit nila as one of the best natural source ng antiviral at antibacterial. So ito eh maganda talaga dahil meron siya mga sangkap na kilala na nakatutulong lalo na prevention ng mga common infection.
4: Ayan ha. Kaya sa mga kababayan po natin, kung gusto po natin makaiwas sa mga viral and bacterial infection sa atin pong pangatawan, kabilang na dyan yung pneumonia, eh ugaliin po natin araw-araw uminom ng atin pong Ultimate Trio. Yan po yung complete package sa pagpapalakas ng atin pong pangangatawan mga kaibigan. Nako Dok, walang po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka Dok na minsan sa atin po mga kababayan.
2: Ayan. Kung tayo po ay may karamdaman, huwag nating tiisin. Yan. Dahil marami namang solusyon galing po sa natural sangkap, lalo na kung alam po natin kung paano gagamitin itong mga halamang gamot, pagkain at nutrisyon. So kami po ay abangan muli dahil dito kami magbibigay ng mga tips kung paano tayo magiging healthy in a preventive way sa tulong po ng mga natural na mga pagkain at nutrisyon at ng mga produkto ng Yes to Health. Ako po si Doc Algie Bakla. Hanggang sa muli, God bless everybody.
4: Maraming salamat, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga kababayan puwetan, lalo na yung mga avid listeners ng atin pong mga himpilan, XFM Nationwide. Magandang pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga produkto. Hanggang sa muli, magkarinigan po tayo dito sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan. Ito po yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang magpapaalam mga aking pundalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
10: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
11: X FM.

0: Mister!
1: Oy, Kapitan Lodi!
0: Mister kanang, nakadaog man kuno kag usa ka sakong bugas.
1: Lagi, kadaog lagi unta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mapudaan. Exciting?
2: Exciting!
3: Santo Blas Gold!
4: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Blas Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga doon sa inyong mga lugar.
5: Santa Plus Coffee Mix, you sir. Atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health! Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next! Daghan ang natabangan!
7: 5 nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala rabagyod ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto, paspas kong tumara sa Vision X Plus Capsule. Grabe gyud ay ka-epektibo sa Vision X Plus Capsule, sir. Mora tao na kaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next! Sulay ang ka-epektibo! Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydan lang ang virus ba. Kung kabigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Unsa mo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbati. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabii nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
11: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Sister Pain.
13: Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kung gout, ka-take ko dayon yun. O Sista Pain. Ay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Kahirajin kayo ang Sista Pain.
14: Sista Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sista Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
15: Santong Gold Coffee Mix.
16: O di ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santong Gold Coffee Mix. Huli ana jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Sinahan sa kuani nga kape kay aduna kinigrota tayon o collagen nga kapahami sa atong pamanit. Usa kamo sulay na mo aning Santong Gold Coffee.

0: Kung gwapo gani magpatato, unsay tawag?
1: Cool!
0: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
1: Adik! Exciting! Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sakel, Mamawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
0: Ngano man?
5: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
0: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
0: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
12: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan o gulikon pa jud kini.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Sister Pain.
13: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dili na ta sa Cess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muinom o kaduha or katulog.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ibilis sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digno City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambay.

0: Mino Ka sa XFM.
1: Marig, alin pagod, Marig? Pagkurati na gunay imong bana? Ina nga, nanam yung anak sa inyong driver?
2: Mga katupa, excited!

0: Ito sa tabas o dinhi. Ka, sa mga nga nga hinugtok ang ganiha.
1: Konsensya kayo kung mutanaw sa babae ba nga nagtindog o niya ako naglingkod.
0: Kunya, sabay mong ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Anxiety!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 years. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, pero may mabilar kay ang gabi man ang duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya, akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Ang mga naigipamati ng sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Nya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi nitong tulog. Jubertene, sir, taga matan-aw.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sagayon na ako na, miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanami gin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Paige.
16: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sista Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
8: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige.
17: If symptoms persist, call your doctor.
8: Bili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya matapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
19: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
4: Santon Gold Coffee Mix.

0: Archie? Kumusta bang klase?
1: Okay kayo.
0: Very good.
2: Kabalo ka, Kap. Ako ra'y naka-answer sa question ni teacher.
0: Liwat yung ganako ba? Unsa day question sa imong teacher?
2: Akuan, Kap, nanguta na siya kung kinsay wa kasabot.
3: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisiwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Ilimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat siwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
1: Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansong Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan, kuhaon, okay? Yaro. Unya, tigdala sa kanong tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, man ako hinom.
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week ganisod o tindog kay gaminod akong tiil. Kila og likod sobrang kasakira. Pag tumar na ako Sister Pain, grabe, itigdi mo kayo ang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.

0: Se on se The Bus.
1: Dinhi.
0: Sama nga nga hinugtok nga diha.
2: Konsensya kayo ko mutanaw sa babae ba nga nagtindog unya ako naglingkod.
0: Unya, sabay mong ibuhat?
2: Naluoy man ko. Pero wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
3: Mga katrupa, exciting!
4: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
6: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
5: Zaton Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, primigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta mo bigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kay namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Nung ba? Gimingaw ba yung kundi mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Kina?
11: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Osaka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Santan Gold Coffee Mix.
5: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning akapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko dili ko. Matiun o kapoy o nihamis po akong pamanit ani. Layo ro kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya, glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santan Gold Coffee.

0: sur XFM.
1: Oi pare, naon sa gong ka? Kung bago pa mo sa imong uyab, ayaw pa mugos. Bisag asa rabi na maabot imong kamot pare. Ya, masuko pa dyan kang mabaliban. Exciting?

0: lagi kan makan Japan.
1: Oh. Duwe ko sa Japan. Pagangkog na uyab nga Haponisa. Guwapo gugo sa unang panahon.
0: Sige, unsa tawag sa kanon sa Japan?
1: Kukara.
0: Ah, kanang lubi.
1: Kagura.
0: Kanang cute.
1: Oh, akura.

0: hana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Katul kaayo to, dinong akong Santon Plus lang. Maote akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit yun mo Santon Plus kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako yun kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Kuday sinil kanyero, nagasityo pagakpak, barangay bungabong, kantukan, labaw di oro. Sa akong mag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kaping mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Sansong Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Sansong Plus Herbal Oil. Sansong Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Sansong Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
1: Sansong Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sansong Vitamin C, Sister Pain.
5: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa samtang dili pa kaayo mo sakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pay. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
6: Sansong Gold Coffee Mix.
7: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tamban pa.

0: sa XFM.
1: Uy, Mati, kanang uban ba? Wala pa ka niyong kagikan? Nangayo nagpasalubong. Excited?

0: Cum Mamino Ka sa XFM.
1: Mar, aliba, pakuratira ko lang ibong mga barkada nga. Nakauyab na kabisag dili ka guapo.
2: XFM.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina ha?
3: Oo, abaklan ka ka. Pero dalilagid bala, diin tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Paid. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
2: Sister Paid. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paid. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Suntone Gold Coffee Mix.
3: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever puno siya nga kape. Sa una nga wala pa ko kasulay. Akong pamanit itong og dry kaayo. Pero sukad tong gi-recommend ni sa akong mga amiga ning Suntone Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin

0: acum Mamino Ka sa XFM.
1: Grabe po ni Mama Dioy. Bawa pa galing pagsakay. Maningil, mandayot. Exciting.
2: Exciting.

0: så sätter bass och dynhi. Ka, sama nga nga hinuktok mga diha.
1: Konsensya ka ayoko mo tanaw sa babae ba nga nagtindog o niya ako naglingkod?
0: Kunya, sabay magibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katupa, exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una? Oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kayo nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil.
12: Talagang maaasahan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
13: Santone Vitamin C.
14: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
13: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Sister Pain, ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit, pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
16: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
4: Santong Gold Coffee Mix.
17: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nakapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Matiun og kapoy og nihamis pod akong pamanit ani. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadya ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santong Gold Coffee.

0: ça, XFM.
1: Sauna, bougie, yup. So, kan ka namin na kung XFM? Kwartahan ako!
2: Wow!
1: Naapagigoy, yeah. Uyab! Listen po, dog mamayot ko. Ayo, suman mo niya, masuman mo niya. 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman o. Oh, oh, oh, oh. Grabe kayo, napilato-lato libre o. Oh. 150 lang, 150.
3: Mga katupa, exciting!

0: was brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sauna! Sugarol kayo ko! Oh! So kad gilawin ako sa X, di na ko sugarol. Ah! Alangan nga! Kurot naman akong kwarta. Ah, kada ko bungot ito'y exciting.

0: edad, no? Nag-anak pa yun ta.
1: Alangan, super engine ko ni.
0: Uba? Ipa-check up na, ha?
1: Ha? Galo man?
0: Smoke belching kaayo. Ito mong kaayong bata.
1: Mauba.
2: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang itrabahoan.
3: Oh, sige ma.
2: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kaayo tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
4: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Na Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
5: Xanthon Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsa akong kupagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Aaron James Mangkikis. Manti City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema. Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba ka bato, glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Ay, kinisili ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan labi na ang dunay batiol sa lawa. Dako tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikdan ako ang moral lagsik pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumba. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sino?
10: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Castle Circa. Nakasulay ko 1 week galisod og tindog kay gabinuhon akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ko, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call the doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Santong Gold Coffee Mix.
6: Kodi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santong Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sa kuani nga kape kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santong Gold Coffee.

0: Camino ka sa XFM.
1: Oy, Maji! Kumukha ko ang ganita. Usap-usap, papod. Dili lang kay dritso ni mong tulon. Exciting!

0: Atong sudan, Christmas tree ug lansang.
1: Ha? Christmas tree ug lansang?
0: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
1: Exciting!
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Hindi na kasi ninyo. Hindi siya sa Rinio Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ato kay, hindi magkukatulog o dayo. Magkamatmon ko, dugan na sa kukbalik katulog. Lima na tingin ka, tuwid niya din ko makatulog dayo. Bao niya, maayo na akong tulog. Magdamgo na good ko. Kani ato, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud manikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina ha?
3: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako si Roldan Sakabaker. Kapasalamat ka ay kung dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. May kong uban pang painkiller, wala epekto. Nahirajin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tamban.

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sauna, huwag yung uyab. So kan ka naminaw kong XFM? Kwartahan ako!
3: Wow!
2: Naabag yung uyab. Lisod po, nagmamayot ko. Ayo, suman mo diha, masuman mo diha. 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman o. Oh, oh, oh, oh. Grabe kayo, napilato-lato libre o. Oh. 150 lang, 150.
4: Mga katupa, excited!

0: lagi kan makan Japan.
1: Oh. Dugay ko sa Japan. Pagangkog na uyab nga Haponisa. Wapo gugo sa unang panahon.
0: Sige, unsa tawag sa kanon sa Japan?
1: Kukara.
0: Ah, kanang lubi.
1: Kagura.
0: Kanang cute.
1: Aw, akura.
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyot, pag-anabungkuran dito di Loro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, kung putol, may video nga di ko matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kreating lami, anatulog na kayo ko sa akong ihi. O kira kayo, garo na pag-kreatin. 94 na lang itong nakapaminaw sa akong gipanulti ka rin. Sa akong mabalatian, yun ang sulayan na loob ko sa Yesus. Reality mo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
3: Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Naging una po, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap kong gitomar pero wala man siya ipikto. Nakuna noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ni Melanie DI dagana.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
12: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
5: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Etris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sad. Unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
13: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Kung guwapo gani magpatato, unsay tawag?
1: Cool!
0: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
1: Adik! Exciting? Exciting!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain! Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain! Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain! Symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nakapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko. Dili ko matiyon o kapoy. O nihamis po da kong pamanit ani. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santone Gold Coffee.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par! Alima, pagkuratira mo na kayo mga asawa nga, wala lang kayo makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.
3: Exactly.

0: That song was brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, May Lutein, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Parpar, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Nakay anak sa gawas?

0: kagabi, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchi o Ginhi.
1: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako, halo.
2: Daling.
1: Ayaw, sadaling ko.
2: Uy,
1: Sige. Ani, oh. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Ano nga, tubagasan niya akong pangutana.
3: O siya man, imo pangutana.
1: Kuan, B. What is the capital of the Philippines, B? Tubaga ko nun na, B.
3: Bisin ako inse. Ako alam, Pilipinas, wala kapital, pulo utang.
1: Bayra na lagi na ako eh. Exciting?
4: Exciting!
5: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
6: Abot rin nimo. Gahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na ito. Unse, padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
6: Ahay, ambot o rin nimo. Bitaas ang pressure sa akong dugo nimo da. May pagkuhaon nimo tong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello, ako si Roldan Palma. Isang construction worker, sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus, user, atong paminawon.
10: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyud, daghan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung naging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Sain.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
14: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement. Ko, hiluta lang sa ako karon.
13: Like yun, basta naka-turbo.
11: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas, ang lakas.
11: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Sister Paige.
17: Si Sara di ay ni, taga Cagayan de Oro.
18: Isa ka call center agent.
17: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
18: Lahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
19: If symptoms persist, call your doctor.
16: Mabibili sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamjud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa.

0: Dino Car sa XFM.
1: Par, par, nakisulti ni mo, par. Pakuratira ko ni mga asawa, par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.

0: Alam niya. Ah, gadog abdog abman. Usay sudan ni mo, master.
1: Akoan ka ng bronze green leafy veggie. With a crushed sweet tomato and sparkling salted seafood. Ano lang?
0: Oh. Ah, lami, ano, oy. Unsa ba na?
1: Ay, kanagong ulod sa kamutil niya na ginamos. Ha, na ay pinislat nga kamatis ba? Andan yung hakap.
0: Fish fillet de El Nino con todo sarsa de hulga.
1: Ah, usa na?
0: Kuan God, bulad, nga tuslo sa sukang pinakurat.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na dinik na tuwid niya, dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kaniya to, dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dai si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-ulit. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung kopi dai yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
11: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Oh, mo ba nak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pod kini sa mood.
10: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sa kinatumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Suntone Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Suntone Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya matapabata o sa atong pamanit. Suntone Gold Coffee Mix.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: This song is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: Minaw Ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko na minaw XFM, tawagkon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawag o bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Bang?
2: Exactly.

Morning na morning na morning na morning na morning na good morning! Good morning, Pilipinas, Caraga Region, Ogagus, Andalsor, kumusta and welcome! Yan ang sabi kita mga katropa sa itong panagpaduban sa programa Exciting Pilipinas, Dining Adlaw, Martes. Pizza 9 na sa buwan sa Hunyo, Dusmel, 20 size. Dali, kaya nang kaligid ang adlaw mga katropa, di naging mapungan, 9 na yun. Nahuman na yun ang 8. Ang pizza nga doon ay gihambin. Ipasan nga mga trahedya. O mga kagulanan mga katropa. Diri na punta sa laing panin. Dining bulan sa Hunyo mga katropa ang Pizza Noybe. Mapasalamaton kita sa to ang Supreme Provider sa laing na pod nga adlaw, laing na pod nga gutlo, laing na pod nga mga hagit ang ato nga sagubangon ining adlaw mga katropa. Sa Gyapon, ang atong mga pagpangaliw po ng mahatagang kita sa Kemso Kapiskay maayong panglawas. Labi na sa grasya at panalangin nga ato na po nga pangalawaton karong adlaw. Labi na sa mga nagkamatadya. Nagpasalamat na babo mga katropa. Another day, another challenges nga ato na po nga sagumangon. Siyempre, sa wala pa nagmatadya, matana-matana-matana-matana-matana-matana-bangon at ang tangan na ibda na kaibuntag na hoy! Atong programa mga katropa, atong kinikanin nyo mga katropa sa sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang Santhon Herbal Oil. Ang Santhon Herbal Oil mga katropa, nindot niya imo ang gamiton. Ikaw magpa-massage, mga panuhot niya, maalibyuhan mga katropa. Siyempre, ang lamok di ka doon. Kaya mahadlok, hindi magkabaho mga katropa sa Southern Herbal Oil. Mapalit niya sa mga butika. Dere po sa itong sibihan mga katropa, pwede mong mudalikat dere. Soroy-soroy niya, kung ano yun? Palit na yun sa mga produkto sa Yes to Health. Labi na niining Santhon Plus Herbal Oil. Atong mga pagbungos na sa atong mga suking tigpaminaw, mga solid katropa. Kumusta mo niining mga panahon na? Niining adlawa? Puno kita mga katropa sa kasubanan. Kagahapong adlawa mga katropa. Daghan kayo ang mga wala damhan na to ng mga panghitabo. Daghan kayo ang mga may kalit. Kanabitaong kalit mga katropa. Nga waragid ni mo in town na dahuma. Naiuban niya simpre. Maayo pa og kuan sa pamilya. Pero pag sa kalit lang na wagting og nahanaw ang tanan. In just kuan lang mga katropa, in sikand lang.

0: lang sa orasan. Mo bitaw na giingon nga manganda matud ba kanunay para sa kining mga panghitabo nga di ra nato damhon. Wa magita kay bawo mga katropa. Si Argyot kay bawo sa tanan basa sa iya ra pod nato isalig ang tanan. Sa mga nang saulog da sa ilang mga adlaw na tawhan, happy happy birthday ninyo mga katropa. Tana malipay ang dapat malipay, pero morgi na sa ako nagi kaingon ang doon na tayo mga surprising nga nangahitabo kagahapon mga katropa. Surprise gyud ang halos tanan labi na sa buntag o diridapit sa sayong kagabhion sa kahaponon mga katropa. Wa ragyod nato nga damha. Sa laing bahin mga katropa, karong adlawa, lauman matod pang adunay rollback. Binta nga dako-dako na pong os-os ani mga katropa. Sa mga presyuhan sa mga produktong petrolyo. O pila na pod kaha? Unsa na pod kahay? Kini bitawng alignment sa kuan karon? Presyuhan sa mga produktong petrolyo. Kaya gilauman matod pa ang usa ka dagdag bawas. Agboy, makuyawan magidataan yung dagdag bawas mga katropa. No? Usa gini ka kung aning dagdag bawas. Gikan sa mga tindahan sa industriya sa lana. Kaya doon ay gamayng kayuhan. Mga motoristang naggamit sa gasolina. Apan bugat ang musugat nga naggamit usab sa diesel o kerosene. Uy. Ato ning aninaon gyud mga katropa kay gi-report. Gi-report nga ang gasolina buubo sa presyo hangtod sa 1.50 matag litro. Katong miagi murag doon na to'y 4 no mga katropa karon na us-usan pagyod di ay og 1.50 murag arang-arang na ginagmay og ang diesel musaka ang presyo ngadto na sa 2.90. uy katong miagi kuan may gi-us-usan ani murag 9.8 karon musaka ra pud siya 2.90 samtang ang kerosene sab musaka pod ang presyo nga tuna sa 4.70. Taas-taas po to sa una tong unang semana pero karon niya na po ay medyo og sakto giniingon mga katropa nga niya na po ay dagdag bawas kaya ang gasolina gibawasan gamay. Ang diesel o kerosene mao po gi kuan na po dagdagan. Ang maong kausaban mga katropa ibase matod ba kini sa Mint Plot sa Singapore. Trading o foreign exchange average sa miaging upat ka adlaw sa trading. Mamagini ang kuan mga katropa kining trading. Muni karon ang atong kuan karong si Manaha. Muni ang ato ang sagubangon. Karong adlaw ni ipahitabo ang dagdag bawa sa presyuhan mga katropa sa mga produkto ng petrolyo. Kagahapon mga katropa na sinati po nato ang tayong sa medyo og buntag pa. Kaya grabe nga tinayugay mga katropa dito yun mismo sa may Jinsan. Gani, daghan kayo ang mga video nga nagalugwa da sa ato ang social media. Daghan ang mga ga-shares. Daghan ang mga nasakitan in town mga katropa sa pagkahugno sa maong building. Ang Jollibee in town. Maayog yung pagka murabao ka ng nahus-hus mga katropa sa kalit lang. Onya napagyoy sa ibabaw ng bahin. Makita na to ang gatong placard sa usa sa mga radio station, FM station dito sa maong lugar. Apil ang pagkahugno mga katropa. Murag yun bitaw siya o kanabang kanabitaw ang gaduwa-duwa ka dito sa baybayon. Maghimo-himo ka o kanang gitawag nilang Kastilyong Buhangin. Yan, ikalitra o kahugno mga katropa. Pastilan, maumao rin yun. O, grabing kuan mga katropa, pangitabo kagahapon. Unya sa hapon po. Ano na po ay bati po balitaa, bating batia. Murag na hugno po ang Pilipinas tungod sa kalit usab ng pagpanaw sa usa ka rising player ang taga Agusan del Sur mga katropa. Halos ang mga nangagi sa wall kagabi mga katropa. Puro sa gyud in town sa kanhing MVP sa duwa sa palrong pambansa ang basketball. Kay katumiaging tuig sila man ang nag-champion. O niya na kuanan karon na napildi, napukan. O niya siya lagi. Muadto na dito na sa Manila. Kay doon na yung mga oportunidad. Nga na kanabang nangamay ba? Pero maulagi na sa wadamha nga panghitabo na unsang pagkaunsa nga nakutluan may in town sa kinabuhi muni karon ang dako-dako muning subayunon unsa kahay mga posible yun wala ba kahay mga kuan ani mga katropa. Ato ning siren eh. O ato po ning masairan sa maabot. Sa atong pagbalik mga katropa, dugang pa ang mga katikaran human sa mga importanteng pahinumdom. Standby! Exciting Pilipinas!
1: XFM XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
2: Parparali pagunpar? Pakuratira ko na yung kumpare nga. Naasa imuha yung asawa?
3: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
2: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon. Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og halap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod, daga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag ako naman kad, akang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
12: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning kapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko. Dili ko matiyon o kapoy o nihamis po akong pamanit ani. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santon Gold Coffee.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Bas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: Symptoms persist. Call your doctor.
1: Mapalit sa mga butika.

0: Exciting. Exciting Pilipinas.
1: Balik ko pa din kita mga katropa. Doon na kita ay 39 minutos sa milabay sa alas 4. Kinira sa mga katropa at kinikininyo sa usa sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang Santhon Vitamin C. Ang Santhon Vitamin C mga katropa mo kini ang makapabost sa atong immune system. Aron niya mabatukan ang mga bakterya o viruses ng posibleng musulod sa itong kalawasan ng mahinungdan sa mga balatian. Mag-inadlaw yun mga katropa o Santhon Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C nga gama sa Yes to Health Incorporated o mapalit ni sa mga butika sa inyong mga lugar. Yan na si katropa nga Lina Pataho. Good morning, Sir Al. Mamukaw ko sa tanan, labi na dire sa Purok 2A, Barangay 5, San Franz, namina permi sa Exciting Pilipinas. Oy, kumusta man ang mga taga San Franz? Ang taga Purok 2A, Barangay 5, maayong morning dia kaninyo mga katropa. Sa mga ganahan mo timbaya o muhatag sa ilang mga mensahe, pwede na inyo i-comment mga katropa sa itong comment section o direpod sa itong numero nga gigamit 0981152525. Ang usa sa mga hotline number sa XFM Agusan. Sa atong pagbalik mga katropa, ang dugang pa ng mga katikara naman sa mga importanteng pahinomdom, standby.
0: Exciting Pilipinas!
2: XFM.
3: XFM.
4: Ang atong sud-an, Christmas tree ug lansang.
5: Ha? Christmas tree ug lansang?
4: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
5: Exciting!
6: Daghana ang nituo nga naayo sa Santhon Plus Herbal Capsule.
7: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, naay mga bugon duha ka buok murag dakog koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piku atong Santhon Plus Herbal Capsule. Mo na to wala na yo kuna. Ninay na siya matmag ani na siya nagkawala siya nagkawala hadto nawala na gyud. Mo gyud pinakanid de bisnya kay nawala magod. Basta ka ko sa lagu ko mo testimony ninyo ana nga nindot gyud.
6: Kamusad mag Santhon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa tua.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santhon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santhon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santhon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santhon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Magsanton, Vitamin C.

0: Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paid. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister the pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel.
7: Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold. Na, basiyo.
6: Ay, nakapalit yung gas. Asa ka nakapalitan eh?
7: Dito sa baba.
6: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
7: Oh, Yestrel. Na, bayo.
6: Sure yun dapat
7: na
6: itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
7: Daghang kayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong ang kabuhi.
6: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
7: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin ka ron.
6: Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
7: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nagagoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw pa ito ang panayapon para yung makuhaan yung loob. Ang epekto ane, sakiting, pika sa akong likod na niya mo, kuhaan rin ang gabuhi.
6: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, sa Lucas Gold.
7: Okay na siya. Hayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ang Santon Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa santeri ni paggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya na ikatabang sa

Humanap ka pa ng isa para pito-pito

0: cop.
1: Master, halangan. Kaya nga kong asawa, nag-hired man good og bagong driver, nga batanon, unya, gwapo pag yun.
0: Oh! Unya, magsilos na ikakap.
1: Wa manoon, master. Tingala lang ko kay, wa mong good may sakyanan.
0: Exciting.
2: Exciting!
3: Exciting Pilipinas!
4: Maling ko pa rin kita mga katropa din na sa itong panagumunawan sa programa Exciting Pilipinas hindi adlaw ng Martes fits sa 9 sa Hunyo 2026. Kiniurasa mga katropa at kinikaninyo sa kape nga makatabang sa itong kalawasan labi na sa naigihambing mga balatian mga katropa. Kay samtang nagkapi ka na, nakapanambal pa ka. Santon Plus Coffee Mix. Gipakusog sa kamunggay, soya bean o mangosteen. Mapalit kini mga katropa sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Pharmacy Nationwide. Pwede po din sa ato ang sibihan. Pwede po ninyo ni mapalit mga katropa. Sa mga karon pa nagmatama ay kinakamata pa. Katong wa pa nagmata dia alam ata na mata na mata na mata na mata na mata na bangun na tangtangan ay binara kay Bon Tigers na ho. Binasa atong mga suking tig paminaw di as kabukiran atong mga mag-uma nga nag-init na nagatakang na sa ilahang tinugong para matimo adi sir mula bigar sa kaumahan. Direta mga katropa sa atong update sa panahon. Ato ning seron kagaganihang alas 4 mga katropa nagpagawas ang pag-asa sa ilahang bulletin. Og sa gihapon mga katropa ang makaapikto sa may western section og sa northern og central Luzon. Sa gihapon ang hangin nga habagat mga katropa. Onya siyempre sa ato ang nasod ang makabaton og mapanganuron og malagumon nga kalangitan dubanan sa mga patakpatak nga mga pag-ulan og kilat og pagdalugdog mod kini sa localized nga thunderstorm mga katropa. Siyempre apil na niini ang ato ang area diri sa Mindanao labi na diri sa Caraga region og diri sa tuang probinsya sa Agusan del Sur. Ang hangin mga katropa hinay lang adto na sa kasarangan nga magikan sa amihan ng sidlakan padong na sa amihan ng kasadpan. Samtang ang bahod sa kadagatan na dunay punto size ato sa 1.5 metros ang kahabugon. Samtang ang adlaw musubang karong tagtaod sa may alas 5.26 sa buntag o musaw po sa kini mga katropa niya sa alas 6.24 sa hapon. Maukini ang atong update sa panahon para karong adlaw mga katropa. Sa ato nga mga driver diha o mga trabahador, maayo nga morning, hikay na para sa gimbuhaton. Niining adlaw mga katropa. Dirita sa laing katikaran mga

0: human sa temporaryong pagsuspenso niini tungod sa linog nga nahitabo kagahapong adlawa. Sumala sa mayor, gihimo una ang kinahanglanong safety assessment aron na masiguro ang kahimtang sa mga eskwelahan ug uban pang pasilidad. Nakikoordinate na usab ang lokal nga panggamhanan sa may mga kalabutan nga ahensya alang sa tukmang evaluation sa sitwasyon. Human sa inspeksyon, nakit-an nga luwas ang pagpadayon sa mga kalihukan sa mga tunghaan. Busa gimando ni Mayor Asas ang pagbalik sa normal nga klase aron dili maapektuhan pag ayo ang pagtuon sa mga estudyante. Apan iyang gihangyo ang tanang ginikanan magtutudlo og estudyante nga magpabiling alerto og musunod sa mga safety measures. Nagpasalig usab ang lokal nga pangkamhanan nga padayon nilang bantayan ang kahimtang aron masiguro ang luwas sa tanan. Mga katropa, aron maluwas kita sa bisan unsang mga balatian, kanunaya ang pag-inom sa Santon Vitamin C. Alang sa Dikusong Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Real Buro Alinton, alang sa programang Exciting Pilipinas.
1: Nagayang salamat katropang Reyes sa maong report. Tungod na mga katropa sa naitabong pagtayo kaghapon. Una nga nanglang matanaw yun in town ang mga school buildings. Kung kuan ba yun? Kahit siyempre, ang atong mga kabataan ni taon na magtungha. So, mauna nga sa base sa pakigsusi, ang medyo o wala na mga katropa, muna nga nagdeklara na mabalik ang pagtungha karong adlaw mga katropa. Mayong morning kay katropang Rigor. Ana si katropang Rigor. Good morning katropa. Monitoring always Exciting Pilipinas samtang nangapi og Santon Plus Coffee Mix. Thanks. God bless. Bye morning da katropang Rigor. Si katropang Berna Pataho. Morning, watching live from Habunga, Agusan del Norte. Ala sa mga naka-view karon sa itong Facebook Live, maayong morning di ako ninyong tanan mga katropa o maayong pag-sikay-sikay. Dirita mga katropa sa mga reports sa ato ang mga kaubanang stasyonan sa area deris Mindanao mga katropa sa itong regional nga mga balita. 140,000 kapin nga kandidat sa droga ug armas na sakmit kini matud pa sa Tagom City. Duha ka suspect arestado. Ato ni Sir sa report pinagina ni Katropang Lars Sanyol sa XFM Tagom. Katropang Lars sa maong report.
2: XFM Report. Mukabat sa 142,800 pesos nga katidad sa illegal ka droga ang nasakmit sa niusang pwersa sa otoridad pinaagi sa Baybas Operation sa Barangay Magugbo West, Tagom City. Alas 10:35 kontak na sa milabay ng gabi. Sumala sa report sa Tagom City Police Station napalitan sa Pusur Bayer ang usa ka pakete sa Kidudahang Cebu ang mga suspisado nga nailang si alias Mel, 21 anyos o alias Nor, 27 anyos pulos residente sa nasangpit ng barangay. Nakumpis ka usap sa kapulisan ang laing usa ka pakete sa maong droga kung diin mitimbang og 21 gramos nga Cebu ang nasakpit sa operasyon. Lakip na ang ubang ebidensya sa manalamang sa 500 pesos nga mark money, 7,000 pesos nga budol money o usa ka unit sa .22 revolver nga armas nga dunay tulo ka mga buhing bala o usa ka camouflage nga sling bag. Himasarihan sa mga suspek sa Tagom City Police Station o nagatubang sa kaso paglapas sa 16-5 o 11 Article 2 sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ayaw kumpiyansa sa sakit sa atay kakana siya makamatay. Pagsugod pa lang sa mga sintomas, kutukuto nagsuol, inom dayon ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa mo sa balita sa Tagom City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
1: Nagayang salamat katropang Lars, antang tabok-tabokan po nato. Si katropang Bong Algabre kay maton pa Davao del Norte Police Provincial Office Provincial Director nagpahigayon og inspeksyon human sa 7.0 nga linog. Ato ni Sharon sa report. Katropang Bong sa imong report.
2: XFM Report.
3: Nagmando dayon si Davao del Norte Police Provincial Office o DNPPO Provincial Director Police Colonel Glenn Cristines sa tanang Chief

0: O pulis sa lalawigan sa Davao del Norte, pagpahigayon o komprehensibong damage assessment o monitoring human sa magnitude 7.0 nga linog nga natala sa kadagatan duol sa Sarangani o Nabati sa nakalainlaing lugar sa Davao del Norte. Isip kabahin sa paspas nga pagtubag sa sitwasyon, personal nga nag-inspeksyon si Police Colonel Cristines sa mga eskwilahan o establisimento sa dakbayan sa Tagum aron masusi ang kahimtang sa mga istruktura o masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante, kawani o sa publiko. Gipahigayon usab ang koordinasyon sa mga opisyal sa eskwilahan o lokal na panggamhanan aron mahibaluan ang posibleng kadaot o mga kinahanglanong aksyon human sa linog. Matod sa DNPPO, kabahin kini silang padayong suporta sa disaster response operations o pagpaligon sa koordinasyon uban sa mga ahensya sa gobyerno aron makahatag dayon og tabang sa mga komunidad nga napiktuhan sa natural na kalamidad. Nagpabiling alerto ang DNPPO o nagpasalig sa pagpanalipod sa kinabuhi o kabtangan sa katawhan. Pinaagi sa dali nga aksyon, epektibong koordinasyon o responsableng pagserbisyo sa publiko. Katrupa, kapi ba nga anti-cancer? Kapi nga makatabang? Malikayan ang mga impeksyon? O kapi nga makatabang? Aron ang imong problema sa timbang masolusyonan? Ani-ana ang kapi? Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix puno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. O makapaubos pa sa imong blood sugar level. Premium D3 Coffee Mix. Alang sa Negosang Pilipino para sa Pilipinas. Katrupang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: Nagayong salamat katropa niya Bong sa imuhang niya report. Samtang tabok-tabokan na ito mga katropa ang Bukinon. Matul pa doon ay lalaking gidunggab samtang nagmaniho sa motorsiklo. Sa iron today sa report ni katropang Michael Ricabo sa XFM Bukinon. Katropang Michael sa imuhang report.
2: XFM Report.
3: Nagpahigayon karon og hot pursuit operation ang mga awtoridad batok sa suspek. Humani ni gidunggab ang usa ka motorista sa May Porok 2, barangay Lilingayon, Valencia City, Bukidnon ni adtong Domingo sa Kadlaon, Hunyo City 2026. Ang biktima na ilang si alias Anton, 44 anyos, kinsa kasamtangang nagpaalam sa Labinia General Hospital. Humana ka angkon og sama dinunggaban sa iyang likod base sa investigasyon sa Valencia PNP. Samtang ang biktima nagmaniyo sa iyang motorsiklo aron ihatod ang iyang higala sa Pinoy ana nini, dihang nihunong sila dool sa Lilingayon Central School. Kalit lang silang gidool sa wala mailing suspect o sa walay igong rason, gidunggab ang biktima sa iyang likod. Paspas usab nga nisibat ang suspect human sa krimen, bisan pa man sa iyang samad. Gisulayan pa og gukod sa biktima o sa kauban nini ang suspect apan napakya sila sa pagdakop kaniya. Human nini nailan sa biktima ang suspect nga usa ka batan-ong lalaki nga nag-edad og 18 anyos. Gipasalig usab sa Valencia PNP o intelligence operatives sa pagsikop sa maong suspect aron mahatagan o gustisya ang biktima sa ginagatan ni ini. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Soft Gel Capsule. Alang sa naghahos ang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
1: Samtang tabok-tabok ta mga katropa sa katapusang bayan sa itong regional ng mga balita. Kay adunay 13.6 million nga balor sa Cebu ang nasakmit. Duha ka high value individual na sikop sa May Misamis Oriental. Ato ning siron sa report pinagi na ni katropang Rostom Velia Franca. Katropang Rostom sa imuhang report.
2: XFM Report.
4: Nasikop sa mga otoridad ang duha ka high value individuals atol sa gilusad nga drug bypass operation sa Purok Santan, Barangay Kabantian, Magsaysay, Misamis Oriental ni atong Hunyo 7, 2026. Naila ang mga suspect nga sila si alias Kukoy, 37 anyos, driver o residente sa Osami City, o alias Gino, 38 anyos, residente sa Ripulog City, Zamboanga del Norte. Atol sa operasyon, nasakmit ang kapin duha ka kilo sa gituang Cebu nga doon ay gibanaban ang standard drug price nga 13.6 milyones pesos na recover usab ang bypass money, sakyanan, cellphone o uban pa. Sa karon, ang mga dinakpan anaala sa kustudiya sa PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit 10 samtang pasakaan sa kasong kalapasan sa RA 9165 kung pagpayuhot sa ginadiling droga. Mga katropa, kape ba nga healthy imong ipangita? Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nagkahi usang Pilipino. Para sa Pilipinas, katropang Rustem Villafranca, XFM News.
1: Nangayang salamat katropang Rustom sa maog report. Mga katropa ang naglangkom sa ato ang regional nga mga balita para karong adlaw. My morning kang katropang Gloria. Good morning. Always listening sa ating Pilipinas. Have a blessed day from Bayugan City. Musta man ang mga taga Bayugan, katropang Gloria. O sa mga uwan po na ito, ang naminaw diyan napita. Siyempre, sa mga nakadungog sa itong Sibian, ini nga kabuntagon, maayong morning usab diyan kaninyong tanahan. Maayong pagsikay-sikay para sa pamahaw espesyal. Labi na sa itong mga trabahador sa mga karinderya, restaurant, o guban pa ang mga food chain, food hub, sa mga nagkalain-lain nga lugar, mga katropa. Musun na taon-taon ang Secretary of Health. Huwag pagsundan sa gini, mga katropa, sa Express Balita sa Buntag, ingon man Bullseye, Sentro, o man pang programas kabuntagon ngadto na sa kahaponon. Ngayon na itong paminawan din hilang sa XFM Agusan. Huwag na tayong oras sa pagpunayang pasunahan. Salamat kayo sa inyong pakiguban. Sa kalan na lang sa kinetubukang puwarsa sa XFM Network Philippines, atong kawaran sa kontrol si katropang Harvey Haramas. Alang sa nagkayosang Pilipino sa Pilipinas, kini na lang si katropang Al Vicente Sagiapon Bagingon. Amping tama, katropa nini Adawa, keep safe and have a good time. Bye-bye, og pag ayo-ayo.
2: Exciting Pilipinas!

0: FM。
1: 아까
2: 아이
1: 바로사람의몽벌띠갑
2: 에노벤벌또
1: 우상도이가갑
2: 가다또에알랑하나막삼타임스
1: 글로고몽어째또이
2: 엑사이팅
3: Exciting!
4: Santol Plus Gold!
5: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santol Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santol Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga doon sa inyong mga lugar.
6: Zaza Plus Coffee Mix user atong paminawon.
7: Ako di ay si John Chris taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santol Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani napansin nako dunay kausaban sa kong lawas ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mao na ang giawhag nako ang tanan nga mag Santol Plus Coffee na mo kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
6: Santol Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natubangan.
8: 5 ka tuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ka epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision Next, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basing naaydal lang ang virus ba. Kung kamigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ipod nyo.
4: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di inyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka-boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag na kugay ni Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
6: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
4: Santol Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santol Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bat.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Lahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
3: Ipilis sa mga butika.

0: Laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. At naman po yung likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama yung live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Gaya na lang ng ating pong ultimate trio na napaka-beneficial, lalo na po sa panahon natin ngayon. Panahon ng taglamig, ayan. Napakaraming nagsisilabasan ng mga karamdaman, ano? Sino pa bang hindi tinamaan ng ubo at sipon dyan? Sa mga kabayan, para maingatan ang ating pong pangangatawan laban sa mga pathogens, mga bacterial and viral infections na nandyan sa ating pong paligid, eh siguraduhin po mga kaibigan na uminom araw-araw ng ating pong ultimate trio. Ang ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, at syempre ang mas pinalakas at mas pinabisa, mas pinaepektibo na Premium D3. Ito po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar, ganoon rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic, mga kababayan. Sa mga kaibigan natin dyan, ha, meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ganoon na rin, i-like nyo po at i-follow ang atin pong Facebook page. Ang mga Facebook page po natin, mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi, ha, sa mga promotions natin. Ganun rin sa atin pong mga launching na mga bagong produkto po natin, mga kaibigan. And pinupost natin dyan lahat sa atin pong Facebook page. Ganun rin sa mga kababayan natin na gusto po mag-post ng mga katanungan dyan, mga inquiries nyo. You are free to post, mga kaibigan, no? Mga inquiries nyo dyan. Ganun rin yung mga experiences ninyo, yung mga karanasan po ninyo na naranasan sa pag-take ng atin pong mga produkto, mga kaibigan, ay pwede rin nyo pong i-post dyan sa atin pong Facebook page, mga kasama, ha? Ulitin ko po, mga Facebook page dyan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines, ha? At syempre, sa programa po natin, mga kasama po natin ng live, ang isa sa ating pong Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Ministry in Naturopathic Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli, ano, sa ating talakayan sa pagpapalusog ng ating katawan.
0: Mm-hmm. Nasa mga kabayan po, samahan ninyo mga lingkod dito sa ating pong programa. At magtatalakay na naman tayo ng mga kabuluhan na karamdaman. Ito, karamihan din sa mga kababayan natin is hindi sila well-informed pagdating sa ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, no? So pag-uusapan po natin ito, mga kaibigan. Meron kayong mga katanungan about our topic, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: The secret of health.
0: Puntahan, bisitahan ang ating mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyong lugar para makapakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment ang inyong pong mga pangangatawan.
3: Secret of Health, Health Info.
0: Health info po muna tayo mga kaibigan, dagdag kalaman. Kung paano po tayo papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At syempre, pag-uusapan naman natin itong isang uri po ng karamdaman. Dahil po sa mga kababayan natin na madalas tinutubuan ng mga kulani. Uy, madalas ba kayo nagkakakulani dyan mga kaibigan? No? Madalas sudok doon sa mga ano eh, no? Mga nagkakaroon ng sugat, ano? Oh, nagkakaroon ng lesion sa inyo pong lower extremities. Yan, nandiyan yan. Lalabas ka agad yan yung kulani sa may singit po ninyo mga kaibigan, no? Pag-usapan natin itong isang karamdaman, tinatawag po na lymphoma o cancer sa kulani. Atin po yung konsulta kay Doc Algie kung ano po ba itong karamdaman na lymphoma, Doc.
1: Okay, malinaw na yung lymphoma, isang uri ng cancer, ano? Kasi yung word na carcinoma, lymphoma. O basta may oma, eh medyo nakakatakot yan. Ito po ang cancer na nagsisimula doon sa ating mga kulani. Ano? Yung kulani, tinatawag na lymph nodes yan. Sa katawan natin, kalat yan eh. Mayroon tayong iba't ibang part ng katawan na may mga lymph nodes. At kabahagi ito sa ating lymphatic system. So ang trabaho ng lymphatic system ay filtration system yan ng sistema natin, ng katawan, ng ating mga lymph fluids. Yung tubig na ng isang bahagi ng tubig sa ating katawan. So ang sakit na to nag-uumpisa doon sa lymphatic system ng katawan natin. At ito yung mabilis na kumakalat sa iba't ibang organs or part ng katawan. Most commonly sa ating bone marrow, yan sa liver, yung iba naman ay sa baga, no? At ang pangunahing sintomas ng cancer na ito ay hindi pangkaraniwan yung pamamaga ng kulani. Kasi minsan, partner, pag meron kang pamamaga ng kulani, posibleng ito infection. For example, yes, dito may sipon ka, yung kulani mo dito sa may parting liig, di ba? Mapapansin nyo parang nananakit yan, may bumubukol dyan. Yung lymph nodes doon sa area ng ating neck area. Kapag meron tayong infection sa upper respiratory tract natin. So kapag naman sa singit, ibig sabihin mayroong infection doon sa lower, sa mga leg area mo. Kasi basically ang trabaho ng lymph nodes natin, yan yung station ng ating immune system. Okay, parang checkpoint yan, partner. So kapag nagkakaroon ng hindi pangkaraniwang pamamaga, na wala ka namang infection, at matagal na pamamaga, lumulobo, lumalaki, maaring ito'y pagsuspetsa ng mga doktor na ito ay lymphoma. Okay? So maaring gumaling po ang sakit na ito kung maagap itong makikita at may mga treatment gaya po ng chemo at may radiation therapy din. Yung iba naman ay nagpapalakas ng kanilang immune system. So meron niyang limang uri, ano? Hodgkin's lymphoma, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung primary central nervous system lymphoma, cutaneous lymphoma at yung Waldenstrom macroglobulinemia na isang uri din ng ganitong condition.
0: So iba't ibang klase po at iba't ibang way din siguro ano.
1: Ang pare-pareho lang sila ng nature ano, na tinatamaan yung ating kulani.
0: Ano po ba Doc yung mga sanhi na dapat bantayan? O yung ano po ba yung mga dahilan kung bakit nangyayari itong mga lymphoma na ito sa ating katawan, Doc?
1: Kapag nagkaroon ng abnormal cellular growth, develop ka ng cancer, pwedeng mamagayon yung inyong mga lymph. Kasi yung lymph natin, sabi ko nga kanina, control system ng katawan to na mikrobyo o anything that are abnormal na hindi part ng katawan, nahaharang nila yon. So pag meron kang cancer cell, automatically haharangin ng lymph nodes yon. So pag naipon-ipon sila doon, it can cause inflammation hanggang sa pag hindi na kinaya, namamaga yung lymph nodes natin, pwedeng kumalat na mabilis. Kasi ito yung control para hindi kumalat yung cancer sa ibang part ng katawan. So once na nagkaroon na kayo ng lymphoma or lymph node inflammation or cancer, mas mabilis na rin itong kumakalat sa iba't ibang bahagi ng sistema natin. Kaya nga yun ang risk factor sa pag-develop nito, una, yung cancer. Okay? So usually kasi ang lymphoma parang secondary to some form of cancer. Parang nagkaroon ka ng bukol sa suso. Tapos naging cancer yung bukol mo sa suso. So sumusunod na yung pag-develop din ng pamamaga ng kulani hanggang sa pati yung kulani mo nagkakaroon na ng cancer cell growth. Okay? So yung mga ito, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung tumor, maaring namumuupo yan, magkakahiwalay sa iba't ibang kulani ng ating katawan. Yung isa naman na Hodgkin's lymphoma, magkakatabi yung mga kulani. Okay? Mm-hmm. So, it's up to the doctor to determine kung anong klase ng... just binabanggit lang natin yung may iba't ibang klase niyan kasi pag nagbabasa kayo, at least may idea kayo. Ano? Pero ito pa rin ay ibig sabihin, nagkakaroon ng diferensya yung ating lymph nodes o na tinatamaan ng ganitong cancer.
0: Mm-hmm. So, nadidepende doc ano, kung ano yung nature ng ano niya, kung ano yung mismo kalagayan, kahit condition ng mga lymph nodes sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan. No? Pero ang mahalaga, Doc, is ano po yung mga dapat bantayan na simptomas ng mga kababayan natin pagka nagkakaroon na ng ganitong sakit?
1: Una, yung similar sa symptom ng infection. Yung pagkakaroon ng mainit, masakit, at pagbukol doon sa ating kulani. Kasi ang kulani natin, matatagpuan mo yan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Hmm. Meron tayong kulani dito sa may leeg, meron tayo dito sa may dibdib, meron tayo sa may rib area, dito sa may ano, meron tayo sa singit.
0: Meron sa kilikili banda sa ilalim.
1: Meron dito sa may likin-likinan. Hmm. So marami yan, napakarami yan na area. Kapag may mga pamamaga, depende kung ano yung area ng katawan na naapektuhan siya, red flag na yun. Kailangan mo na ipacheck. Lalo na kung yung pamamaga nito o paglaki nito ay hindi na usual. Hmm. Usually kapag may sipon at ubo ka, mga ilang araw lang yan. Pag wala ka ng ubo, wala na rin yan.
0: Nawawala na rin.
1: Oo. O kaya naman, pag nasugatan ka, yung freshly nasugatan ka, na talagang kasariwaan, tapos na-infect, so sumasakit yung ano. O, yun, kapag matagal na, na hindi lumiliit, lalong lumalaki.
0: Naghilom na yung mga sugat, nawala na yung mga maaaring possible na dahilan, nandun pa rin yung bukol.
1: Titingnan ninyo. Kasi, yun ang delikadong sitwasyon. Usually yan, partner, sa kilikili, tapos sa singit. Ano?
0: Mm-hmm.
1: So, pag nagkaroon ng pamamaga na unusual, tapos yung matagal na siya na hindi nawawala, ay magpa-check up na po kayo. Saka, ano, pagkakaroon ng lagnat, kahit wala naman kayong infection, feeling yun, lagi kayo nilalagnat. Tapos biglang bumagsak yung timbang yun, hindi naman kayo nagda-diet, di ba? Yung sa gabi, pag natutulog kayo, sobra yung pagpapawis nyo. Tapos minsan, yung mga iba pa dyan, umiinit yung temperatura, tapos nagkakaroon ng pag-chill. Ano? Tapos lagi kayo matamlay. Tapos may mga ilang pangangati na hindi karaniwan sa ilang bahagi ng katawan natin. At yun nga, pag umiinom kayo ng anumang nakakalasing daw na inumin, pwedeng sumasakit yung mga area ng kulani natin. So yun, yung mga... symptoms ng Hodgkin's at non-Hodgkin's lymphoma. Pero meron din silang ilang difference. Ano? Minsan, yung non-Hodgkin's lymphoma, ang mga symptoms niya, parang yung madalas kang umuubo, hinahapo ka, pananakit at pamamaga ng tiyan. Pero yung iba din, meron parang bahagyang paralysis sa ilang bahagi ng katawan, kapag lalo na kung yung kulani isa may bandang spinal nerve natin ang naapektuhan. So ito, ay may pagkakaiba-iba, depende sa kung saan tumubo. Ano? Kalimbawa, yung kulani mo sa baga ang medyo namamagana. So magkakaranas ka ng hingal, yan, umubo ka lagi. So nangyayari yan doon sa may mga bukol sa lungs na sumasabay din yung mga lymph nodes nila na namamaga.
0: Ayun. Ha? Sa mga kababayan po natin, kapag inyo pong nararanasan na yung ilan o yung karamihan sa mga simptomas na nabanggit ni Doc Algie, na pinakamainam po niyan, mga kaibigan, magpakonsulta na kagad, ano? Sa pinakamalapit na pagamutan sa inyong pong lugar or kung malapit-lapit kayo sa ating pong mga Yes to Health Clinic, magsadya na po, ano, sa ating Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo, mga kaibigan, ng complete health assessment at makita po, ano, kung ano yung present condition po ninyo, mga kasama. Kasi mahirap maghula-hula, Doc, ano? Lalo po pagka ganito na, ano, na mga karamdaman, mga kaibigan, hindi na po basta-basta. Ay, akala nyo, normal lang na kulani. Yung pala, ilang linggo na yan na nandyan sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, na maaaring nagkakalat na yung mga cancer cells, iba't ibang lymph nodes sa inyo pong pangangatawan. So, huwag nating hintayin na ito po ay makaapekto pa dun sa ibang mga kalapit na organs sa katawan po ninyo. At mas maganda, masog po na kaagad ito, mga kaibigan. No? Kaya yun ang kagandahan na makapag-check up na kaagad kayo, makapagpakonsulta po kayo, mga kaibigan, para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga kasama. No? At syempre, huwag kalimutan po, uminom kaagad ng atin pong mga ultimate trio, mga kaibigan. No? Mga pinaka-epektibo na produkto ng Yes to Health. At mabibili rin yan sa pinakamalapit na mga butika, ganun rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic nationwide.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
4: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
3: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payat at dalhirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3, ang bago.
6: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Fairness, effective siya.
2: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
0: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar para mabigyan po kayo ng complete health assessment at ganoon na rin, makapagpakonsulta po kayo ng libre, mga kaibigan. Napakahalaga na nakakapagpakonsulta as soon as possible na kayo po ay nakakaranas ng mga hindi maipaliwanag na pakiramdam sa inyong pong pangangatawan. Mga sakit ngayon, Dok, kakaiba na talaga kaysa dati. Ano?
1: Oo. Ano yung mga kung sipon ngayon? Kung nag-upgrade ng ano, partner, kung nag-upgrade yung mga medisina, humahabol yung sakit.
0: Nag-upgrade din.
1: Kaya mapapansin mo, there's no such thing as single kind of antibiotic. Mm-hmm. Every now and then, may bagong mga bacteria. So, kaya ang antibiotic nag-i-evolve. Ganon din yung bacteria.
0: Mm-hmm.
1: Ganon din yung nature ng mga sakit. At marami ngayon, yung mga nutritionally, kind of problem. Okay? Yung mga sakit na nakikita natin, kadalasan naman kulang sa sustansya yung tao.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang nila nakikita na yun talaga yung reason. Di ba? So, kailangan din, lagi kayong nagpapa-check up, lagi kayong nagpapasuri, para alam nyo kung paano nyo i-handle yung karamdaman. Minsan kasi tinitipid natin yung sarili natin.
0: Yun
1: ang problema.
0: Mm-hmm. Yes, mga kabayan natin dyan, minsan po, mga kaibigan, nutrisyon ang kulang na kulang sa atin pong pangangatawan kaya nagsisilabasan yung iba't ibang problema na karamdaman sa atin pong pangangatawan. No? Kaya napakahalaga po, ano, makabisita kayo sa atin pong Yeswell Clinic. Mabigyan po natin ano, ng complete dietary guidelines ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. I-modify po natin yung diet po ninyo. Baka yung madalas na kinakain nyo, yan po yung pinagmumulan ng inyo pong samot sa haring mga sakit, mga kasama. Ano? So puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw, open naman po yan siya, Sunday to Friday. Every Saturday lang po ang close ng atin pong mga Yes to Health Clinic. Nandyan po ang atin pong mga alternative consultant na mag-entertain sa inyo pong mga problema, mga kaibigan. No? So libre lang po yan siya na ino-offer ng atin pong Yes to Health, mga kaibigan. Kaya i-grab nyo po yung opportunity. Ano? At kung meron kayong mga result, mga lab result, mga ultrasounds, dalhin nyo na lang po for reference, mga kaibigan. No? So, sa mga kabayan din dyan, ha, huwag pong kalimutan, bisitahan at puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Atin pong pakinggan ang isa-isa na naman ano, sa napasaya at natulungan sa pagpunta sa atin pong Yes to Health Clinic, mga kaibigan. Ano? At talagang si Nanay tuwan-tuwa, mga kaibigan, na nakapunta sa atin pong Yes to Health Clinic.
7: Magandang tanghali po, nasa Yes to Health, Quezon City po tayo, clinic. Ma'am, ano po pangalan natin, ma'am?
8: Marichu Ganal po.
7: Taga saan po?
8: Nagualiches, Quezon City po.
7: Ma'am, user po kayo ng Santon Plus Gold?
8: Opo, matagal na.
7: Ma'am, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, ano po yung nararamdaman niyo sa katawan niyo?
8: Dati po, unang-una yung manas ko po, napakalala, masakit, hindi makasapatos. Tapos, pagka umupo ako, masakit, nakatayo, masakit. Ang lalaki po ng mga binti ko, tsaka mga ano, yun po yung naramdaman ko nun.
7: Tapos, may bukol din kayo?
8: May bukol po ako dito sa liig, nagpa-ultrasound, binait ko po. Pero sabi niya, cyst lang daw ito. So, nung nag-take po ako ng Santon Plus, kasi lagi akong nakikinig, nawala po, lumiit. Patuloy na lumiliit. Kaya hopefully mawala po ito dahil sa Santon Plus.
7: So ibig sabihin, ma'am, before, malaki po yung bukol niyo sa liig?
8: Opo, totoo pong malaki. Ako po talaga magpapatunay, hindi gawa-gawa lang po ito.
7: Yeah.
8: Malaki po talaga. Ngayon, late na po. Oh. Parang butterfly siya noon, wow, that time, ganyan. Pero sa totoo, mga nakikinig, totoo na lumiit po talaga.
7: Yes, at saka ma'am, hindi lang po bukol sa liig, manas pa, natulungan talaga after nag-take ng Santon Plus.
8: Opo, nawala na po yung manas ko, sir.
7: Wow. Ma'am, ano masasabi mo sa mga nakikinig ko sa atin na meron din bukol, merong manas, at ibang problem sa katawan, hindi pa po nakatry sa pag-inom ng Santon Gold?
8: Nire-recommenda ko po na yung mga nakikinig na hindi pa nakasubok. Marami po kasi yung nagre-recommenda ngayon ng mga iba-ibang nutritional, pero para sa akin, Santon Plus talaga ang nakagaling sa akin at hindi ko po iiwanan ito. Lifetime ko pong gagamitin.
7: Ma'am, ano ulit pangalan natin, ma'am?
8: Marichu Ganal po.
7: Taga saan po?
8: Po.
7: Taga saan po?
8: Nubaliches, Quezon City po.
7: Thank you so much, ma'am.
3: The Secret of Health.
0: Ayan po mga kaibigan, si Ma'am Marichu. Isa sa mga kababayan po natin na bumisita sa atin pong Yeshua Clinic. At kung mapansin nyo, Doc, ano, yung kanya pong present condition, ay napakaganda na ng aura ni Nanay.
1: Oo. Siyempre, yung pag-recover sa isang sakit, although hindi 100%, magaling ka na kaagad. Pero yung ma-appreciate mo na mayroong pagbabago sa iyo, ay malaking bagay yun. Kaya nga si Nanay, sabi niya, talaga nag-volunteer siya. Sabi niya na i-share niya yung kanyang experience. At binabati ko po kay Inay, ha, ang inyong buong pamilya, kung saan man po kayo nakikinig ngayong panahong ito. Salamat po sa pagbibigay, pagsishare. Kasi alam mo, yung mga tao na hindi na nila alam yung gagawin nila. Mm-hmm. Masunuri naman sila sa kanilang mga doktor. Lahat naman sinunod nila. Pero ang tanong, bakit parang sa halip na gumaling, lumalala pa? So, mayroong missing link. Walang problema doon sa inyong gamot na iniinom. Ang problema, minsan may mga sustansya tayo na hindi nakukuha sa pagkain dahil mali yung choices natin. O minsan naman, kumakain tayo, hindi naman natin na-absorb. Kulang sustansya yung kinakain. Yan ang reason kung bakit ang supplement from 1980s, 1990s, talagang inintroduce yan sa market. Okay, supplementation is the best option kung sa tingin ninyo marami na kayong problema pangkalusugan. Ang purpose niyan is to deliver more nutrients, concentrated nutrients na hindi na mahihirapan ng katawan mo to extract dahil ito ay parang ibinibigay na sa iyo ng buong buo, partner. Mm-hmm. Oh, na mahina man ang iyong panunaw, mahina man ang iyong katawan, eh meron itong magagawang malaking benepisyo sa inyo. Hindi ito bilang gamot kasi ang nangangailangan lang ng gamot yung sira na talaga yung sistema. Okay? Ang kailangan ng tao, walang sakit o may sakit, sustansya. Yan tayo nabubuhay, mga kaibigan. Without nutrients, we will die. Kaya nutrients, dapat balance yan. O yun yung nangyari kay ma'am. Binigyan siya ng nutritional protocol. Kaya pag pumupunta ka sa wellness clinic ng Yes to Health, dun sa'yo binibigay yung mga pinaka-importanting focus mo pagdating sa sustansya. Using our assessment tool, yung ating ARDK, plus yung ating quantum ano analyzer, eh malalaman mo saan tayo magpo-focus. Kumbaga sa ano, partner, hindi tayo kakapa-kapa. Kung ano ang ating gagawin at uunahin. mahalaga talaga na mayroong consultation.
0: Ayun, ha? So, sa mga kabayan po atin na nakakaranas din ng kaparehas ng problema kay Ma'am Marichu, ano? Mm-hmm. Pumunta po, ano? Inimbitahan po namin kayo na puntahan ang ating po mga Yestrel Clinic. At huwag kayong magpapawala ng ating pong mga produkto kasi si Ma'am nag-umpisa lang din siya, no? Sa pag-inom ng mga produkto natin, Doc.
1: O, kasi kahit saan kayo naroroon pag naririnig yung broadcast namin, you can try. Hindi nyo kailangan ng prescription para mabili mo yung ating supplement. Kasi ang supplement, kailangan mo lang yung tamang dosage, okay? One capsule 3 times a day kung Santon Plus Gold. Santon Plus, you can take 1 capsule 3 times a day also. Vitamin C, ganun din. Yung ating premium D3, 1 capsule 2 times, okay na yun. At kung sa mata naman ng problema, nadagdagan nyo ng 1 capsule 2 times a day ng ating Vision X, maganda na pong supplementation yun. Kumbaga, imagine niyo na lang, kumakain kayo sa buffet.
0: Mm-hmm.
1: Buffet of nutrients. Kasi nandun na yung array of nutrients that we need every day.
0: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin na nagkukulang, ano? Yung problema niyo kakulangan sa mga nutrients, mga kaibigan. So, kinakailangan mapunuan nyo po yan, mga kasama, no? Kung hindi man yan na nakukuha natin sa mga pagkain natin pong kinakain, ako, madalas na tayo po'y kumakain sa labas. Ika nga, ano? Sa labas ng bahay siguro. yung mga kababayan natin mahilig kumain po, ano? Sa mga fast foods or sa iba pa dyan na medyo kaunting nutrition lang yung nakukuha po natin. So, you have to supplement yourself, mga kaibigan, ng ganito pong mga suplemento. Ito pong nutritionally grade na mga ano, na mga supplements, mga kaibigan, na makapagbigay ng sapat na nutrisyon sa atin pong pangangatawan. And sa kabilang banda, mga kaibigan, ay mapapalakas, ano, ang iba't ibang sistema, mga organs sa atin pong pangangatawan through these supplements, mga kabayan, ha? At kung malapit naman kayo sa atin po mga Yes to Health Clinic, magsadya na lang din po, mga kaibigan. Or bumisita na lang din sa atin po mga Yes to Health Clinic. Kasi meron po tayong ibang mga supplementation dyan na ibibigay specific for your problems, ano? Iba't ibang problema sa inyong pangangatawan ay mabibigyan po kayo ng specific combination of herbal mga supplements, mga kaibigan. At the same time, mababago yung inyong pong diet. Yung isa sa pinakamahalaga na dapat po makuha ng atin po mga kababayan, no? Kung ano yung dapat alisin, kung ano yung dapat kontrolin. Minsan kasi, Doc, yung mga healthy foods, minsan meron ding tawag ito, merong saktong combination, yes, saktong dami,
1: yes.
0: At kung paano nila yun ipapasok sa kanilang pangangatawan.
1: Lahat ng masustansya at mabuti kapag sobra, hindi rin okay.
0: Yun,
1: kailangan talagang itama, kailangan iprograma. At alam niyo, marami mga nakausap ako, Dok, matagal na kami uminom ng herbal, matagal na kaming nagda-diet, pero hindi pa rin kami okay. Kasi minsan, mali yung way. O, kailangan talagang itama. May pantawag doon, partner, ay protocol.
0: Mm-hmm.
1: O, ano yung kailangan mong anuhin? Yun yung kailangan yung puntahan sa Yes to Health Wellness kasi doon namin ibinibigay. We assess you. Tinitingnan namin anong meron na kailangan namin kayo tulungan. Then we provide, we design a specific individual program for you. Yan. So, yun po ay ma-avail nyo. Meron tayong mga trained naturopaths, okay? And also, yung ating mga consultant for alternative medicine, puntahan nyo po sa aming mga centers. At sila po ang sasagot sa kung ano man ang katanungan na meron po kayo.
0: Mm-hmm. So, yun, sa mga kababayan natin, nako, Doc, wala na po tayong oras.
1: Okay.
0: Baka may pahabol ka pa, Doc, na may mensahe sa ating mga avid listeners.
1: So, basta, masasabi ko lang po, kung meron kayong sakit ngayon, huwag niyong tiisin, huwag pahabain ang paghihirap ninyo. May pamamaraang natural na pwede makatulong. Kumaga, kung nagawa niyo na lahat at medyo nahihirapan pa rin, malay niyo, sustansya, nutrisyon at tamang pamaraang natural ang inyong ang sagot sa inyong problema ng pangkalusugan. So maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang bukas muli sa ganito ring oras at himpilan. God bless po at sana'y pagkalooban tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
0: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, isa sa ating pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine at isa pong Certified Naturopathic Practitioner. Hanggang sa muli, mga kaibigan, ito po muna yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, karinigan po muli tayo at magkasama-sama dito sa atin pong programa, The Secret of Health Nationwide, sa araw po ng bukas, sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
9: inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health.
10: The Secret of Health.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

tropa ni ana mangaluhan sa atong mga balita karong adlaw. Sa balita sa lokal, klase sa Bayugan City na suspindi kagahapon, gumikan ka na sa

Patay 19 ang angul human nasunog ang usa ka bus sa Iraq. Headlines. Sa balita sa sports, ICTSI Philippine Athletic Championships sa New Clark City magsilbing qualifying event para sa 20th ASEAN Games. Headlines. Sa balita, mga katropa sa entertainment, Oliver Eugene Kritz gikoronahan isip labing unang Pilipino nga Man of the World 2026. Headlines. Express Balita.

0: Express Petita. Express Petita.
1: Katropa, mingbuntag, Luzon, Visayas, ug Mindanao, Filipinos all over the world, mga katropa, good morning. Adlaw karon nga Martes, mga katropa, pit sa 9 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Mayong pagpanikay-sikay sa sayong kabuntagon, Caraga Region, probinsya sa Agusan del Sur, o sa mga sikbit nga lugar nga maabot ang ito pagpanibiya karang mga orasa. Mga katropa, welcome sa programang Express sa Balita. Siyempre, mag-uban-uban ta mga katropa. Hangtod, alas 7 ning sa iyong kabuntagon sa pagtunol kaninyo sa mga detalye sa balita gikan sa lokal. Hangtod na mga katropa sa gawasan nasod. Live ta karon nga malantaw sa itong mga Facebook pages sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. XFM 95.7 Bayugan City. Ngayon man mga katropa, ang XFM San Francisco 91.3 mga katropa. O, siyempre, katropa, live na karoon nga malantaw sa tuwang YouTube channel. Pinagi na sa XFM Agusan. Good morning, usab, sa tuwang mga hookup stations, mga katropa, nga mikonektar na karoon mga orasa. No, maing buntag sa tuwang mga katropa, nga nagpaminaw niya sa Metro FM Rosario, Metro FM Bayugan City, ingon man katropa, ang Metro FM Trento. Itong programa, gipaluyuhan sa Yes to Health Incorporated sama na lang sa produkto ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mga katropag nakasinati ka, mga katropag paghanap sa pananaw, mga katropa, di na maklaro ang imong gibasa ng mga letra. No, magbasa mga katropag, murag nanay gabon sa imuhang pananaw, mga katropa. Ang Vision X Plus Soft Gel Capsule, mga katropa, mauni ang produkto nga gigama sa Yes to Health Incorporated para ragyud sa atong mga mata, mga katropa. Walaing gipunteriya ani nga tambalan, mga katropa, kundi ang ato ang mga mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule nga inyong mapalit sa inyong mga suking parmasyag butika nga dool sa inyong mga lugar. Mga katropa, dita maglangay niya na ang mga detalye sa tuang mga balita.
0: Balitang lukal, balita sa lukal.
1: Klase sa Bayugan City na suspindi kagahapon, mga katropa, gumikan ka na sa linog. Ang detalyes report ni katropang Ray Alinton.
2: XFM Report. Nasuspende sa lokal kagamhanan sa Bayugan City ang klase sa elementarya o high school sa unang adlaw sa pag-abli sa tunghaan human natala ang 7 magnitude nga linog kagahapong adlawa. Ang maong dinaliang lakang, gihimo sa kagamhanan aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante o magtutudlo, ingon man ang mga kawani sa tunghaan. Sa dihang natigayon ang kusog nga pagtayog sa yuta, kasamtangan pang nagpahigayon o flag ceremony ang daghang eskwelahan sa syudad. Matud pa ni Principal Trib Minda ay tipuso sa Bayugan National Comprehensive High School, hapsay o malampuson nga napatuman ang mga safety o evacuation procedures sulod sa ilang campus. Tungod ni ini, walay natala nga bisan unsang dakong casualty o grabing kadaot nga nalambigit sa maong kalamidad. Tungod sa maong insidente, opisyal nga nagpagawas o notice ang local government unit sa Bayugan City.

0: alang sa suspension sa klase o sa tanang pampubliko o pribadong eskwelahan, samtang padayon karon ang mga otoridad sa pagmonitor sa tibuok sitwasyon o paghatag o mahinungdanong pahimangno alang sa seguridad sa publiko.
1: Among ipapauli ang mga bata, kay of course, their safety is our first priority. Ato pang i-check, ipa-check ang ato ang buildings sa office of the city building official kung wala ba'y damage. And naapod tay initial checking sa atong mga DRRM responders sa school. Then we will give further advice when the inspection is already done. Most probably, the issue ones would be released from the school by tomorrow.
0: Mga katropa, luwasa ang imong kalawasan sa mga balatian pinagi sa pag-inom og Santo na Plus Gold. Alang sa Rekyusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: Balitang lokal, balita sa lokal.
3: Sa Pikas Bahin, mga katropa, usa ka makahuluganon nga flag raising ceremony ang gipahigayon kagahapon adlawa. Hunyo 8, 2026, di informal nga giila o gipasidungga na sa Department of Education kun DepEd Rosario o DepEd Western Visayas si Mayor Jupiter Cervantes Abulog, kauban ng tibuok lokal nga panggamhanan sa Rosario, Agusan del Sur. Ang mga pagpasidungog, agi o pasalamat sa LG Rosario tungod sa ilang walay puas nga tabang, kontribusyon o ligon nga suporta nga nahimong yawi sa kalampusan sa pagpangandam alang sa palaro Tuag Sur 2026. Dako ang pasalamat sa DepEd Western Visayas ug DepEd Rosario sa liderato ni Mayor Abulog tungod kana sa iyang dako nga pagpaningkamot nga maandam og mapalig-on ang maong mga programa sa sports.
2: Balitang lokal, balita sa lokal.
3: Sa Pikas Bahin, mga katropa, nahimong usa sa or usa sa mga nag-unang highlights sa gipahigayon nga Farmers Night sa tinuig nga pagsaulog sa Magdiwata Festival 2026, ang usa ka mahinungdanong lecture kalabuta sa husto og luwas nga pagpanghipos sa mga makahilong kemikal gigamit pang spray sa mga pananom. Sumala ni Malron Eliorimo, ang hepe sa San Francisco Tourism Office, gawa sa mga pasidungog og awards nga nadawat sa mga mag-uuma ni adtong gabiuna. Nagpahigayon usab sila og mubo nga lecture kauban ang mga dinapit nga bisita gikan sa nagkalain-laing buhatan sa Caraga Region og sa probinsya. Giyatagan og ligon nga pahimangno ang mga mag-uuma nga magbaton og saktong dapit o butangan nga dili maabtan sa mga bata ang mga kemikal og medisina sa tanom. Gawa sa educational nga lecture, gipasaligan usab sa lokal nga panggamhanan sa San Francisco ubo sa liderato ni Mayor Grace Carmel Paredes Bravo ang padayon nga suporta ngadto sa tanang Farmers Association sa lungsod. Tumong niini nga padayon nga matagamtaman sa mga mag-uuma ang pagpangga og pag-atiman sa gobyerno. Kinumduman nga ning tuiga usa sa gihatagan og dakong pagtagad og importansya sa pagsaulog sa Magdiwata Festival 2026 ang sektor sa mga mag-uuma nga ilang maong haligi sa agrikultura sa maong lungsod.
4: Naamang good po sa may invited nga speakers, good po sir, na itaga-adso katong Agusan del Sur State University, dating ASCAT. So ang ilahang mga professors nga naghimuog mga na sila mga innovations regarding sa farming. So ila po itong gishare. Sa ako nakita dito, ako professor gaten masag ko adto bisag late na kay nakaulian ng first day na ko, pero gay ako gyud sure nga mo attend gyud ko adto. Para ako na ako andito na apoy katong about unsaon pagkuan sa katong mga fertilizers bitaw nga dili ibutang sa lahi-lahi nga sudlanan kay basig maimnan sa mga bata, maalaan ba nga ibutang sa mga unsan na. So katagi siya mga proper kuan gyud na containers nga mabutangan sa iya kay para iwas pud sa mga kuan ba mga insidente, no?
3: Sa mga mga katropa, mamahayag ni Marla or ni Malron Eliorimo, ang hepe sa San Francisco Tourism Office.
2: Balitang lokal, balita sa lokal.
3: Sa Tikas bahin mga katropa, mas hugot nga seguridad gipangandaman sa Agusan del Sur Police Provincial Office alang sa Naliagan Festival 2026. Detalyes report ni katropang Ray Alinton.
5: XFM Report.
0: Gilauman ang masugot nga seguridad sa probinsya alang sa nagsingabot nga Naliagan Festival 2026 aron masiguro ang hapsay ug malinawon nga pagsaulog sa maong tinuig nga kapistahan. Kini human gipaspasan sa Agusan del Sur Police Provincial Office ubos sa pagpanguna ni Police Colonel Yaya Bustamantioso ang ilang pagpangandam alang sa kaluwasan sa publiko. Matod ni Police Colonel Yoso, prioridad sa kapulisan ang seguridad sa tanang mga partisipante o mga bisita nga musaksi sa festival. Tungod ini, nagplano ang opisyal nga muhangyo og dugang augmentation personnel gikan sa regional nga buhatan sa Philippine National Police. Pinaagi sa maong lakang, mapalig-on og madubli ang puwersa sa mga tigpatuman sa balaod nga nagbantay sa nagkadaiyang dapit diin gipahigayon ang aktibidad. Gilauman nga dagsaon og maayo sa mga lokal og langyaw nga mga turista ang probinsya tungod sa maong selebrasyon. Andam na ang kapulisan nga i-deploy ang tibuok nilang kwersa aron mapugngan ang unsa mang hulga ang kalinaw ug hapsay. Nanawagan usab ang EDSPPO sa publiko nga magbabinantayon ug mosunod sa mga lagda sa seguridad aron mamahimong luwas ug malampuson ang Naliagan Festival 2026.
6: Talagang dudublihin natin ang kasiyahan pagdating ng Naliagan Festival. So, we have to beef up our security deployment. So, prepared po tayo. Prepared po tayo. Although magbabalik ko po, ibabalik ko na po yung ibang augmentation, but comes the Naliagan Week Festival natin. Of course, I will be asking again augmentation from the PRO 13 na para matulungan din ng aking personnel dito, no? Because we should not downplay any security deployment. Kailangan sustained natin ating security deployment upang sa ganun patuloy po tayong maging peaceful and safe yung ating mga mamamayan ng Agusan del Sur.
0: Ang tipik sa pamahayag ni Police Colonel Yaya Bustamantioso, mga katropa, siguruha ang kaluwasan sa panglawas, pinaagi sa pag-inom o premium D3. Alang sa likos ng Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: Balitang lugar, balita sa lugar.
3: Sa pikasbahin mga katropa, nakadawat og upat ka bag-ong mga sakyanan ang Agusan del Sur Electric Cooperative kon ASELCO nga gitagana alang sa mga lineman aron mas mapadali ang pag-responde sa mga emergency guban pang operasyon sa kooperatiba. Matod pa ni Engineer Emmanuel B. Galarci, ang General Manager sa ASELCO, i-deploy ang maong mga sakyanan sa upat ka estratehikong dapit sa probinsya aron mas mapalapad og mapaduol ang serbisyo ngadto sa mga konsumador. Ang maong mga dapit mao ang Bayugan City, San Francisco, Talakogon ug Trento diin dako kini og ikatabang aron daling matubag ang mga problema sa kuryente og mga kinahanglanong maintenance. Giklaro ni Galarci nga dako kaayo kini og kadasig og tabang sa ilang mga lineman ilabi na sa panahon sa kalamidad og mga emerhensiya diin gikinahanglan ang dinaliang aksyon. Pinaagi niini mas mapaspasan pa or mapaspasan na ang pag-atiman sa mga power interruption og uban pang technical nga isyu nga masinati sa mga miyembro konsumador. Tungod niining bagong kagamitan, gilauman nga mas musaka pa ang kalidad sa serbisyo og mas mamahimong epesyente ang operasyon sa kooperatiba sa tibuok Agusan del Sur. Nagpasalig usab ang pamunuan sa ASELCO nga padayon silang mag-upgrade sa ilang mga pasilidad og ekipo aron makahatag og mas maayo kasaligan og hamugaway nga serbisyo sa kuryente sa tibuok lalawigan.
7: Ang kini karon ang naghatag ani ang PSI.
8: PSI na
7: o ang atong supplier sa kuryente. So gitagatan na upat ka unit para madugang mag-serve sa atong mga libre consumer kagiya sa areas sa area offices. Nag-isa ni ang taga-area na to kahit Trento, San Francisco, Talakogon o Bayugan.
8: So ilahan sila yung pagamit sa anik dani.
7: Batong na lineman.
3: Sa motong mga katropa, ang tipik sa pamahayag ni Engineer Emmanuel B. Galarci, ang General Manager sa ASELCO, kung Agusan del Sur Electric Cooperative.
2: Balitang lugar, balita sa lugar.
3: Sa pikasbahin mga katropa, nagpaalim karon sa tambalanan usa ka 8 anyos nga batang lalaki human kini nabanggaan sa usa ka motorsiklo nga gimaneho sa usa ka minor de edad. Dito na mga katropas ko, Pro 4 Barangay Taglatawan, Bayugan City, alauna y medias hapon. No, kagahapong adlaw ni mga katropa, gila sa traffic unit sa Bayugan City Police Station, ang biktima nga si Elias J., 8 anyos, ang residente sa maong barangay. Samtang ang nakabangga kaniya mao ang usa ka 14 anyos nga driver nga walay lisensya sa pagmaneho. Subay sa investigasyon sa kapulisan, kalit nga may tabok ang biktima gikan sa tuo padulong sa wala nga bahin sa dalan. Tungod sa kakalit nga panghitabo, wala na kini nakamatikod sa driver's motorsiklo nga may resulta sa pagkabangga. Tungod sa kakusog nga impact na tumba ang motorsiklo diin nakaangkon og mga samad sa nagkadaiyang parte sa lawas ang biktima og ang driver. Dali nga gitabang sa mga concerned citizen og sauyuan sa bata ang biktima. O gidala sila sa Bayugan City Community Hospital aron madapatan sa dinalian nga medikal nga pag-atiman. Kasamtangang anaanas kapulisan ang motorsiklo nga nalambigit sa insidente alang sa saktong dokumentasyon, samtang nagpadayon pa ang dugang investigasyon sa maong aksidente.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Mga katropa, detalye na karoon sa mga balita sa regional.
2: Balitang regional. Balita sa regional.
3: 25 anyos nga lalaki, sikop sa anti-illegal logging sa Tandag, 14 mil kapesos nga kantidad sa lawaan, na-recover. Ang detalyes report ni katropang Ali Vicente.
2: XFM Report.
9: Ana na karon sa prisuhan ang usa ka 25 anyos nga lalaki human kini masikop sa mga awtoridad atol sa anti-illegal logging operation nga gipahigayon sa Tandag City Component Police Station dito sa Barangay San Isidro, Tandag City niadtong miaging adlaw. Sumala sa tahogikan ni Police Lieutenant Colonel Johnny D. Marhum ang suspitsado giila sa alias nga Doydoy, 25 anyos. Nadakpan si Doydoy sa akto samtang nag-andam o naghakot sa mga illegal nga trusong kahoy nga ready na unta alang sa transportasyon. Sa maong operasyon, na-recover gikan sa posisyon sa suspitsado ang 25 kabuok lawaan lumber nga moabot kini sa kinatibok ang 473 board feet o gibanabanang mukantidad sa 14,190 pesos. Dihang gipangayuan sa mga nag-unang otoridad o mga legal nga permit o dokumento alang sa pagbiyahe sa maong mga kahoy, walay napakita nga bisan unsang papeles ang maong suspitsado. Sa karon, giandam na sa kapulisan ang formal nga kasong paglapas sa Presidential Decree number 705 con Revised Forestry Code of the Philippines batok sa suspitsado aron isaka ngadto sa buhatan sa piskalya. Gipasalig sa Tandag City Police Station nga magpadayon og mas pahugtan pa nila ang kampanya batok sa illegal logging aron hingpit nga mapanalipdan ang kalsangan og ang natural resources sa tibuok probinsya. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ale Vicente, XFM News.
2: Balitang regional, balita sa
3: regional. Upat ka most wanted person sa Caraga, lakip ang Tapto Sikop sa Agusan del Norte. Italia's report, ikatropang Junji Ilebrias.
2: XFM Report.
10: Anaana karon sa prisuhan ang upat kagiilang most wanted person sa rehiyon Caraga. Human kini madakpan sa nagkalainlaing unit sa Agusan del Norte Police Provincial Office atul sa managlahing operasyon niadtong nakalabay gaadlaw bulan sa Hunyo tuig 2026. Usa sa mga nagunang nasikop mauh ang giila nga si alias Johnny, 43 anyos kinsa na lista. Isip tapto most wanted person sa tibuok rehiyon Caraga si Johnny, nagatubang og tulo ka ihap sa kasong qualified rape. Gawas kang alias Johnny, malampuson usab nga nadakpan. Pinaagi sa mga warrant of arrest ang laing tulo ka mga wanted individual nga nailhan sa alias nga Aran, alias G og alias Romel ang maong mga akusado pareho nga nalista isip most wanted person tungod sa mga seryosong kaso sama sa rape og paglapas sa Republic Act 2016 o ang Special Protections of Children's Against Abuse, Exploitation and Discriminations Act na sairan sa ubang mga kaso nga ang ilang giatubang walay piyansa nga girekomendar sa korte alang sa ilang temporaryong kagwasan. Sumala pa sa pamahayag ni Police Colonel Roel Imka Gapi ang provincial director sa Agusan del Norte Police Provincial Office, dili mundang og mas pakusgan pa sa kapulisan ang ilang operasyon batok sa mga wanted nga nagtago sa balaod. Kini nga lakang kabahin sa ilang walay puas nga kampanya batok sa kriminalidad aron masiguro ang kahapsay kalinaw og kaluwasan sa tibuok komunidad sa probinsya. Mga katropa, aron dili madakpan nga tumpang lawas sa mga nagkadaiyang palatian, mag-Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, John J. Lebrias, XFM News.
2: Balitang regional, balita sa regional.
3: Mga kwalipikadong driver sa Placer, Surigao del Norte, nakadawat og cash aid og fuel subsidy. Detalyes report ni Katropang Limuel Ukay.
2: XFM Report.
11: Mapahiyumon nga nadawat sa mga kwalipikadong driver sa transport sector sa Placer, Surigao del Norte, ang ilang cash assistance og fuel subsidy atol sa gipahigayon nga distribusyon ni Atomi Aging Adlaw. Sayo, nagisugdan ang pag-apod-apod sa ayuda alas 8:30 sa buntag dito sa Placer Municipal Hall Lobby, Poblasyon Placer, og nagpadayon kini hangtod nga nahatagan ang tanang rehistradong benepisyaryo. Kini nga programa nahatag pinaagi sa personal nga paningkamot ni Municipal Mayor Jove Marie Buna C. Villazon, kinsa misiguro nga mapadali og daling mahatod ngadto sa mga driver ang maong hinabang pinansyal tumong sa mga programa nga matabangan og maabag-abagan ang sektor sa transportasyon sulod sa munisipalidad batok sa padayon nga pagsaka sa presyo sa lana aron usab mapahapsay ang ilang adlaw-adlaw nga panginabuhi. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
2: Balitang regional, balitang sa regional.
3: Tulo ka dekada na nga convention center sa Davao City nasunog. Alarma ni saka nasa ikatulo. Sigon ka na sa BFP Davao. Detalyes report ni Katropang Marvin Ibano.
2: XFM Report.
12: Danyos ang ana-ana sa tulo ka dekada nga Davao Convention Center nga nahimutang sa F. Torres Street. Human kini nasunog pasado alas 10:30 sa buntag ning milabayng adlaw. Nahitabo ang sunog human sab sa nasinating linog sa syudad. Kansang insidente dali hinuon kining girespondihan sa mga kabomberuhan. Sumala ni Davao City Fire District spokesperson Fire Senior Inspector Frances Barisendrias, ni saka sa ikatulong alarma ang sunog. Rason nga niabot og duha ka oras ang operasyon sa kabomberuhan. Ayha kini gid karang fire out bandang alas 12:30 na sa udto. Padayon pasab nga giimbestigahan kung unsay posibleng gipanukaran sa kalayo ug pilay danyos sa maong panghitabo. Nasayran nga ang Davao Convention and Trade Center nagsugod sa pag-operate sukad pa niadtong tuig 1996 ug nailhan kini ingon nga premier venue sa kasal, seminars, bazaar ug uban pang selebrasyon. Rason nga daghan sa mga Davaoenos ang mipadangat sa ilang kasubo tungod sa panghitabo. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: Balitang regional, balitang sa regional.
3: Ihap sa mga namatay sa linog sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, padayong misaka. Daghang balay og imprastruktura na hugmak. Sigon ka na sa OCD 11. Detalyes report at ring siren ni Katropang Juvet Espanyol.
2: XFM Report.
13: Nagpadayon ang pagsaka sa ihap sa mga namatay og nasamdan human sa kusog na linog na mitayog sa Jose Abad Santos Conjas, Davao Occidental og uban bahin sa Mindanao kagahapon adlawa, adlong Lunes, Hunyo 8 ni kasamtangan tuig. Sa paghinabi sa XFM Davao News Team, gibutyag ni Office of the Civil Defense 11 Regional Director Edner De Anghirang nga mikabat na sa upat ang kumpirmadong namatay. Lakip ni ini usa ka biktima sa barangay Mabila tungod sa pagkahugno sa usa ka business establishment. Usa ka biktima sa barangay Patuko nga nalubong sa landslide debris diin lima usab ka tawo ang nasamdan. Usa ka biktima sa barangay Conel human madaot ang usa ka moske ug usa ka residente sa Digo City nga giingong giatake sa kasing-kasing sulod sa evacuation center. Matod pa ni Dayang Hirang, posible nga musaka pa ang ihap sa mga biktima samtang nagpadayon ng assessment og validation sa mga lugar nga grabeng naapektuhan. Dako usab ang kadaot nga nahat tag sa linog, diin daghang mga balay ang nahugno. Adunay mga dalan nga dili na magian, nagkalat ang mga pagdahili sa kabukiran o adunay mga tulay nga nadaot nga nakaputol sa transportasyon o komunikasyon sa ubang komunidad.
14: Ang Davao Occidental, particularly sa Abad Santos, report sa Mayor Joyce, pero kung hapon lang. Tagandain na wat agbalay, nangaguba. So kinanglan sila ga shelter assistance dito. So gina-facilitate pa namo. Karoon lang ni hapon, ang sa unto, wala pa na siya. Kaya naputol na ilang communication lines dito.
13: Base sa initial nga assessment sa LGU Jose Abad Santos, adunay mga kadaot sa mga tungaan, barangay halls, tulay, gymnasium ug sa Balangunan Port. Natala sabang daghang landslide sa nakalain-laing barangay nga nakapalisod sa pag-abot sa mga responder ngadto sa ubang maapektadong lugar. Gibot siyag pa sa OCD nga naapektuhan sabang communication system sa pipila ka mga lugar sa Jose Abad Santos nga nakapalisod sa pagkuha sa eksaktong impormasyon og pagkoordinar sa rescue operations. Tungod niini, nangayo na og dugang atabang ang lokal nga paggamhanan aron makapadala pa og mas daghang search and rescue personnel kagamitan og relief assistance ngadto sa mga apektadong komunidad. Padayon sab karon ang gipahigayong search, rescue, retrieval operations samtang ginasuta pa sa maturidad ang tibok gidakon sa kadaot nga nahatag sa kusog nga linog sa Jose Abad Santos ug ubang bahin sa Davao Occidental. Mga katropa, arong kanunay boosted ang inyong immune system adlaw-adlaw sa pag-inom ng Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
2: Balitang regional, balitang sa regional.
3: Sa pikas bahin mga katropa, liborer nakaplagang patay ug adunay samad ginilitan sa liog. Nanugad sa XFM Bukidnon, dunay detalyes report si katropang Hanilo Tabios.
2: XFM Report.
15: Naligo na sa kahuling dugo ug patay nang nakaplagan sa silingan ang usa ka liborer. Kinsa na diskubrehang adunay samad ginilitan sa iyang liog pasado alas 8 sa buntag, Hunyo 7, 2026, sa Puro 4, Barangay Laligan, Valencia City, Bukidnon. Gila ang biktima nga si alias Victor, 45 anyos, Oritao, residente sa Mulugan, El Salvador City, Misamis Oriental, ug nanarbaho sa naisgutang lugar. Sa pakikinabi sa XFM News team, kang Police Captain Sheila Joy Hangada, spokesperson sa Bukidnon PNP. Sigo ni ini nga ang biktima napalga na nagbuyod sulod sa iyang kwarto doon sa banyo nga dunay makitang lama sa dugo sa iyang lawas.
16: Nagahigda ni siya sa iyang prone position sulod sa iyang kwarto dito dapit sa doon sa iyang banyo. Accordingly, naay nakita ang mga dugo mancha sa dugo sa iyang tubok lawas unya naay hiwa og samad sa iyang liog. Sumala sa itong investigation, no? According po sa ito ang witness or sa itong silingan na itong na-interview, kani si nakadungo gani yang silingan nga na ni siya isa ka tawo nga kaistorya wa panita nato mailihin ni nga kani iyang kaistorya nga tawo unya mga alas 11 ni gi atong Hunyo 6 2026 nagistorya ni sila.
15: Sa investigasyon na sayran nga base sa pamayag sa silingan na iyang nadunggan nga nagistorya kini sa wala mailing tawo mga alas 11 sa gabi ni atong Hunyo 6 humani adto na diskubrehan na lang si alias Victor nga wala na kinabuhi. Samtang giproseso usab sa mga personahe sa suko ang crime scene alang sa posibleng makuha ang ebidensya. Dugang niangad nga giulat na lang nila ang resulta sa suko sa ilang imbestigasyon. Samtang padayon nilang ginaila ang posibleng suspek ang nga nihimo sa krimen.
16: Pud ang ato ang suko, lawas pud sa ato ang biktima, aron pud gahulat na lang po ta sa report sa ato ang suko nga mahatagan ta og kapi aron mahatagan pud og dugang detalye aninya ang kamatayon.
15: Mga katropa, para kanunay tinaw ang Nanaw Tomorrow Vision X Plus Softgel Capsule alang sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
2: Balitang regional, balitang sa regional.
3: Wing van may rombo sa likurang bahin sa kaparehas nga wing van o sa angol sa Lopon, Davao Oriental. Detalyes report ni katropang Ken Acevedo.
2: XFM Report.
17: Sa ka-10-wheeler truck nga wing van, ang girombo sa likurang bahin o sa usa gihapon ka 6-wheeler nga wing van, bandang alas 10 sa buntag, Hunyo 8, 2026. Sa pagpanubay sa nahitabuan, parehong naglawig ang duha ka mga wing van sa susamang direksyon apan sa Wadamha, may lagapak ang likurang bahin sa 10-wheeler nga wing van ug nasayran nga girombo na dai kini sa likurang bahin sa usa gihapon ka wing van nga 6-wheeler. Hinungdan nga napi-pi susama sa lata ang atubangan ini nga bahin sa truck. Naila na sa mga otoridad ang nagmaneho sa 6-wheeler nga wing van nga gikaingong mibangga nga si Nestor Lagang, 35 anyos, lumulupyo sa Gobernador Generoso, Davao Oriental. Ginaliusap pagdala sa balay tambalanan ang pahinanti niini nga nasulabihan sa maong insidente. Gipanawayan pa sa mga otoridad ug unsa ang dakong hinungdan sa maong paghitabo base usab sa mga nakasaksi ug sa pag-imbestiga sa mga otoridad. Mga katropa, hinay na ba ang performance pag turbo for men enhancer? Bahalag manghalang basta di lang maalang-alang alang si Mrs. Pag Turbo for Men Enhancer nanukad sa XFM Mati City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo sa balita. Ken Acevedo, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Mga katropa, detalye na karon sa balita sa nasyonal.
2: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
3: Gilauman ang usa ka dagha or dagdag bawas sa presyo sa mga produktong petrolyo sa nasod karong adlaw. Adlaw Martes, Hunyo 9, 2026. Subay sa banabana gikan sa mga tinubdan sa industriya sa lana. Dunay gamay nga kaayuhan ang mga motorista nga naggamit og gasolina apan bugat ang musugat sa mga nagagamit og diesel o kerosene. Gika-report nga ang gasolinahan muubos sa presyo hangtod 1.50 or 1.50 pesos matag litro. Ang diesel mosakas presyo hangtod 2.90 centavos. Samtang ang kerosene mosakas ang presyo hangtod 4.70 centavos. Ang maong kausaban gibase sa Mean of Plats Singapore kon MOPS trading og foreign exchange averages sa miaging upat ka adlaw sa trading. Gawas sa kausaban sa presyo gipahibalo usab ang posibleng luagan or nga posibleng luagan sa Department of Energy kon DOE nang kasamtangang patakaran sa pag-adjust sa presyo sa lana. Kiniaron matagan og mas dakong kagawasan ang mga kumpanya sa lana nga makasabay sa paspas og nag-usab-usab nga dagan sa presyo sa merkado sa tibuok kalibutan. Sumala ni Energy Secretary Sharon Garin kasamtangang gitun-an sa ahensya kung unsaon pagpakunod sa presyo. Samtang gisiguro gihapon nga mapanalipdan ang katungod og kaayuhan sa mga konsumador.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Paita no, dugay giday kayo ni nga tun-an mga katropa. Kayo sa namaroon, hunyo naman ron mga katropa. O niya, padayon niya pong tun-an ang padayon nga pag saka o pag-ubos sa presyos lana mga katropa. Pastilan. Mga katropa, balita sa, o detalyes balita sa international.
2: Balita sa international. Balita sa international.
3: Dili mumino sa 21 katawo ang namatay samtang 19 ang nagpabiling angol human ang usa ka pampasaherong bus ang naaksidente og kalit nga naugdaw. Duol kana sa Nasiriya sa nasod sa Iraq. Subay sa taho sa mga awtoridad na wad-an matod pa sa kontrol ang driver sa iyang manibela samtang nagbiyahe sa usa ka highway. Tungod ni ini kalit lang natumba ang bus og daling miboto og nasunog. Gikumpirma sa mga lokal nga pulis o health officials nga 21 ang namatay o 19 pa ang naas tambalanan. Nasairan nga kadaghanan sa mga biktima ang anaakaroon sa tambalanan nga naas kritikal nga kondisyon. Gumikan sa grabe nga pangpaso nga nahiaguman sa ilang kalawasan. Tungod sa maong trahedya, daling or dalig nagmando si Iraqi Prime Minister Ali al-Zaidi. O usa ka lawom nga investigasyon aron sayron ang tinuod nga hinungdan sa insidente. Gimanduan usab ang mga hingtungdang ahensya nga musumitidayon o kompleto nga report kalabot na sa maong panghitabo. Padayon pa ang gihimong pagsusi sa mga otoridad aron matubag kung unsay nagunang rason sa trahedya.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Mga katropa, detalye na karon sa balita sa sports. Opisyal nga magsilbing qualifying event para sa maabot ng 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan ang ICTSI Philippine Athletic Championships nga gipangunahan o gipanguluhan sa Philippine Sports Commission kon PSC. Kinitungod sa world-class standard nga kalidad sa New Clark Athletics Stadium sa Capas, Tarlac. Dini pahigayon ang maong athletics championships sugod karong Hunyo G's hangtod 14, 2026. Ang team Philippines gilauman nga mosalmot sa Asian Games sa karong September 19 hangtod Oktubre 4. Sumala sa Philippine Athletics Track and Field Association kon PATAP or PATAFA. President Terry Capistrano gibadaban ang maabot sa 1,000 ka mga atleta, lakip na ang mga pambato gikan sa 8 ka mga langyaw nga nasod nga magtigi sa mga kompetisyon. Og matod pa niya ang pagpundok sa labing maayong mga atleta sa nasod, kauban ang mga international contenders sa usa ka world class venue dako og tabang. Aron mosaka pa ang level sa kompetisyon alang sa tanan.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Mga katropa, detalye karon sa balita sa Showbiz.
2: Showbiz News. Showbiz Balita.
3: Usa ka mga kasaysayanong dungog ang nakuha sa Pilipinas human giproklamar ang Filipino-German nga si Oliver Eugene Kreitz isip Man of the World 2026 ang labing unang kadaugan sa nasod sa mga prestigyosong international male pageant. Gipildi sa 25 anyos nga pambato sa Pilipinas ang laing 27 ka mga kandidato gikan sa nagkadaiyang nasod sa ikawalong edisyon sa kompetisyon nga gipahigayon sa Palacio de Maynila. Gitaoran sa corona si Kreitz sa kani mananaog nga si Jules Misin gikan sa nasod sa Spain. Tungod sa iyang kadaugan, dako ang iyang responsibilidad nga ipadayon ang advokasya sa kompetisyon nga mao ang masculinity with responsibility o pagkalalaki nga adunay kaakuhan. Gawa sa maong dakong titulo, nakuha usab ni Kreitz ang mga espesyal nga pasidungog sa mga best in swimmer, best in beach wear o media sa choice nga mao ay nagpamatuod sa iyang pagkapaborito sukad pa sa pagsugod sa maong panagtigi.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Mga katropa, matuto mga nahipos nga mga balita gikan kana sa balita sa lokal, regional, balita sa national, balita sa international. Ingon man mga katropa ang balita sa sports o balita sa natad sa showbiz. Adlaw nga Martes mga katropa, Pizza 9 sa bulan sa Hunyo. Tuig 2026. Good morning sa mga nagantabay karon sa tong Facebook Live. Good morning katropang Lina Sipataho, Gloria Basadre Iglesia, Ma'am Ading Granaderos Dapar. Good morning og you are welcome. Dilos Reyes Lay. Good morning Ma'am CJ. Pa-shoutout po yun, Diet Chavez. Katropa may buntag. Happy blessed Tuesday sa tanan and God bless from Alegria. Janeline Arceo Amaro, good morning. Gagawad Hermias Moralde, good morning. Ma'am CJ, nihit na jud ang Santon Coffee, lisod na pangitaon tungod sa kakusog. Aridris Estasyonan Gagawad, kay daghan kay mig products sa Santon Plus Coffee Mix. Putay kape sa premium dito, na putay kape ng Santon Gold Coffee with glutathione and collagen mga katropa. No, kay usahay ang mga parmasyag butika diha ang kanang inyong suki nga adtuan mga katropa kay mo lang iyon kanya-kanya matag mga suki. No, usahay na mga katropa mahutdan. Sa so, manang silingan naman ta katropang Hermias Moral di Kagawad. No, ari dire ko an istasyonan kay daghang kitag produkto diri mga katropa sa Yes to Health. May buntag, Vention Pataho, pa-shoutout sa tanan, labi na ang taga-barangay Dasagan, San Francisco, nga naminaw sa mga balita. Amping ang tanan and God bless. Randy Santisa, sa maayong good morning, o good morning usab, kang Sir Robert Orsinado, o Villa Sencio family, diha sa may Peroxay sa hubang mga katropa. Siyempre, good morning usab kang Tatay Ramil Rizaba, kang Sir Rosalio Dumapi nga kanunay gapaminaw nato mga katropa. May buntag. Madam Damien Wilma Joaquin, good morning. Cornelio Palabrica, good morning. Beverly Pataho, good morning. Nagtanaw mga katropa diha sa may Habonga, Agusan del Norte. Guanzon La Paz, good morning katropa. Watching live, Bidris Proknangka, Consuelo, Felsaga, Bunawan. Shoutout na ako akong mga silingan nga nagsikay-sikay sa ilang tagsa-tagsa nga puloyanan para sa ilang pag-duty sa Felsaga karong adlawa. Amping kitang tanan og salamat. Dalaygon ang Dios mga katropa. Carmelo Limosnero, good morning. Katropang Gloria Malala Apelo, good morning Ma'am CJ. Always listening sa Express Balita. Have a blessed day from Bayugan City. Og syempre kang Ate Aling Estrella maayong buntag nimo di ate, o kang Mr. and Mrs. Sencil di sa Purok 8 so Alegreya nga kanunay gid mga katropa gipaboto-boto nang ilahang radyo diha. No daghan kaayong salamat. Og syempre kang Gilbert Estal, good morning. Kanda tay Rodi Patulilik di asamay Puroksay San Rafael. Good morning sa tong mga tropa di asamay San Rafael. Og syempre kang Bulad Manlangit di asamay Barangay Bourbon, maayong buntag nimo di katropa. Nauban sa imuhang mga kaubanan. Wala mataigong oras nga mupadayon pa sa unahan mga katropa. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa XFM News, sagusan sa pagpanguna sa station manager katropang Ray Sura Vasquez. Sa toang news desk katropang Limuel Ukay. Sa toang mga anchors o reporters, dagan kaayong salamat katropang Junji Lebrias, katropang Ray Alinton. Og syempre mga katropa, si katropang Ali Vicente. Og syempre sa toang mga hookup stations, dagan kaayong salamat Madirisa Gutierrez sa Metro FM Trento, Papa Franz, og Mami Rosel sa Metro FM Rosario. Dagan kaayong salamat. Og syempre, JJ Ella diha sa may Metro FM Bayugan City. Sa akong sparring partner usab sa technical department ato ang technical head katropang Melanie Duran, daghan kay salamat. Alang sa nagkaiusang Pilipino sa Pilipinas og sa tibuok Pilipinas og sa tibuok kalibutan mga katropa. Kini yung katropa CJ Salvan Louie, kini ang Express Balita.
18: Express Balita.

0: FM.
1: X FM.
2: Oh, sige, kamat yan si mong una ni mong bana.
3: Hi. Nahilo sa balanghoy.
2: Ah! Ang ikaduwa ni mong bana, o sige, kamat yan.
3: Huwag yapon. Mm-hmm. Nahilo yapon sa balanghoy.
2: Ah! Katong ikatulo ni mong bana, o sige, kamat yan ato.
3: Maumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
2: Muba! Iba, naman kay ikaupat nga bana. O sa mga pwede kamatyan ato niya?
3: Ayaw, saba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
2: Di ay?
3: Dahi, mga kay ulo. Ano mo kawag balanghoy?

0: alala.
1: Ah, tadaal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold bay.
1: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midako akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold bay?
0: Wala pa day kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker ug hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Craft Gold bay?
0: Ubay.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Craft Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
2: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy dinha sa duol o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
5: X-F-M.
6: X-F-M.
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
5: The Secret of Health.
8: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mas sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaon o mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kidbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
9: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
8: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
5: The Secret of Health.
8: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay yun nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
11: Santon Plus Gold.
12: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o malimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
13: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghang pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
14: Santon Plus Gold.
15: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
5: The Secret of Health.
8: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
5: Visionix, daghan ang natabangan.
16: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
5: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
8: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
5: The secret of health.
8: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
5: The secret of health.
8: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
7: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras ka trupa alas 7:06.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Militas Virtus Discretio Monumentum, ang kamatuoran, mao ang atong kusog. Ang pagkamaalamon, mao ang atong proteksyon.
2: Bullseye! Ang pagbutyag sa kamatuoran, mao'y susi sa kagawasan. Mga katropa, mayong buntag kanatong tanan sa kinatibuk-ang probinsya sa Agusan del Sur. Welcome mga katropa sa tuang tulumanon, ang programang
0: Bullseye!

0: Bullseye.
1: Good morning. Mayroon ba katropa? Doon na kita yung 8 minutos na nagkalabawin sa alas 7. O nga kining bahin mga katropa, gihatod Gris Mayong kabuton sa Yes to Health Incorporated. Nagdalas mga produkto ang Diyon ay garantisado ng lahutay. Usas mga produkto mga katropa ang Vision X Plus of Gel Capsule. Vision X Plus of Gel Capsule, nagtabang gayon alang intended specialized sa mata mga katropa. Doon nagkabay problema sa mata, kini ang gamita, tumaron kini mga katropa, Vision X Plus of Gel Capsule. Atun sa batong tulumanon mga katropa sa Crop Gold Fertilizer. Crop Gold Fertilizer, nagatabang usab sa itong mga farmers aron mapalambo pa ang mga pananom o gamuhimo kini og daghan nga ani. Mga katropa, piliya ang fertilizer, Crop Gold Fertilizer. Ato pong mga kagisunan nga nanginahanglan og kining kwarta. Aba syempre ang atong pinakadali nga dangpanan mga katropa, mamagyod ang pagpangutang. Pero ipahiluna na mga katropa ang imong gikinahanglang kwarta pinaagis pag adto

0: naa sila nahimutang diri sa San Franz, naa sa Atbang kini sa San Francisco Gymnasium. Makita po ng pangalan sa ilang buhatan, Agusan Lending Corporation. Dina sa may Bayugan City, naapon sila diha mga katrupa sa Purok 3, Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City. No, dool na sa bus terminal. No, diba ng pangalan, Agusan Lending Corporation. Ay, ay, ay, mga katrupa! Pinsanuy binakita ning atong bulan sa Hunyo 2026. Of course, mga katrupa, hapit na punta nga tunga, no? So, kami inyong mga alagad karon, gutom ta alas 9, mga katrupa. Ako si katrupang Rey Celeste Surabasquez.
1: Ako sab si katrupang Junje Librias.
0: Og live inyong madungog, mga katrupa, sa mga Sibyaan, sa XFM Agusan, una sa 91.3 og 95.7. No, muna ang frequency nga inyong paminahon sa radyo. Unya usab sa mga Sibyaan sa Metro FM Agusan, dinha sa may Bayugan City, mga katrupa, Metro FM Bayugan, sa kontrol dinha ni katrupang
1: JJL Gomez sa may Bayugan City.
0: Diripod sa may Prosperidad.
1: Pinagin usap di katrupang Karen Luzano Ogdong, Rodel Tixon. Good morning.
0: Og madungog usap kita, mga katrupa, diri sa may San Francisco.
1: Pinagin di katrupang Janly Kiamhot.
0: Og good morning usap, madungog usap niya sa may Rosario, mga katrupa.
1: Pinagin di katrupang Chel Montañez og si Papa Franz. Good morning.
0: Diapod sa Metro FM Trinto.
1: Pinagin di attorney Riza Gutierrez. Good morning.
0: Good morning, good morning, mga katrupa. Atong mga pages sa Facebook, kayo inyong pwede paabtan sa mensahe o inyong makita ang atong tulumanon. Gusto mo magsunod, mga katrupa, doon na kita'y tulog ang mga Facebook page. Abliha lamang ang XFM 91.3 San Francisco. Mauna atong main page, mga katrupa. Unya, diri usab sa XFM San Francisco 91.3. Ikaduha na itong page o ang ikatulong page ang XFM 95.7 Bayugan City. Doon na sab kita'y YouTube, mga katrupa, XFM San Francisco, no?
1: Okay, syempre po, mga katrupa, ayaw mo kalimot pag-follow, pag-share, pag-likes o pag-comment kay atong pagtagad nga mabasa ang inyong mga mensahe.
0: Correct, mga katrupa, no? Simply share, like. Okay, para usap makita na to ang inyong presensya o amo ka ng matagaag pagtagad, no? Sayod kami, mga katrupa, bisan tuod o wala mo mag-comment, pero naagya po muna na minaw, nag-atang sa atong mga hisgutanan, no? Sa atong issue everyday. Alas 7:13. By the way, kagahapon, wala ta makauban ni katrupang John J. Kaya doon na tayo lakaw rito sa lapas, mga katrupa. Kay ang lapas, katrupang Junji, gideklara kagahapon nga kining insurgency free.
1: Uy! No? Uy! Perting nindota na ikayo karon diha, Depita.
0: Buot pasabot, katrupang Junji, kung insurgency free.
1: Oo,
0: marag. So, wala na sa hulga sa kining, mga NPA. Okay.
1: Magkanindota ito.
0: Karamagod nga mga lugar diya sa una.
1: Noted kayo na.
0: Noted kayo sa mga presensya sa
1: Lorito,
0: NPA.
1: La Paz, Talakugon, San Luis. Grabe na. Kanang mga binikalan. Kanang mga lugar.
0: Oo, diha nga mga lugar.
1: Perte na.
0: So, kagahapon, maulig ito, doon na sila'y programa, ceremonial of, ceremonial proclamation of stable and peace and security. Kanang gingo nilang SIPs. Mabano yung bago nila. Kaya sa una, kwa man to, kanang direct agad insurgency free.
1: Free, karon marag gilahi nila ang kahulugan.
0: Gilahi nila. Stable internal peace and security. Kana may ilang gihimo o programa.
1: Okay, gantog sa una, daghan man gutoy mo comment ga pag mahisgot ginig free, totally wala na gyud.
0: Wala na gyud.
1: Pero karon gi-stable lang sa kay naamang guy mga sitwasyon daw kuno katropa nga diyan but sa ilaha man puni explanation nga. Naigikan og bukid noon unya diri maka gugdon og gugdon sa bukid noon baling area. Diri mo ana sa Agusan del Sur.
0: Gikan silingan. Okay, og buto no naon. Kung diha lang sa usa ka area, free na ako na siya, no? Stable na.
1: Stable.
0: But ang silingan nga
1: area, mutabok din
0: Mutabok kay ibutang nato, gigukod, litago. Mao nang

0: butang na po.
1: Yo, stable lang yang ilang hangi ko an kay na imo labay lang, mga lumalabay lang ba.
0: Tapos sila yung mga explanation mga kapula. Ay, anyway, good morning dirita sa mga
1: okay.
0: Atong higala nga nagtanaw karon sa atong Facebook. Diyan sila si Katropang Randy Archega Santisas. Good morning.
1: Good morning, Katropang Randy. Good morning, Katropang Randy Archega Santisas.
0: Si Katropang Puting Manok. Diyan na po na. Si White Chicken.
1: White Chicken. Good morning.
0: Good morning, White Chicken.
1: Nag-sige na ba niyo missiles kung napabalaw ko no itong Ayudas Mag-uuma?
0: Ayudas Mag-uuma?
1: Matapos ang gingnan siya gahapon nga lagay lang sa imong manok. Diyan niya mo lang sa paningkamuting mabaligya kay Mental. Tas gahulat kas ayuda sa gobyerno.
0: Lisod na. No? Ang kuan na ba na ba? Kanang ayuda mga katropang wala na fix. Ang pasabot na ko, wala na fix. Pagkana, kining purpose fix pa na.
1: Oo, kana. Mo naman na. Kina, balaod, balaod.
0: Oo. Ang mga wala na fix, kanang mga nine lines sa mga emergencies. It's like kining fuel nga crisis.
1: Kana.
0: O, nagay ayudaan na sa mga drivers. Oh, maapil lang mga mag-uma. Pero niubos naman ni aging kuan raman bulan.
1: Mo nang murag mamingaw.
0: Makuli na na.
1: Oh, mamingaw na. Mamingaw ang kanang dagan, mamingaw na.
0: Oh, iibutang lang to nga thank you na lang na siya. Oh, pero kini mga fix nga mga ayuda just like kini nga purpose
1: kana, tupad. Kana kay balaod yun na tupad kana mga ingana nga mga kuan.
0: Kana lauman pa na.
1: Siniguro yun na.
0: Pwede.
1: Naa gyud na.
0: Oh, pero kanang
1: kining kanang 20 ang kilos bugas ko na wala pa na verbal ra na.
0: Ay, namay lang gikuan.
1: Okay, why balaod ba bayaan ng 20 kilo sa
0: wala.
1: Bukas?
0: Ilan ang ginasalig dito sa NFA?
1: Oh, hinoon.
0: Oh, pero buto na naon gani mga gadrupa, kining ato mga, pariyana, crappings karon sa humay.
1: Kana.
0: Oh, ang gobyerno unta na, pagtagad kining ato mga especially sa producer sa itong gikaon.
1: Bahatan yun o balaon.
0: Normal.
1: Oo nga, dapat. Oh, mauni ang presyo yun. Yung hangkaon, mamubo o mataas ang presyo sa bugas, kinig yun. Parang mag-uuma ba, perminti lamang?
0: No. Kay,
1: sila ba yung producer ba ya?
0: Oo, sa yun na, ginalantaw dapat. Nga naman, ang mga materialis ba, mahal
1: lang. Kana, o, dililalim, chemical karon katropa gari nga, na ako'y nag-istorya lagi nga, ang tag-iya mismo sa agribit mo yung nag-finance.
0: Uy, mao ba?
1: Oo, niya, wag ka sila'y mahimo. Kung may ingong gano'ng tag-agribit nga, kinibang katroksera kung kuha sa mong humaya, wag ka mahimo sila.
0: Okay, si mama yung nag-finance.
1: Mama yung nag-finance.
0: By the way, good morning, usap ka katropang Lina Pataho, thank you so much,
1: good
0: Katropa.
1: Good morning.
0: Diapos Kagawad, Jeremiah Esmeralde. Good morning, Wad. Oh, happy blessed day, mga Katropa. Shout out lang kustan ng Anamina. Ang karon, kutob sa maabot, madungog ni ining inyong programa, Katropa. Salamat sa pagbasa o gaamping ang tanan. Medyo kusog, pagtay o atong lugar tungod sa linog.
1: Kagahapon. Mayong buntag po kang Gloria Malala Apilo.
0: Ay, good morning, Katropa. Gloria Malala Apilo. Mga Katropa, itong orasan 18 minutos na kalapay sa alas 7. But anyway, happy birthday day sa mga nag-birthday karon.
1: Oy, birthday when katood ni Katropa.
0: Atong kaubana na birthday. Kapila naman ni ika-decise anews na ba niya?
1: Kung ano eh. Kurang 41 man siguro niya ron nga.
0: Agrabihay po. Si 41? Imbis kay naningkamot na ganito nga himo na kong decise. Ikaw po, pataas po ka. Batanon pa si Katropang.
1: Batanon pa.
0: Ray Alinton. Katropang Ray Alinton, ang mga kabanan mga Katropang ato aktibo o smart nga field reporter mga Katropang. Nagsaulog siya yung adlaw na tauhan. So, happy birthday, kanibo ka, Trupang Ray Alinton, and here's a song for you.

0: Okay, once again, happy birthday kaoban ang katrupang Ree Alinton. More years, more birthdays, and of course, special kayo ng health na to. Good health kanimo. Katrupang Ree, happy birthday. Nagtuo bang ko ani o katurang pizza sa isang birthday katrupang Jay?
1: Okay.
0: Okay.
1: Karon man dai.
0: Bali man ang akong numero pero karon dai ang birthday.
1: Martes dai katropa.
0: Martes yung birthday. Once again, happy birthday katropang Ree Alinton. Bullseye. Mga nag-birthday usab din ha. Paninyong tanan mga katropa, happy birthday usab ninyo. Oh, same gihapon sa katong kanta para to ninyo.
1: Sa tanan nga to ha, itong dili lang kay isa ratong kuan. Sa tanan nga nag-birthday ha, mo na to.
0: Daghan pang kinabuhi, daghan pang gracia, more and more kinig yung health katrupang Junji. No? Magunsang atong lawas, magunsang atong kwarta kung atong
1: lawas
0: buday.
1: So,
0: magiging nila nga health is wealth.
1: Well,
0: mga boss, greet na ako, Burgadis family, kadaadlaw ko na Minaw.
1: Uy, Burgadis.
0: Minaw ko na siya kadaadlaw. I-greet ninyo kadaadlaw, mga way putol ang pagpaminaw na ako. Nako, Sansin ni Higher Bayugan City. Oy! Adi man ako makita imong unsan imong pangalan pero Sansin imong pangalan.
1: Oh, Sansin.
0: Oh, aha.
1: Taga sa
0: Burgadis family.
1: Burgadis. Burgadis. Mura so, taga Andana ni.
0: Sa man puning higher. Sansin ni higher Bayugan City. Naakay sakinan dia nga ipang higher, higher man oi.
1: Higher.
0: Higher siguro.
1: Higher. Higher. Bayugan City.
0: Sansin. Katropang Sansin, good morning. Salamat di ha. Adlaw-adlaw sila na minaw di ay.
1: Murgadis.
0: Murgadis family.
1: Murgadis family.
0: Dinas Bayugan City.
1: Bayugan City.
0: Thank you very much ha.
1: Taga andanan ni nga
0: mga
1: apelido.
0: Maong gingon ako katropang Junji. Bisan to nung wala ni sila ka-comment pero every day ni sila ang kapaminaw, no? No, thank you so much, katropang Sansin Morgadis.
1: Napod to'y gatong Sabado pagsimba na buka tropang racing. Nakalimot yung kos apelido.
0: Ikaw
1: siya nga, nabini mo sir, bagikans exciting Hunter Express Bulls. Ay,
0: nakabi
1: yun among paminaw.
0: Di basta-basta po niya.
1: Nakalimot lang yung kos apelido. Kaya ako i-shout out. Taga-Andanan.
0: Taga-Andanan.
1: Bayugan City.
0: Oo. Di apa yung mga nag-greet the speakers ka page. Mga katropa, standby na mo din ha. Kay sa among pagbalik, katong mga wala pa matimbaya na to, ato nang i-greet karong tataon. Kay mag-commercial na ito mga katropa, gumikan kay doon na nakitay ala City by Tiros. Diri sa atong orasan. Please standby mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
3: X-X-F-M
4: X-F-M
5: Nakoy pangutana na ba?
6: Mm-hmm.
5: Unsa ni mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
6: Ani mong buhaton, ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.
7: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
8: Okay, kung to salamat sa Zaton Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Hindi gandum akong dinulan niya. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kaya batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, akong kalsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, adunay aladyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
7: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
9: Zaton Plus Coffee Mix.
10: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog manggustin, malunggay o soya. Ang pangutana na basa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santong Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
9: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa akong mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa akong trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Kadaadlaw yun kong nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
13: Daghan na ngutanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
14: Turbo Supplement for Men.
15: Yes.
14: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
15: Mas lalakas ka pa.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
16: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.

0: Pagpapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Ipilis sa mga butika.
3: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Nung nagwan ako mata, nagwang kong Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ng malipong sakit akong ulo niya. Pag gitry na ko ang Vision X, sige mo kadungog. Ay, ba akong pamananaw? Nawala tong kahanap o niya magluha-luha. O katong ako giyawag ako mga kaigsuunan nga naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato lang kita sa produkto nga makaalibin sa itong lawas, baka kung sa itong mga ipangbati. Hindi man dihada yun, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ito mga

0: sumali sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye. Okay, mga katrupa, alas 7 y media na. Bullseye. Panayon kami nagpaminaw dari Gapon sa Sibian sa XFM na mga katrupa. Rangit, good morning. Ato sang itiwasyon ng mga higala na ito nga nag...
1: Kinag-timbayan,
0: okay? Kaya rin mangloon, no?
1: Loon na sila.
0: So, di apon si katrupang Mario Roger Dumani. Si Mr. I Love You.
1: Mr. I Love You, good morning.
0: Ingon siya, good morning sa mga katrupa. Salamat sa Ginoo sa iyang proteksyon.
1: Proteksyon.
0: Samtang... oras sa tanan o maghiusa sa pag-ampo alang sa tanan ng mga lugar na igo sa linog, looy kayo ilabi na itong mga namatay.
1: Maulagi, kasi nila nila.
0: Karoon, maunaning panahon na magpakitang gilas ang ato mga opisyal sa gobyerno na nagkaguliang karoon diha sa Senado. Aron sa pagtabang sa napiktuhan sa linog, God bless. I love you all.
1: Oy, good morning.
0: Salamat, ha? Mister.
1: Salamat
0: I love you all.
1: Kayo.
0: Katrupang Mario Roger Dumani Kuwa.
1: Okay, shout out po sa ato mga kababayan di as Barangay Dakutan, Esperanza.
0: Minaw di sila diha.
1: Minaw diha, labi na si labi na ang Garofel family kang Ramon, no?
0: Good morning.
1: Niya kang Gabotiro, Machan Gabotiro.
0: Good morning now.
1: Niya kang Ros Garofel o Juanito. Aha, latsa. Juanito Pakatang.
0: Good morning, Sam.
1: Salamat kayo, katropang Juanito Kapatang. That's my Dakutan.
0: Dakutan, Esperanza. Mga higala na to diyan sa Dakutan. Good morning.
1: Naminaw ni sila karon mga kababayan na to diyan sa Dakutan. Esperanza.
0: Esperanza. Ingon po ni diri, taga San Luis ko, mga boss.
1: Ay, San Luis.
0: Diri lang ko, Bayuga, nag-work, Poblasyon San Luis. Oy.
1: Poblasyon San Luis.
0: Sige. Salamat, Sansin.
1: Salamat kayo, ha?
0: Morgades.
1: Morgades, mga Morgades sa family. Mayong buntan.
0: Good morning niyo, Dina.
1: Sige. Didin Pataho, good morning po. Shout out, mga idol.
0: Good morning po niyo, Dina. Katrupang Didin.
1: Didin Pataho. Si Beverly Pataho, Marajao na buntag, Sir Ray, Sir John, watching live from Habunga, Agusan del Norte.
0: From Habunga, good morning.
1: Taga Habunga, mayong morning, so Dina, ninyong tanan.
0: Dina sa may lapas, good morning. Kusog man lang kita sa lapas ng monitor na ugahapon. Okay ba itong signal dito?
1: Di ba ka gadipindi sa...
0: Kuan lang ka ng tunong-tunong lagi.
1: Oo, lagi. Kung dito yun siguro sa katong kuan na mapundo na yun, nagin siguro.
0: Basta kayo dito sa lapas, akong gimonitor, kusog man. Kinimagod atong signal mga katrupa,
1: mawala-wala,
0: gumigan kay...
1: Naigipanahon na katrupa nga rin.
0: Doon na may giingon nga line of sight. Ang signal sa FM is line of sight. Magpasabot, kung asa to siya nga makita pa sa atong tower,
1: tinaw
0: na. Ang signal sa kaning AM radio, amplitude modulation, kanang AM ba? Itong karaan siya na, maunigingon nga kuan, kining ground ang ilang signal. Ground, magpasabot, di na siyuta. Ang ila ba itong antena katrupang Junji kay kasagari na as mga duol sa tubig? Duol sa tubig na, naitubig yun. Nga naman, diha mo pinutit ang ground, niya mo na yung mulabay dito sa mga radio.
1: Grabe, no?
0: Kining atong sa FM.
1: FM na magiging akong
0: nabaw na siya. Ibabaw, makita ang tower sa babaw, gumigan kay line of sight. Mauro ni sila sa kaneng cellphone. Ang signal sa cellphone, mga katrupa na gabarog ng tower na kita mo na mga tower. Mauna. Maunigingon, line of sight. Dungawan ang katong mga ang mga cellphone niya, i-transmit dito ang signal.
1: Signal ko yan.
0: Mabuni ato radio sa FM. Dungawan, kung asa to nagpit ang mga lugar, kung igo pa ka sa line of sight, tinaw. Pero matabunan ganyan ikagadar pang John J. Maunigingon nga mag-vision next, mura po nagmata, blurred.
1: Ayaw!
0: Dapat nagminsahin na to si katropang Jeneline Arcio Amaro. Good morning, katropang Jeneline.
1: Katropang Jeneline.
0: Niya ang atong higalang way paglubad. Lubad by Bantilis. Dias katropang Eleonor Cañete.
1: Good morning.
0: May bukak, no?
1: Eleonor Cañete.
0: Kanunay rin siya diha.
1: Barangay Bukak.
0: Kasunod. Si katropang... kining... Kasi na ito? Sa bukas gapon ba?
1: Si Kuan Bebero.
0: Bebero, katropang Bebero.
1: Katropang Bebero sa may barangay
0: Magrit ba ito siya? Pero ang problema, ito dito sa lain nga page. Niya kay kanunay maguna ito ablihon kining main page.
1: Maulagi pod. Maulagi.
0: Sige, okay, wala na.
1: Bensley Pataho, good morning.
0: Good morning, katropang Bens.
1: Niya kang Jisin Kanikon Pataho.
0: Good morning.
1: Good morning, o kang Carmelo Lemos Niro. Diasta Lapinigan.
0: Diasta Lapinigan, katropang Carmelo.
1: Baga taga Lapinigan, kumusta man mo diha dapita?
0: Yes, kumusta?
1: Taga Lapinigan.
0: Diya po si akong bro, Joseph Alduisa. Good morning, ni mo bro.
1: Good morning.
0: Shout out sa taga Umot pa rin. Taga Umot pa rin ay nila Luloy o Burgie Ihasa. Good morning niyo niya katropang bro Joseph Alduisa. Mayong pag-tanaw, pagpaminaw ninyong tanan. Thank you very much. Alright, kinsa pa? Wala na ba? Wala na mo sakay?
1: Wala na.
0: Okay, lupad na ta. Kaya pala si katropang Day Chavez. Good morning, Sir Ray.
1: Good morning, good morning.
0: Sir Junje. Nakabulo sa inyo na sila. Happy Tuesday. Salamat ka, katropang Day Chavez. Dina sa may barangay Alegria. Sakop ning Lungsod San Franz mga katropa. Sa pa. Okay, ato signal po kay grabe po kay sagdaunon niya tong signal.
1: Lagi mag kuha na to ang signal sa hayo.
0: Basta Pilipinas ko to pang Junje di kita kalaom. Di ta kalaom sa signals Pilipinas. Gawa siguro kung dunya ibalaod, no? Dito si gawa sa nasod mga katropa, libre pang ilang kuan internet. Lakaw-lakaw ka skuan libre internet. Karon diri nagkamang in town. Nyara ba? Sa binayaray, tarungon sila bayad. Anya, sa fair untana nga treatment untana, dapat na ibalaod. Kung ang imong internet, guwatsi, nagginwatsira.
1: Dapat.
0: Di po katarungon bayad.
1: Di, kuhan, kanang i-rebook ng inyohang license. Eh, para mausara ba?
0: Mausara. Anya, normal, kini nga itong bayad, always mo na. Nagtarong ko na silang dawat sa itong bayad, katropang nga, Junje.
1: Mao, siyempre.
0: So kung nagtarong silang dawat kay okay man na itong payment, tarong po nilang servisyo yung tana. Di ba? Ano naman ako simple. But anyway, kay di man ito magkalao mga katropa. Hala, sige na lang. Alright. Hi pa man eh. Ano, dito na ta kay... alas 7:38 na. Dirita katropang Junji, doon ay usa ka masusubo nga hisgutanan. Oo. Bali, ang agusan dili sir actually, dako yung karbon tana katropang Junji kung kining bataa, wa ni madisgrasya.
1: Mao, pastilan.
0: Mga katropa, kung nakadumdumo ni adtong baguhay lang na human nga palarong bansa. Kining si Rene
1: Baterbunya.
0: Baterbunya.
1: Sa may talakugon.
0: Nahimo ba ya siya katropang Junji nga MVP man siguro ni sa MVP
1: sa 2025 palaro dito
0: palaro sa
1: Ilocos.
0: Ilocos.
1: Oo.
0: Ayan.
1: O niya, nahimo po siya nga player po sa Governor's Cup. Sa Agusan del Sur.
0: Agusan del Sur. Potential good.
1: Potential
0: kay gani, katropa eh. Karoon sa palarong pambansa, nilarga na itong Manila.
1: Oo. Kay
0: gikan sa Davao, katropang Junje. So, maingon na itong adapted siya dito paingon sa
1: Davao.
0: Ateneo
1: Manila.
0: Manila.
1: Manila. Kay college naman.
0: College naman siya. Now, of course, mga katropa, kay maayo man sa natad sa basketball.
1: Nataas yun po kayo.
0: So, nana sila'y grupo. Kay kanto, rookie man to siya.
1: Tama, rookie.
0: Unya gani, kwanto, isa lang nga ito sila katropang Junji sa UAAP. Sani?
1: Organisasyon
0: para sa
1: basketball.
0: Padula sa mga universities dito sa kauluhan. Pero unsa may nahitabo, hinuwan yung bataa, kagahapon, gianunsyar mga katropa nga nawad anog kinabuhi gumikan kay Nalumos.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Taga-talakugon man din eh.
1: Oh, talakugon eh. Nga bata, pride ng Agusan del Sur yun tana ni. Kay oh, mahimo magunig inspirasyon ba nga at least ang Agusan del Sur, dili lang sa boxing na ay ilado nga boxingero oh. Na si Pardo. Naapod dahil sa player.
0: Okay. Oh. Actually, sa Agusan, naalaman ko yung mga sikat, no?
1: Naa.
0: Katong si Tabak sa...
1: Tabak. Oh, sa kining...
0: Dagan.
1: Oh, kanang... Mo't sa naiyahang...
0: Sa ni pangalan niya, niya oh. Kwan?
1: Oo, oh, niya.
0: Niya. Si Pardo, sa boxing.
1: Sa boxing. Mm. Oh, naapag ito yung taga-Verwila po, niya champion po. Oh. Kwan po, boxing gihapon.
0: Pero kini si Rene... Mm. Rene Baterbunya.
1: Baterbunya, oo. Oh.
0: Very potential ganito pa yun, Jay. Kay gawas nga taas, maayo pa
1: maglihok. Maayo pa maglihok. Bili ka basta-basta katropa, Gri, makuha kang mga Ateneo nga mga varsity.
0: Mm.
1: Mahimo kang varsity, mahimo kang player sa kanang mga kana nga mga eskwilahan. Mm. Kay di na na basta-basta yun. Ug abilidad ni mo diha, ha? Mo na nga.
0: Kuan daw to, Ming, nasa kuan, Ming. Chat group unya na tong na ko'y gustong ipadungog ninyo mga katrupa kung unsan ni siya ato po tong ipakuan tong video niya Ming. Okay, doon naman ko'y issue nga kinikunong kuan ka ng rookie kuno mo pura po din mga sundalo no?
1: Mo lagi ang nga, training o oh, training ba?
0: Oh?
1: Kuya awa no?
0: Atong paminaon mga katrupa well kini gideklara man ni nga nalumos
1: oo oh,
0: ang namatay
1: oo.
0: Pero unsa ba gyud sa grabe kasaba karong line moingon nga wala na imbestigahan dapat
1: kay
0: base nog nay foul play so unya tatod mga katropa sa atong pagbalik no kining nahimong kamatayon sa usa ka garbo sa Agusan del Sur nalumos lagi gi-anunsyar kini kagahapon mobalik kami mga katropa human sa hinumdum standby.
2: Bullseye! Bullseye! X-F-M
3: Kapitan Ludi!
4: Oy, RJ! Unsa man?
3: Nakukuta na ba?
4: Oh, unsa man na?
3: Ano man na ay sabaw sa balut?
4: Ay... Archie, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw kaha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
5: Exciting!
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming naipiktibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Young Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Katipo. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw ni?
6: Uy!
5: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Naka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, mao nga mo ulit na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Coffee Mix nga adunay glutathione and collagen mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Day ni taga Cebu sa Kasayan State. Nakasulay ko 1 week dali sa uting dugte gamin ko dahil tiil sa uglikod sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako Sister Pain, grabe ikitibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: May manamang pagkwan sa kanang Santon Plus.
7: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
6: Kuha, nagatong akong sakuto-kuto bitaw. Nawala, brog, nawala ang hapdos. Tapos ang sakumbana, pagpaihi bitaw. Sa prostate, kinamay sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor, na tayang tambal, nainom gipag siya, anak. Mugin na ba yung coffee food kay? Ang synthetic ba yan, mas makaano ba yan sa kanang lawat na hilig ba ganun sa coffee? Nangapin na ka, nakatambal pa ka sa ibang balatihan.
5: Nangapin na ka, gitambal ang pagkao, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye.
1: Okay, doon na kita yung alas 7.40. Yan ay mga katrupa o kininga orasan. Gihaton sa kini kanato mga katrupa sa Santo na Plus Gold Herbal Capsule. Mga katrupa, batasana nga protektahan natong atong lawas batok ni ini mga balatian o sakit. Pagtumar mga katrupa sa Santo Plus Gold Herbal Capsule, kay kini napamatud-an na sa atong mga kagisunan nga nagtabang yun, nagputiktar batok sa mga balatian. No? Santo Plus Gold Herbal Capsule, ato kining maangkon mga katrupa sa mga butika. There is Mercury Drugs, Outstar Drug, TGP, Generica, Nationwide. O, di asab sa mga parmasya, mga katrupa, nga dool ninyo, pangutana mo kay daghan man eh. Nya, pwede po din sa itong Sibian, pwede mo kamusaka na amin ay mutang second floor, Sugano Building, Purukuan, Pisaan, San Francisco, Agusan, Del Sur.
0: Bullseye! Bullseye!
1: So, tritsuta. So, katrupa nga, Junjino, kining mga nag-appeal man gudog sports, no? Especially kining si Rini Baterbunya.
2: Baterbunya,
1: oh. Oh. Kini sila disiplinado gini katrupa nga, Chichi.
2: Oh, player dia bini. Why bish yun eh.
1: Unya, aside yan ang pagkadisiplinado, ang mga makadaot sa lawas sa ilang, oh, what I mean, ang makadaot sa ilang lawas o kanang ilang performance, oh, likayan gina.
2: Likay.
1: Oh, o sa mga pananglitan, kanang inom.
2: Inom, sigarilyo.
1: Likayan nila, sigarilyo, likaya na.
2: Likay man
1: na. Bawal na sa ila. Now, mga katrupa, sa pagkalumos ani ni sa deklarasyon sa kining eskwelahan nga nalumos ko no, kay dunay team building. Okay. Duha pagyot.
2: Duha katong isa pod no
1: si Duha pagyot.
2: Divine.
1: Oh si Divine.
2: Mm-hmm.
1: Now, kasagari maguna to mahibaluan katrupang Junji nga nalumos. Gumikan kay nakainom.
2: Nakainom, nga na nga. Oh, kana.
1: Kasagari gina.
2: Oh, mamani kasagaran. Kaya kada bitaw ka nang sa doon na sikbeta to, liangga na.
1: Liangga.
2: Mga hubog. Oh.
1: Nakainom.
2: Pag-imbestigar na to, nakainom.
1: Yeah, karon mga katrupa, do you think nga kini mga tawhana
2: nanginom?
1: Tugutan ka. Dili ay.
2: Training ko.
1: Sports na ila. Now, nahitabog yan. So, duha ang
2: patay.
1: Patay.
2: Mm-hmm.
1: Oh. So, mga players ni mga katrupa nga matun pa nag-team building. No? Hapit naman natong oras mga katrupa kay doon na tayo bisita karon na sunod nga oras. Ato ning paminaon, doon ako'y nakita mga katrupa nga usa ka interview nga naadin ni sila yung mga training. No? Dili, kining interview, dili na diha. Dili ni kining kanang nag-team building. Ato lang paminaon kay doon ay idea mga katrupa. Unsa mag-yun ning mga rookie?
2: Mga kining rookie. Oo, oh, rookie. Unsa
1: gitrining? Rookie, but masabot, baguhan nga kung musulod ka diha, rookie imong tawag na baguhan ka. So, kanina sila pang training na sila katropang Junji. Normal lang po siguro nga samaan na great training.
2: Ay, training.
1: Pero kung sa mga klase nga mga training
2: na, po, oo.
1: No? Mga panglantaw rin ni mga katropang nga atong ipadungog, dapat itong video may ato kung nang isuwayan o paminaw, amot o taas-taas ba po ito. Atong paminaw mga katropang, kining usay ka programa, aron matagaan tag-idea kung kani-kani.
2: Kani, oo. Oh.
1: Basketballista ning interview. Gi-interview ni isang usa ka vlogger man po siguro ni. Alam mo dungog bang audio ming? Kasi ito mga katrupa ha kay ato pang gisit up sa tungang technical. Gusto naman ni pa padungog sa inyo kay atos ma ma-analysar po nato kung is it
3: mas bigla kong hindi nyo po alam kung kailan po kayo gigisingin eh.
2: Minsan,
3: bigla po may alarm na 3 a.m. Tapos po, magla-lunges kami sa buhangin. Tapos, lalangoy din po kami. Kasi syempre, iba nyo pong kasama. Hindi naman po marunong lumangoy. So, hindi nyo po pwedeng iwan. Hanggang sa may isang time po, si G-Boy, Babylonia po, meron po kasi dapat tatakbo sa buhangin, tapos magsiswimming, iikot. Hindi po marunong lumangoy yung veterano po namin. Si Coach Tab na po yung sumalba sa kanya. Na parang sa takot din po niya kasi muntik na po siyang maka-accidente ng player.
4: Siya na yung sumayib.
3: Opo, siya na po. Sigaw na rin na sigaw. Pero dun po na...
1: Putol na to?
3: Kung paano po kayo ka-close as a team eh. Na parang dadalhin po kami sa isang resort na tago. Tapos yun po, gigisingin po kami. Para po kami magiging sundalo for 1 week.
4: So kayo yung first batch ng first players batch that underwent the boot camp.
3: Opo, na wala po kaming kaalam-alam. Nakakala po namin eh, yung usual lang po na training camp. Yung pala, wala po palang basketball. Kinuha po lahat ng cellphone namin. Tapos po, 1 week po kaming magkakasama lang. Tapos bigla pong, hindi nyo po alam kung kailan po kayo gigisingin eh. Minsan,
5: bigla
3: po may alarm na 3 a.m. Tapos po, magla-lunges kami sa buhangin. Tapos lalangoy din po kami. Tapos syempre, iba nyo pong kasama. Hindi naman po marunong lumangoy. So hindi nyo po pwedeng iwan. Hanggang sa may isang time po, si G-Boy, Babylonia po, pero po kasi dapat tatakbo sa buhangin, tapos magsiswimming, iikot. Hindi po marunong lumangoy yung veterano po namin. Si Coach Tab na po yung sumalba sa kanya. Uh-huh. Na parang sa takot din po niya kasi muntik na po siyang maka-accidente ng
4: player. Baka manunod. Opo. Siya na yung sumwave.
3: Opo, siya na po yung sigaw na rin na sigaw. Pero dun po na...
1: Okay. Enough na to. So, mga katrupa, itong klaruhon na, kining inyong nadungog nga interview, ato lang gipaminaw, kaya ang ilang mong nasigutan sa interview katrupang Junji, kabahin po sa usa ka rookie.
2: Rookie nga training, no?
1: Nga, basketballista ba? Basketballista. Nga, kung unsa di kinabuhi nila, magpapasok ka niya.
2: Mo training na.
1: Training nun di ay. Gani ka itong iyang giingon katrupang Junji, nga, kanabang surprise training kay ngano
2: kanabang pukawon sa nagkali o ngaway wala ka manok sa unsang orasa na ba
1: dalun sila sa usa ka resort nya dito sila magtraining langoy
2: way cellphone
1: unya gani ang iyang kaubanan di patok kabalom langoy unsa so mga katrupa but pasabot katong iyang gi-pronounce kining pagpasabot sa training dili siya kanabang normal lang training it's hard
2: mura daw mga sundalo
1: like
2: ano kana
1: now para nako mga tropa sama aning sitwasyon sa ngalan kay rookie ni si kining si Rene Betabuna normal po na nga trainingon po na sila pero sa unsa man ang training sila rin ginasayo na.
2: Mao.
1: That's why nga, dili layo, nga kining kabanha karon sa social media, nga moingon sila nga, mutuo ba mo?
2: Nalumos.
1: Nga nalumos. Nga,
2: duha ka player.
1: Nalumos gito. Nga, duha ka player.
2: Duha ka player.
1: Kung sa lagma o, kung disgrasya lang yan. Mao. Do you think nga, kining nga klaseng nga mga, kining panglawas, kundiya,
2: ang kahanginan, hangin.
1: Hanginan pag yun, katrupang Junji.
2: Di taraw maka...
1: Nga, balita na to si Butter Bunya, abtik po na mo lang kay Dina sa Talakugon. Napailang malangoy lang uyan niya.
2: Anad to siya og langoy niya. Oh. Malagi ingon sa iyang uyahang uyuan nga dili to basta-basta mabikog. Kay di ha to ga-training. Nakatraining na daw to tubig.
1: Ang lawas nila mga katrupa samaan eh. Ong may kaghangin hanginan.
2: Hanginan gyud unya.
1: Unya kung iyong bikog-bikog. Purya pila na ka bikog grabe hangguan gyud na.
2: Anad pag yun ni siya katropa og gantong baril bitaw, katong drum nga butang ng ice nga maghumol. O mo man isang nga pamaagi nga mukuan ang imong hangin kana hanginan ka katong humol bitaw ang mga player og ice.
1: Mo ba?
2: Anad ni siya. Sa training batak na bali siya sa high school pa lang aning sa iyang pagka-varsity sa Ateneo, batak na siya ang training.
1: Basta-basta.
2: Mo di gyud makatuo ang mga side kung ingaan ang nahitabo.
1: Duha
2: pag yun kabuok.
1: Dili layo mga katrupa nga kining singgit o kabanha sa social media nga ang ay ragyod imbestigahan. Mas mayo. Mga katrupa, baguhay lang, si Governor Santi Cane Jr. doon ay gipagawa sa iyang Facebook account mga katrupa nga kining pagpahibalo kung unsay ilang gihimo isip gobernador diri sa Agusan del Sur nga sakop kini si Rene Butter Bunya nga taga Talakugon. Normally action po ng province.
2: Simple.
1: So na istorya na diri ang katupang Junji ang pamilya.
2: Istorya niya ang pamilya. Nag-istoryahan na sila through ni Jesus Masindo ug Mayor Pauline. Kay wa man siya direct gud si Gob nga contact nito. Kay istorya sila mo nang nag-promise po si Gob nga taman sa ilang mahimo.
1: Taman sa ilang mahimo nila.
2: Gikan pagplastar hotel, mga ticket, giplastar
1: daan. Pauli diri.
2: Pauli diri maplastar. Paglubong katrupa nga ri. Ipasalig po ni Gob ang investigasyon mo sunod.
1: After sa paglubong?
2: After sa paglubong.
1: Doon na ay gipagawas si Governor Santiago Cane Jr. mga katrupa nga human mapahiluna kining pateng lawas ni Butter Bunya. Doon ay ilang ipahimo nga makuti nga investigasyon kalabutan sa maong insidente.
2: Oh. Kaya no? Bisan si Gob, kung imong basahon yung katapusan niya message, morag day something yun ba nga, morag siya pud mismo, morag dili, gusto siya og
1: katinawan.
2: Katinawan. O, kung mong sabag yun katinood.
1: So, mga katrupa, maunang gingon lagi na ako nga, dili layo, nga kining kabanha karon sa social media nga gasinggit nga dapat imbestigahan. Gumikan kay doon naman ko yung mga malantawan na ito, mga katrupa nga, kinibang sa iyang pagkasiya. Una, duha ang
2: patay.
1: Nalagas. Kahit ng team building raha, just a team building. So kung duha ang nalagas, kasi gari ito may baluan, nangalobos, gumikan kayo nakainom.
2: Hubog, oh, kanalagi, hubog, nakainom, mga banding-banding, mga reunions, pamilya, nakainom, maraba. Maurang yun di ito madugo.
1: So, do you think, mga katrupa, sa sports unya